0: alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagniging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
1: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
2: Grabe na to!
0: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
3: Ang look!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Manginamnam.
2: Mm. My favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Ang lupet!
3: The Vibes.
4: Isang feel good morning ngayong araw ng Miyerkules, August 5, 2026. Kasama mo na at maririnig mo ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main.
1: At ang makulit mong dito, si Radyo Kiko. Ang lamig, kulikot.
4: Dito lang sa paborito mong bitamina sa umaga,
1: Favorite Vibe.
4: Uy mga ka-vibes ha, ulan ng ulan pa rin dahil po ito ay dulot ng bagyong Luis. At eto nga,
1: ano?
4: Ako po ha, announcement lang natin. As of 7:20 DJ Main, mahaba po ang pila na mga nag-aantay na pasahero sa LRT2 Oresa Station ngayong umaga, August 5.
1: Bakit?
4: Ito'y dahilan po ng base po sa anunsyo ng pamunuan ng LRT2, ay nagkaroon po sila ng technical problem. Dahilan po ng pagkaantala ng biyahe.
1: So alam nyo na ha, ayan ha, advance na yan ha. Actually, late na nga ng konti lang.
4: Konti.
1: Pero at least yung mga nasa ruta na yun, aware sila.
4: Yan, diba? Sa mga LRT2 Oresa Station po, ay nagkaroon po ng aberya. Kaya po, yung iba nating mga ka-vibes, maghanap na po tayo ng iba natin po pwede masakyan para hindi po tayo maantala sa ating pupuntahan.
1: Gusto ko yung maghanap na tayo ng iba nating masasakyan. Ay! Baka naman sasakyaw yung kapit-bahay nyo, ha?
4: Iba yun? Iba yun?
1: Hindi, pwede naman yun. Basta mag-share ka ng gas, ha? Ikaw, ano-ano iniisip mo? Ang aga-aga, alam ko malamig.
4: Mm-hmm.
1: Naghahanap ka ng pampainit. Ano ba ang perfect na pampainit pag ganito ang weather?
4: Tayong dalawa? Char!
1: Tayong dalawa? Manigas ka!
4: Tayong dalawa?
1: Aga-aga, no? Talaga naman!
4: Umaayon si Papa Carlo.
1: Aga-aga, no? Super ano ka na naman? No, papapansin ka na naman, no? Pala decision sa buhay to si Kiko, no?
4: Junjun, behave!
1: Sino si Junjun?
4: Nandito sa ilalim.
1: Ayun, sige lang. Saka lang, Junjun, makinig ka, pag-iingat ka. At kumilos ka na, Junjun! Tumayo ka na! Kasi anong oras na, Junjun?
4: Junjun, bangon na! Late ka na.
1: Alam ko malamig, nakakatamad, pero Junjun, kailangan mong gumalaw-galaw, pumitik-pitik.
4: Aray ko!
1: Pumitik-pitik pagbalat ng buto, gano'n!
4: Tama, diba? Junjun ha, behave ka.
1: Kung may Junjun, may nene.
4: Nene? Nene, buka na nene. Buka na ang liway-way.
1: Kailangan mo nang ibuka ang iyong mga kamay.
4: Yan.
1: At mag-unat-unat.
4: Nene ha?
1: Oo, magtatamad-tamad ha. Hindi porkit malamig ang panahon eh. Papadaig ka sa lamig ng panahon.
4: Nene, maligo ka.
1: Naliligo ka ba pag tag-ulan?
4: Oo naman.
1: Minsan nakakatamad kasi, no? Parang ang sarap na lang humiga, humilata.
4: Pag hindi kaya kasi naligo, malagkit.
1: Hindi naman kasi malamig naman yung panahon
4: kahit
1: eh.
4: Pa, iba pa rin kasi yung lumalabas na langis sa katawan natin na unlagkit sa pakiramdam.
1: Ay, ganun?
4: Lalo sasaba ka sa commute. Ay, nako.
1: Hindi, kung hindi ka naman lalabas, doon ka lang sa bahay.
4: Ang ano pa rin eh, parang nag-aamoy kalabang ka.
1: Ay, bakit ganun? Ikaw, well, may ulan, di ba?
4: Ano?
1: Pero ikaw amoy mandirigma pa rin, araw-araw.
4: Eh, ganun talaga, lupit ko eh.
1: Ay, di, ikaw na, napakalupit mo talaga.
4: Oh,
1: kaya kailangan mo talaga mag-shower araw-araw. Parang si Kiko, hindi pwedeng hindi.
4: Meron ganun talaga kapag kahit hindi naliligo, mabango.
1: Ako yun.
4: Meron, okay. Meron namang ligo ng ligo.
1: Hindi pa rin mabango.
4: Oh, amoy putragis pa.
1: Ay!
4: Di ba, amoy ka?
1: Wala.
4: Wala, katawan natin.
1: And then, minsan kasi sa kinakain yan.
4: Uh-uh.
1: Kaya i-practice din natin yung healthy living kung tawagin.
4: Kinakain?
1: Kinakain. Oh. Oy, minsan kumakain ka na malansa. Hindi mo hinuhugasan. Di ba? Dahil nga sa sobrang sabik mo na lamutakin ito, kainin. Hindi mo na hinuhugas. Nakakainin ninyo bago nyo pagatin, bago nyo lalakin. Hugasan nyo muna.
4: Ay, huwag mo kainin ng marumi.
1: Oo, marumi.
4: Malikabok.
1: Diba? Malikab, pwede mong punasan.
4: Punasan!
1: Punasan!
4: Ligo na. Ay, ligo na. Hugas na.
1: Hugas! Ganon!
4: At sa aming pababalik, nako, hindi namin kayo bibitinin dahil tuloy-tuloy ang ating paghuhugas ng Good Vibe Music at kwentuhan. Simula alas 8 hanggang alas 12 na tanghali kasama Anagisang araw-araw naliligo. Walang iba, baby ng bayan, DJ May!
1: Naman, masyarap!
4: Masyarap!
1: Kung tito sa radyo. Oo, na ewan ko ba rito, napaka-chusy, hindi naman yummy. Kiko! Never mind, Kaliko!
4: Dito lang sa 92.3 FM.
1: Kabay of the Sound Trip, ang lupet!
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Kabay!
5: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: wala. Ngayong araw ng Miyerkules, August 5, 2026, salat ang ating mga kabaybs na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan. Ito ang para sa mga likod ninyo.
1: Happy birthday!
0: Hoy! Tara!
2: Happy, happy birthday.
1: Hey!
0: Sa'yo ang pagkain.
1: Hey!
0: Sa'yo ang inumin.
2: Hey! Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog niyo kami.
0: Oh yeah! Sino-sino nga ba ang mga may birthday ngayon?
1: Eto na nga, DJ Kiko, nagsa-celebrate ng kanyang kaarawan. Isa sa sikat na artista noon, up to now, walang iba yan, si Miss Tanya Garcia.
0: Wow, Tanya Garcia, happy birthday!
1: At ganun din sa ating veterano aktor na si Dante Rivero.
0: Uy, Dante Rivero, grabe yan. Happy birthday po!
1: Eto naman, kilalang public figure at dating senador.
0: Mm-hmm.
1: Walang iba, Richard Gordo.
0: Wow, Richard Gordo, happy birthday! At maligayang karawan din ngayong araw ng Miyerkules, August 5, si Alvin Birmoy po. Happy birthday!
1: Happy birthday din sa'yo, Apple Salangag.
0: Happy birthday, Apple! At maligayang karawan din kay Queen Romilia. Happy birthday! At syempre, hindi magbabawali. Uy, panganay ko, birthday ngayon, Judea Antoinette Yu. Happy birthday! Grabe kay dad ng anak mo to, 18.
1: Oo, sino?
0: Yung tanong?
1: Hindi. Sino nga? Nagtatanong ako ng seryoso.
0: Yung panganay ko nga ni, kay dad niya. Yung panganay mo.
1: Sino nagtatanong?
0: Oh, diba? Sabi ko sa'yo. Charest. At sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang karawan na waya matupad ang inyong mga kahilingan sa buhay. At sa panganay ko, congratulations.
1: Oh. At humaba na ang inyong buhay, ma-enjoy nyo ang buhay, ganon.
0: At hanggang sa kayo na ang magsawa niya.
1: Truth, lalo. Kaya naman, yung mga nagsiselebrate din ng anniversary, mansary, edi kayo na, sana all.
0: Happy birthday sa inyo.
1: Happy birthday sana, sa mga gilagid ninyo.
0: Sana nawa, ganon din tayo lahat, umaabot din sa ganito. Na nagsiselebrate ng anniversary, mansary, golden anniversary, at silver...
1: Sari?
0: Sari. Ganun pala.
1: Ako nga every sari.
0: Every sari!
1: Sana every day. Mansary, every day, anniversary, Ano na naman? Ano na naman yung tingin mo?
0: Talaga?
1: Bakit?
0: Happy birthday, man! Grabe yan! Yan naman sa lahat ng ating mga kabahim sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang. Ito ang para sa mga bumbunan nyo!
1: Happy birthday!
0: Oy, tama yun! Tara, kanta na!
1: Let's go!
2: Happy, happy, happy birthday sa'yo ang...

0: girlfriend. At sa aming pagbalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at kulitan kasama ng isang baby ng bayan, DJ May.
1: At syempre, wala din tayong no choice today dahil nandito siya, pumasok siya. Sige, entertain natin siya. Oo,
0: next
1: ang
0: isang
1: hi! Ang makalit kong tito si Rancho.
0: Inakabangka.
1: Kiko!
0: Inakabangka.
1: Ikaliko.
0: Inakabangka.
1: Hindi. Hindi talaga.
0: Dito na ang sa 92.3 FMR.
1: Kabayo sa Soundtrip.
0: Ang Lepet. 92.3 FMR. Favorite music radio. Kabibes.
2: Ang Lepet.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!

0: isang feel good morning pa rin sa lahat ng ating mga ka-vibes. Nagising na at gising pa ngayong maulang Miyerkules.
1: Oh, tayo-tayo din ha.
0: Oo. Kanina pa kaya nakatayo.
1: Kanina pa ba? Eh baka gusto mo nang maligot, kumilos. Oh, kasi ano oras na? Oh, mali-late ka na naman. Tapos sisisihin mo na naman kasi sir, kasi ma'am, naulan. Oo, wala akong masakyan, traffic, ganoon.
0: Tapos sabihin pa, sir, ma'am, baka pwede mo na mag-almusal.
1: No. Wow! Yung late ka na, nakuha mo pang kumain sa pantry ninyo.
0: O di ba? Ang
1: lupit.
0: Ay, gusto pa tayo.
1: Ewan ko sa'yo.
0: Kaya mo na. Pero ano nga?
1: Ano na naman?
0: Feeling ko may balita ka sa amin, DJ
1: Main. Ay,
0: bakit Main.
1: Ako? Ikaw ang
0: ako
1: may balita.
0: Ako pala. Naka, ito na nga ang mga ka-vibes. Alam namin na nabalitaan nyo na to online kung saan ang Department of Labor and Employment ay maglalabas ng panukala hinggil po sa pagkuha ng working permit, partikular po sa mga kabataan na may edad na 15 anyos pababa kung sila po ay magbablog.
1: True. In English, under 15 years old who create online media content must secure working permit from DOLED.
0: Yan po ay panukala po ng DOLE upang protektahan po yung mga manggagawang kabataan na gusto pong maging mga vlogger o influencer online. Layunin po ng DOLE na mabigyan po ng proteksyon ang mga kabataan. Gaya na rin po sa mga sa telebisyon, sa radyo, di ba? Bago pumasok ang mga bata dyan, hinihingian po at sinisecure ng working permit. Ganun din po sa mga vlogger na 15 years old pababa.
1: Totoo. Yung iba naman kasi, hindi naman gene-generalize natin. Yung iba, ginagamit nila yung anak nila para pagkakitaan.
0: Uh-huh.
1: Which is very wrong kasi hindi na-enjoy ng bata ang kanyang kabataan days. Tama. Kaya nga bata yan. Dapat iba yung ano yan, iba yung
0: ini-enjoy,
1: iba yung priority niya, pag-aaral,
0: maglaro,
1: at yung alam mo yung hanapin yung sarili, kung saan siyang landas papunta, yung makilala niya mismo yung sarili niya. Hindi yung pinapagod na natin agad-agad ang bata.
0: Tama, at meron din naman na iba na talagang kusa silang o gusto talaga nila from the very start na maging vlogger dahil na rin po sa impluwensya ng kanilang mga napapanood. Kaya po sila na po yung nagkukusa at sinusuportan lang din siya siyempre sila ng mga magulang. Pero at the end of the day, tanging ang Department of Labor and Employment at DSWD pa rin po ang sangay ng gobyerno na maaari pong mag-decide at kumilatis kung ano po yung mas makakabuti para po sa mga influencer o particular na po yung mga kabataan.
1: Totoo yan, ka-vibes. At bilang adult naman, di ba? Ginagaya na tayo ng mga bata.
0: Oo.
1: Ngayon, pag tinanong mo, ano ang gusto mo paglaki?
0: Yan, ano?
1: Dati ang mga sagot natin,
0: police,
1: doctor, astronaut, di ba?
0: Mga professional na trabaho.
1: Ngayon, ang sagot, YouTuber, vlogger, influencer, walang masama dyan.
0: Masama.
1: Wala. Kasi marami talagang naging successful ang buhay dyan. Pero syempre, iba pa rin yung pag may profession tayo. Dahil nga tayo ay adult, tayo yung nagagaya. So make sure natin kung anong ilalabas natin sa social media. Eh, angkop para sa mga bata at maging inspirasyon nila na maayos.
0: Tama.
1: Diba?
0: Ito po mga ka-vibes, at tumbukin na natin. Kasi yung iba nating mga ka-vibes, ang tawag po sa mga ganitong hanap buhay gaya po ng pagbablog, eh sinasabi nila na pang no-brainer. Di ba? Hindi po. Ito po ay for as long as kumikita ka po rito at wala ka namang niyuyura kang dignidad ng iba, eh wala pong masama. Pero tama rin naman ang sabi ng iba nating mga ka-vibes na dapat ang pangarapin ng mga bata, particular ay yung mga gaya ng doktor, police, at kung ano-ano pa na profesyon. Di ba? Ano, profesyonal. Para kasi syempre hindi natin masasabi kung hanggang kailan kakagat ang pagiging vlogger. Di ba?
1: Okay lang yan. Isabay. Di ba?
0: Yan, pa rin pwede sabay.
1: Ano, kung kaya mo naman eh. Di ba? So ayan, bigyan natin ng ano, patnubay ang mga kabataan. Tandaan, kabataan, pag-asa ng bayan.
0: Ah! Di ba? Kaya tayo, gaya natin, napagsasabay natin, pwede tayong maging vlogger.
1: Napagsasabay mo?
0: Ha?
1: Ang galing mo, ha?
0: Blok, blok, blok.
1: Oh, galing-galing mo talaga. Ano, alam mo, idol talaga.
0: Idol?
1: Mo talaga, no?
0: Gusto mo talaga idol?
1: Oo, bakit? Ano ba gusto mong tawag ko sa'yo?
0: Idol.
1: Oh,
0: sabi mo, Idol Kiko.
1: Idol Kiko.
0: Gusto mo mag-IFM, ha?
1: Ano daw? Kabiles dito. Oh, napakalupit po. Dami mong alam. Sige, ayusin mo yung bugs mo. Inaabangan mo yung mga kabiles yan.
0: Mamaya ayusin natin yan. Ay, mga kabiles, ano masasabi ninyo dito? Sa balitang ito, na kailangan na pong humingi at
1: magkaroon
0: ng child working permit ang mga gusto maging vlogger na 15 years old. Pababa, yan! At mamaya, pwede kayong tumawag!
1: Kavibes, pwede kayong tumawag. May gusto kayong i-shoutout, batiin sa ating numero 0954-406-1967 at maririnig ang boses ninyo on air! Yeah, no. Diba?
0: Oh, unlimited yan, ha? Basta nasa... May time pa rin.
1: Oo, at saka dapat malakas yung signal ninyo, Kavibes, ha? Kung wala kang load, pwes, itapo mo na yung cellphone. Uy, kung wala silbi.
0: Easy! Hindi,
1: Viber pala. Oh, yeah, pwede Viber. Pala mag-Viber. Sige.
0: Huwag tapon, Bef.
1: Huwag tapon. Pero kung wala kang Viber, bahala ka na. Durugin mo na yan.
0: Sa laulang. Hoy, hintay namin ang tawag mo mamaya sa aming pagbabalik. Siyempre, kasama ba rin na nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
1: At ang makulit mong tito, si Radzo Kiko. Kalika.
0: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Kabayan sa Soundtrip.
2: Ang Lupet.
0: Hoy, ano oras na?
1: Oras na para mahalin mo ko dahil it's 9:24, baby. Yeah. Ay, ganon.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Good vibes.
6: Ang lupet!
7: Okay.

0: buntis ka na naman. Ang lupet!
1: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
2: Ang lupet!
3: Ano man ang mood mo?
4: 92.3 FMR.
3: Ang iyong ka-vibes sa sound trip.
0: Ang lupet!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, the vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Kavibes!
4: Naririnig mo ba rin hanggang alas 12 ng tanghali ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko!
4: Ay!
1: Kaliko!

0: Nabawi mo yan.
1: Ay, good morning ka, vibes. Nasaan ka man? Nakahiga ka man? Nakatayo ka man? Nasa trabaho? O nasa commute ka pa? Oo. At feeling mo, lonely ka?
0: Uh-huh.
1: O sige lang, labang ka lang sa buhay. Yeah. Kaya mo yan. Oo.
0: Kami bahala sa'yo. Kaya pwede ka nang tumawag ka, vibes, sa
1: 0954-406-1967.
0: Ah, at kami makikinig sa'yo kung gusto mo bumate, maghanap ng kung ano-ano, basta wag lang manghihingi ng pera. Good style dyan.
1: Oo, yeah. Kasi walang maibibigay si Kiko, sarili lang niya.
0: Oo, iyong-iyo.
1: Ay, wow!
0: Saksak mo sa baga mo.
1: Pamigayorn?
0: Tawag na kayo, 0954-406-1967. Hinihintay namin ang inyong mga tawag. Goodbye!
1: Ang hindi tumawag, sige.
0: Easy.
1: Ang hindi tumawag, kukunin ni Lord.
0: Ayan. Ako, patay.
1: Sabay-sabay yan, magpipipindot kasi ayaw pang kunin ni Lord eh. Di ba?
0: Ay, magandang umaga kay James Santos. Magandang umaga daw. Sabi naman ni Jeff Tazoliveros, cancel na daw ang pasok sa mga... wala pang official announcement, beha.
1: Absinero ka, ha? Tamad ka magtrabaho, ha? Wala kang pupuntahan, wala kang future pag ganyan ka.
0: Easy. Jeff Tazoliveros ng Taguig, magandang umaga sa'yo. Tawag na kayo sa...
1: 0954-406-1967.
0: Yan, hintay naman ang inyong mga pagbabi ka vibes. Eto na!
1: Hello!
0: Yeah, baby. Uh-huh. Hello, ka vibes!
2: Hello!
0: Patay!
1: Eto na, taga-Siargao!
0: si ano to? Si...
1: Anton?
0: Si Arnel?
1: Si Arnel?
2: Oh!
0: Oh!
1: Bati na! Sige na, Arnel!
2: Oh, binabati ko yung mga kaibigan ko!
0: Bilisan mo! May timer ka!
1: Ang tagal mo magsalita!
0: Oh!
2: Para maubusan yung log ko!
0: Oh! O dali, bilis!
2: Dito pa
1: Siargao.
0: Oh!
2: Siargao! Eh, tagay mo
1: naman!
2: Sa opisina. Sa mga kasamahan ko. Oh!
0: Oh!
2: Sa kasamahan ko. Palakas dito yung ano niya. Ang dito point 3. Eten!
0: Okay na, Arnel!
2: Oh, at saka sa inyo dyan.
0: Oh!
2: Saka sa inyo, sa'yo, Pico.
0: Oh, Arnel. Yun lang, Arnel.
2: Ha?
0: Oh. Okay na.
2: Okay na.
0: Okay na. Maraming maraming salamat si Arnel mula sa Siargar. Oh.
2: Okay, Siargar.
0: Oh, Arnel, salamat sa'yo. Sabi mo na, 92.3 FMR ang lupet. Oh! Oh, sige. Wala na. Maraming salamat si Arnel ng Siargao, mga ka-vibes. Tawag na kayo dali. May oras pa tayo. Pwede kayo tumawag sa...
1: 0954-406-1967. Alam mo, si Arnel, dapat apelido niyan. Oh! Arnel!
0: Oh! Oh. Expression lang naman ni Arnel yun. Pero salamat na rin. Napasaya mo kami.
1: Just Arnel! Eto si Kayato.
0: Hello!
1: Hello. Hello, good morning. Anong pangalan at taga saan?
0: Kabayb, sino to?
3: Si Helen po.
0: Si Helen?
3: Si Helen po.
1: Ah, si Aileen.
0: Ah, Aileen. O sige, Aileen, bati na.
3: Binabati ko po dyan yung mga kaibigan ko dyan sa Boracay, si Yanis, at si Hiling, at saka si Ati Gagay, si Anakoy, at saka yung ating ama dyan, si Ati Bibing, kamuk ka na kamu dyan, binabati ko po kamo, kayo!
0: Oo, okay na, Aileen!
1: Bye! Aileen?
3: At saka dyan yung suwin ko sa Batangas, si Tito Carlo po, Puli, magandang umaga sa inyo dyan.
0: Oo, oh, yeah. Okay na, Aileen!
3: Opo!
0: Ayan, si Aileen! Ay, taga saan ka, Aileen?
3: Taga Iloilo pa!
0: Ay, Iloilo!
1: Ay, maayong buntag sa inyong tanan!

0: Bueno, sige, si Aileen mula sa Iloilo. Aileen, thank you!
1: Grabe. Yeah. Alayo. Oy, gusto ko rin i-shout out ng good morning si Gerson, si Jeffrey, si Topher at si Isko ng mga kilabot ng Lipa, Batangas.
0: Wow naman, salamat po sa lahat ng mga taga-Batangas at mga Batangueño. Kaya naman ka-vibes, dyan ka lang, kapit ka lang sa aming pagbabalik. Maririnig mo pa rin at sa inyo na ang SKL.
1: Share ko lang.
0: Ang kwentong may kwenta, kaya isave mo na ang number na to. Pwede ka tumawag maya-maya lamang sa
1: 0954-406-1967.
0: At maririnig mo pa rin sa pagbabalik namin para sa paborito mong vitamina sa umaga,
1: Favorite Vibe.
0: At nag-iisang baby ng bayan, DJ Main.
1: At ang makulit mong tito, Siracho, Kiko.
0: Ano?
1: Ang kalikot.
0: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Kabayo sa Soundtrip.
0: Ang lupet. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Kabibes.
2: Ang lupet.

0: lupet!
1: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up!
2: ACS!
3: Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10-miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Umpisa na sa Sunday, August 16, 2026 sa Quezon City. Kaya lace up and get moving. Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan from start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
4: Delivery! Maria Jose!
5: Akin yan? Ang laki ng box!
4: Surprise!
5: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
4: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
5: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
6: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
7: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
8: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
9: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Itinaas na sa Signal Number 2 ang 6 na lugar sa Luzon matapos lumakas bilang tropical storm ang bagyong Maymay ayon sa PAGASA. Huling namataan ang sentro ng bagyo 170 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Bacnotan, La Union na may dalang hangin na umaabot sa 65 kilometers kada oras at pagbugsong hanggang 80 kilometers kada oras. Kabilang sa mga nakasignal na nasa taas na Signal Number 2 ang mga bahagi naman ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Mountain Province at Benguet. Samantala, nakataas sa Signal Number 1 ang mas malawak na bahagi ng Northern at Central Luzon. Inaasahan namang maglalandfall ang bagyo sa Ilocos Sur o La Union mamayang hapon o gabi at tatawid sa kalupaan ng Luzon hanggang bukas. Nagbabala naman ang PAGASA sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa malalakas na ulan habang mararanasan din ang maulap na panahon at pag-ulan sa ibang bahagi ng Luzon dahil naman sa habagat.
7: FMR Newsbreak.
9: Samantala, sa iba pa mga balita, isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maipapasa na ng Kongreso sa loob ng taong ito ang panukalang reforma sa buwis na layong magbigay ginhawa sa mga kumikita na hanggang 350,000 pesos kada taon. Ayon sa palasyo, patuloy pang sinusuri at inaayos ng Department of Finance ang panukala na magbababa ng personal income tax habang magpapataw na mas mataas na buwis sa mga luxury items tulad ng mga mamahaling sasakyan. Tiniyak din ng palasyo na hindi mabibigatan ang karaniwang mamamayan dahil ang mga bagong buwis ay target ang mga luxury at produktong may epekto sa kalusugan gaya ng mga matatamis na inumin, single-use plastics at vape. Inaasahan naman ng pamahalaan na makakalikom ng karagdagang pondo mula 2027 hanggang 2030 na gagamitin sa mga prioridad na programa at serbisyong panlipunan.
7: FMR Newsbreak.
9: At sa ating panghuling balita, tinawag na hindi normal at hindi angkop ng isang House Prosecutor ang umano'y hiling ng mga tauhan ni Vice President Sara Duterte na baguhin ang paraan ng Commission on Audit sa pag-audit ng mga confidential funds. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, walang sino mang ahensya ang maaaring humiling kung anong uri ng audit action ang ilalabas ng COA. Nakabata ito sa testimony ng isang COA auditor sa Senate impeachment trial na nagsabing may mga opisyal mula sa Office of the Vice President at Department of Education na humiling na audit query na lamang ang ilabas sa halip na mas formal na observation memorandum. Ayon pa kay Ridon, maaaring magpapahiwatig ito na inaasahan na ng mga opisyal ang mga makikitang pagkukulang at sinubukang maging mas bagaan ang resulta naman ng audit. Giit naman ng COA, tinanggihan na nasabing hiling at naglabas pa ng mga audit observation matapos matuklasan ang mga kakulangan sa pagsumite ng confidential funds.
7: FMR Newsbreak.
9: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
7: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
0: Good mood siya. Ang lupet!
8: Ito ang 92.3 FMR. The vibe sa Zeldrick.
0: Ang lupet!
2: Iibahin namin ang vibe nyo tuwing Sabado. Gumising sa timeless hits ng 80s at 90s sa Good Morning Yesterday. Good Morning Yesterday. 6 a.m. Balikan ang biggest hits ng early 2000s kasama si DJ Jaja. Y2K. Rewind. 9 a.m. Original Pinoy music from 80s to 90s.

0: Vibe natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibe sa Sound Trip. 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes, tawag na 0954-4061-967 para sa inyong SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. 5 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga ng anyo.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang pinabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
1: Ikaw vibes.
4: At ka-vibes, eto na ang pinakahihintay mong SKL!
1: Share ko lang!
4: Ang kwentong may kwenta! Hinihintay namin ang inyong mga tawag. Basta isave mo na at tumawag ka na sa number na ito!
1: 0954-406 4061967.
4: Hello.
1: Hello. Nagkalang papi rin pa. Ikaw naman nagkamadali. Mahina ang signal na ulan.
4: Sa bagay. Mahina ang data ngayon. Okay, ka-vibes. Live na rin kami sa aming Facebook page, 92.3 FMR Manila. Yan, para hindi nyo lang kami napapanood, naririnig nyo rin kami sa social media.
1: Kung gusto mong mabuo ang araw mo, yan. Silipin mo na ako. Libreng-libre pa yan. Oh. Di ba? May consent pa.
4: Pinayagang ka na.
1: Oo, punta na sa Facebook page namin.
4: Kung napapanood nyo lang sa ating Facebook page, 92.3 FMR Manila, naku, makikita nyo talaga ang malaki! Malaking puso ni DJ Main.
1: Oo naman! Ganon din! Si Kiko, makikita nyo ang rin ang kanyang malaking mukha!
4: Malaking ilong, parang patatas.
1: Ay, wala ako ah. Hindi sa akin galing yun ah.
4: Inunahan na kita.
1: Ah, okay, sige.
4: Doon din papunta yun.
1: Bahala ka, ate. Sa'yo nang galing, hindi sa akin. No hard feelings.
4: No hard feelings. Tanggap ko naman yun na parang patatas.
1: Ano naman yung hard sa'yo? Kung hindi yung feelings mo.
4: Yung...
1: Ano? Oy, hindi siya nakapagsalita, di ba? Yung ano?
4: Oh,
1: ano yun? Ang hirap pang hula.
4: Yung anes.
1: Hindi ako manghuhula. DJ ako.
4: Papakita ko. Ito. Ayan.
1: Ano ba yan? Nagbabayulit na.
4: Ano?
1: Yung paa mong namamagalang gout.
4: Oy, bumama mo naman. Ay, gabay, sawag na kayo. Sa...
1: 0954-406-1967.
4: Ikaw, nakarinig.

0: Salamat, Louis Basco. Ganun din kay Sari Lerma. Si Coronel Lucas, magandang umaga daw. Ganun din si Rose Gautane. Magandang umaga sa ating dalawa. Kaya... sino to?
1: Shoutout daw kay Miss Sophie Key from Rosario, Cavite.
0: Yan. Seth Garcia, maganda umaga at maulang umaga daw sa ating lahat.
1: Eto ingat sabi po ni Coronel Lucas, nahihiya po kasi akong tumawag. Tanong ko lang po, if cheat pa rin ba, if sa pangarap eh may iba ka?
0: Na ano ulit?
1: Doon sa kanyang siguro, sa panaginip niya o pangarap niya. Eh, matatawag mo bang cheating yon kung iba yung gusto niya dun sa pangarap niya? Anong pangarap? Wow. Pwede kasing panaginip eh. Kaya pakilinaw nga, ano? Lucas.
0: Linawin mo ha? Kasi mahirap. Mahirap kami magbigay dyan ng payo.
1: Tapos iba pala yung pagkaka-interpret natin dun sa gusto niyang itanong, di ba?
0: Yan. Linawin natin ha? At sa mga tumatawag, mga ka-vibes, siguraduhin nyo pong nakapatay or mahina ang inyong radio monitor para po tayo ay magkaintindihan. Kapag hindi nyo po yan hininaan, kayo hihinaan namin.
1: Mamili ka. At pag di pa kayo tumawag, tatapon na namin yung telepono namin. Sige, kayo din. Oo.
0: Tawag na sa
1: 0954-406-1967.
0: Yan! Uy, eto na! Kaya naman, hello! Hello, ka-vibes!
2: Hello!
0: Ayan, ka-vibes, sino to? Taga saan ka?
2: Paul, did you name?
1: Manang Jesse! Magandang, magandang, maganda ko ngayong umagang ito. Kamusta po kayo?
2: Thank you. I do for you. I love you.
1: I love you too. May gusto po kayong batiin? May gusto po kayong batiin, Manang?
2: Yan lang.
1: Sige po. Sige.
2: Pupunta ko na ni FM.
1: Opo. Ang lupet. Manang, lagi ka makinig ha. Lagi po kayong makinig. At lagi po kayong mag-iingat dyan. Eat healthy, okay?
2: Ay, thank you.
1: Opo.
2: May bagyo dito.
1: Opo, mag-iingat po.
0: Dito rin, ma'am.
2: Thank you, ma'am.
1: Opo.
2: May bagyo dito.
1: Opo, may bagyo din po dito. Salamat po.
2: See you again.
1: Okay po. See you po again.
0: Ayan, salamat po si Manang.
1: Ano Jesse, ng La Union at ang kanyang anak na si Edward at sa kanyang family. Maraming maraming salamat sa always pakikinig.
0: Ayan, salamat po Manang Jesse. Ingat po kayo dyan sa La Union. Mga ka-vibes, tawag na kayo sa
1: 0954-406-1967.
0: Magandang umaga din kay William Mortel. Sabi niya, good morning po ulit sa inyong dalawa. At sa buong FMR squad na rin, salamat po. At sa mga ka-vibes natin, mula po sa 97.5 FMR Jensan, 102.3 FMR Bacolod at Baguio, maraming salamat po at napapakinggan nyo po kami ng live!
1: At ganoon din sa mga OFW natin na nakikinagamit ang mga mobile phones nila, maraming from the bottom of my heart na salamat.
0: Oy, ka-vibes, kung kayo ay naku-curious, ngayon nyo lang kami napakinggan at gusto nyo kaming makita, naku po ka-vibes! Manood kayo sa aming Facebook page.
1: 92.3 FMR Manila.
0: Makikita nyo dyan ang pagkalaki-laki. Diyos ko po, hindi mo talaga masusukat ng dalawang kamay mo. Ang puso ni DJ Mane. Yeah!
1: Eddie, wow. Paano mo makikita yung puso na sa loob ng ano? Nasa loob ng katawan. Mm-mm. Mga sinasabi mo din eh, no? O sige na, tawag na kayo ka-vibes. Oo.
0: Heart.
1: Ano ginagawa mo?
0: Heart mga ni.
1: Oh, heart mo sarili mo, hindi kita heart. Oh, ayan, 'di ba? Pilit ka na lang ng pilit. Ang pag-ibig hindi yung pinipilit. Tulad nito, hindi pinipilit, tumatawag. Oh, di sekunda natin.
0: Eto na. Hello.
3: Hello, good afternoon and good morning pala.
0: Kamay, sino to?
3: Diba yung bang to ng school service, China?
1: Ano po? China?
3: China, yung tumawag sa nakaraan.
1: China?
0: Ano ulit pangalan mo? Taga saan ka?
3: China College, si Ryan.
1: From Ryan. China College. Oh. Ryan, saan lugar ito, Ryan?
3: Sa Taytay.
1: Uy, Taytay.
0: Oh, Ryan, anong ate? Napatawag ka?
3: Oh, shout out lang sa mga ka-service ko. Cancel na daw yung pasok ng afternoon.
1: Announcer ka na ngayon, ha?
0: O, sige!
3: Ingat-ingat tayo sa pagdadrive. Biglang lumalakas at tumihina ang ulan.
1: O diretso uwi ah, baka doon ka papupunta sa amo ha.
0: Oo, oh, walang biglang liko, Ryan ha.
3: Ah, basang-basa na naman kami nito.
1: Ay, basa na naman. Ka na naman, punasan mo. Naku, delikado yan, baka magkasakit ka.
0: Oh, ingat ha, Ryan. Yeah,
3: walang choice, kasi ano, bumabagyo.
0: Mm-mm. Ryan, lasing ka ba?
1: Hindi naman. Hangover lang.
3: Medyo ano.
0: Sabi sa'yo lang.
3: Hangover lang.
1: Ah! Di ba? Tama ako. Alam mo, ang mga babae, always right. You know? Oh, di ba?
4: Instinct.
1: Oh, yun lang ang gusto mong batiin, Ryan. Wala nang iba pa?
3: Wala na. Tsaka, ano, wala na pala.
0: Hoy, Ryan, mag-iingat ka ha. Nagmamaneho ka pa naman yata at ikaw ay nakainom. Magpahupa ka muna ng iyong...
3: Ay, hindi ako nakainom. Bawal, bawal po.
1: Oh,
0: eh, sabi mo!
1: May hangover lang daw.
0: Ay, ganun nga rin yun.
3: Joke yun.
0: Loko-loko ka.
1: Basta mag-ingat ka dahil may mga estudyante kang binabantayan, mga kiddies.
3: Oh, soft drinks.
0: Ah, soft drinks lang.
3: Oh, soft drinks lang ako.
0: Yeah, no. Sige, Ryan, maraming salamat ha. Sabi mo muna, 92.3 FMR, ang dupit.
3: 92.3 FMR, ang lupit.
0: Yeah! Mga kabayb, si Ryan ang Taytay Rizal. Ryan, thank you! Yeah, no, si Ryan po.
1: Kabayos, pwedeng-pwede kayong tumawag, ha? Tulad ni Ryan at saka sino yung nauna?
0: Si Arnel.
1: Ang ating numero, 0954-406-1967. Pwede yan gamitin gamit ang mga Viber ninyo.
0: Oo, para mas malino po, kabayos, ha? Pwede yan sa Viber number ninyo. Pwede rin po diretsyon tumawag kayo dyan. Pero kung gusto mong mas malinaw na usapan, Viber po ang gamitin natin. Parehas na number din. At kabayos, kung ano man ang kwento mo sa buhay, inspirasyon, konsumisyon tungkol sa pamilya, kamag-anak, kaibigan, katrabaho at maging ang iyong mga kabet. O, di ba mga kabet?
1: Ang dami.
0: O, oh. Pakikinggan nga namin. Kaya tawag ka na.
1: O, kaya ano, nasa stage ka nang may naliligaw sa'yo.
0: Wow!
1: O, nasa situationship kayo, hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Baka na-fall ka na pala sa kanya. Mm-hmm. Pero siya, hindi mo, wala kang ka-sure-sure kung ano ba ang nararamdaman niya para sa'yo. Nandito kami para guluhin lalo ang emosyon mo.
0: Eto na! Hello! Hello, ka-vibes!
5: Hello po!
0: Oo, naku. Sino to, ka-vibes? Taga-saan ka?
5: Si Daniel po, taga Laguna.
0: Oy, si Daniel ang Laguna.
1: Saan? Sa Laguna?
5: Sa Kalamba po.
0: Oy, ayun, Kalamba.
1: Kalamba. Wow. Lakas natin dyan, ha?
0: Oo, Daniel. Tama ba, Daniel?
1: Daniel.
0: Daniel, anong ate? Napatawag ka?
5: Gusto kong bumati, sir,
0: O, sige, bati ka na!
5: Ang binabati ko po ang mga katrabaho ko sa Top Rank.
0: Top Rank?
5: At yung...
0: Buksan niya yung lokal.
5: Family sa Lazar, sa Laguna, Taytay, binabati ko po.
0: Oo.
5: Ingat po sa lahat.
0: Ano mo ka tawa?
1: Gusto mo na mag-asawa?
0: Tawa ng tawa?
1: Tawa ka ng tawa? Daniel, single ka ba?
5: Single po.
1: Ay, gaano nakatagal ikaw single?
5: Single ka po ba, DJ?
0: Patay.
1: Sagutin mo muna yung tanong ko bago mo ko tanungin. Gaano ka nakatagal single?
5: Ay, isang buwan pa po.
1: Isang buwan? Ay, bago.
0: Bago lang, ha? Oo. Bagong kaskas lang yan.
1: Yung puso niya. Oo. Bagong kaskas na wasak, na wasak.
0: Ang puso ni Lasty Mac.
1: Wow, get out! Anong nangyari? Bakit ka iniwan? Pero teka lang, ilang taon ka muna? Oo. Ilang taon na ba si Daniel?
5: Pinagpahit po na malapit eh.
0: Ayun
1: lang.
0: Ilang taon ka na?
1: Ilang taon ka na?
5: 27.
0: Ay, bata pa. Daniel, hinaan mo yung radyo mo dyan, ha? Dito ka sa telepono mo makinig. Nakakayamot ka na eh.
1: Nakakabad trip ka na umaga, sa totoo lang.
0: Sa cellphone ka makinig, ha? Para marinig mo ng maigi. May tanong pa si DJ Main sa'yo, Daniel.
1: 27.
0: Oo.
1: So, dahil isang buwan ka palang kahihiwalay, gaano kayo katagal ng iyong ex-girlfriend? Ex.
5: 1.5 years po.
1: Ano daw?
5: 1.5 years.
1: 1.5 years?
0: Uy, isang taon at...
1: Uy, matagal-tagal din.
0: 6 na buwan. Anyari!
1: Bakit ka iniwan?
0: Iniwan ka o ikaw ang nang iwan?
1: Naliitan ba?
0: Ay!
1: Sa pasensya mo.
0: Pasensya. Patapusin yung pasagot ng sagot.
1: Hindi siya nakasagot.
5: Alam ko, nabuntis na po na
0: iba
5: eh.
0: Ha? Ha?
1: Oh my God!
0: Oh my goodness! Oh my God! Hindi pwede to!
1: Bakit ganun? Bakit ka tumayag?
0: Teka. Daniel, nabuntis ng iba ang ex mo. Tama ba?
1: While kayo pa?
5: Opo.
0: Uy! Teka. May, gusto lang din natin linawin, Daniel. Naghiwalay kayo nitong ex mo dahil nabuntis. Ang tanong, kailan nabuntis? Nung kayo pa o nung hindi na?
5: Nung kami pa po.
1: Nagulat ako doon.
0: Ay, nagulat din ako. Parang ako nagulat. Tanga. Teka lang, Daniel. Ako, interesting to. Daniel, kayo pa, nung nabuntis itong ex mo, ano ang nangyari? Baka po pwede mo sa aming ikwento.
5: Nababaka niya po dati yung nakabuntis eh.
1: Ano, sorry? Sorry. Pakilapit naman yung bibig mo doon sa ano, sa mic ng telepono. Oo. Ang baho niyan, magmamamuyin. Ay, ano ulit?
5: Kababata niya, dati niyang kababata.
1: Kababata? Kaibigan? Best friend ko lang yan.
0: Teka, paano siya nabuntis? Eh kung kayo, ano to, yung kababata niya, eh lagi niya bang kasama? Nagkataon na magkagalit kayo? O magkalayo kayo? Tapos pumasok, umentra tong kababata niya, tsaka natuhog ng, ano, ng hotdog, ha? Char.
5: Na, ano? Chorizo.
1: Oh. Long distance kayo?
0: LDR.
5: Oo. Pero nauwi po ako palagi ng kesyon. Siguro mga 2 months.
0: Ah, nagkikita naman sila.
1: Oo, pero may time na naghihiwalay sila. So, dun sa paghihiwalay nila, doon, nagkakaroon ng ano,
0: doon nagkaroon kakaiba. Ng chance yung ano, kababata. Tama ba, Daniel?
5: Apo yan, sakit.
0: Guy.
1: Gano'ng kasakit? 1 to 10?
0: Oo. Pain level ilan?
5: 9.
0: Ay,
1: 9? So may natitira pang isa.
0: May isa pa. Ba't di mo pa sinagad? Hoy Daniel, ha? Siniseryoso namin yung kwento mo. Inuusisa lang namin maigi kung anong nangyari. Ngayon, sabi mo, 1 month na kayong wala. So, ibig sabihin, recently lang nangyari to.
5: Ito lang June.
0: Okay.
5: Opo.
0: Daniel, para naiiyak ka, napapansin namin, naluluha ka. Ano yung naalala mo?
5: Yeah,
0: uy, seryoso to, ano yung naalala mo?
1: Alam mo yung tawa-tawa mo? Kumari lang yung tawa-tawa na yan eh. Mm-mm. Pinapasaya mo lang yung sarili mo. Pero sa likod noon, may damdamin na wasak na hanggang ngayon hindi pa rin mabuo-buo.
0: Oo, wasak na wasak, parang puso ni Nasty Mac. Daniel? Daniel, nung nalaman mo na nabuntis tong ex mo, LDR pa rin kayo noon. Magkalayo kayo.
5: Hindi, nung umuwi po ako.
0: Ah, doon mo okay, na-discovery nung umuwi ka. Eh, paano niya sinabi sa'yo? Paano niya sinabi
1: inamin?
0: Sa'yo?
1: Inamin? Ano ba? May nakapagkwento ba sa'yo?
0: Paano nagsimula yung kwento na buntis siya?
5: Hindi na po siya niya regular nun. Tapos napapansin ko parang medyo lumalaki yun dyan.
1: Oh!
5: Inamin niya na ganun po.
0: Inamin niya na buntis siya?
5: Opo.
0: Oh. Inamin niya rin kung kanino?
5: Opo.
0: Patay. Okay, ano yung litaan niya nitong ex mo nung pagkakasabi niya sa'yo na kung okay lang Daniel ha? Paano yung, ano yung litanya nitong ex mo nung sinabi niya sa'yo na buntis siya at hindi yun sa'yo yung dinadala niya?
5: Sabi niya, kung papayag daw ako, kami akong aako ng bata.
1: No way.
5: Si mahal niya daw ako eh, sabi niya.
1: Mahal ka niya? Sabi niya?
5: Opo. Kami ang bubuo ng pamilya.
1: Pero bakit sa iba niya pinabuo?
0: Oo nga. Ba't sa iba nagpasundot?
1: Bakit niya daw nagawa yun? Naitanong mo ba sa kanya yan? Yung tanong na, bakit mo nagawa sa akin to? Kung ako yung taong mahal mo at taong pangarap mong makasama, bumuo na pamilya.
5: Nag-inuman daw sila eh.
1: So sinisi sa alak?
0: Patay. Kaya! Pag may alak, may balak. Yun lang! Anong sagot mo sa kanya, Daniel?
5: Sabi ko, hindi naman sa akin yan eh. Paano kung may nagmamalaki yan? Siguro, kayo na lang dalawa siguro. Papalayan na lang ako.
1: So yung naging desisyon niya, magpaubaya.
0: Agoy.
1: Pero ngayon, Daniel, nakakausap pa ba kayo? Nakikipag-communicate pa rin ba itong ex mo sa'yo? Na parang pinipilit niyang magkaayos kayo?
5: Opo, nakamusta, nangungulit. Hindi ko na nireply yan. Ang sakit. Hindi ko na sa akin.
0: Uy, seryoso. Uy, mga ka-vibes ha, para lang sa paunawa nating lahat, si Daniel po ay tumawag dito sa atin, si Daniel mula sa Laguna, para lang bumati sa mga kasamahan niya. Pero nakalkal natin na itong si Daniel pala ay may pinagdaraanan, di ba? Masaya siya nung una eh, na-discovery natin na si Daniel pala ay kakagaling lamang sa isang breakup recently. At yung breakup na pinanggalingan niya ay panluloko.
1: At ang masakit.
0: At masakit pa nito, yung ex niya na buntis ng iba.
1: Nang kababata. Kababata.
0: At mga ka-vibes, kung napapansin ninyo, medyo nangangatal yung pagsasalita ni Daniel kasi kahit sino naman masasaktan eh.
1: Lalo na, kung mahal na mahal mo yung tao.
0: Lalo kung lalaki. Mm. Sa part na lalaki kasi na natatapakan yung ego namin eh, di ba?
1: Sorry ah, galit ka?
0: Hindi naman, medyo
1: akala ko galit kayo.
0: Parang...
1: parang kasalanan ng lahat eh, no?
0: Hindi naman. Daniel, kamusta ka na ngayon?
5: Ito po, hindi ba kapasok ulit mag
0: Ano ka mo? Hindi ka?
5: Medyo ano ba po eh. Hindi pa makapagtrabaho maayos.
1: Ninanamnam niya pa yung pain.
0: Hindi, kahit sino naman talaga, di ba?
1: Talaga, kailangan mo pagdaanan yung pain to heal.
0: To ano?
1: To heal.
0: Ah, to heal.
1: Ano bang ano mo?
0: Talaga ko to hell.
1: To hell?
0: Daniel! Daniel, paano ngayon yung ginagawa mong cope-up mechanism? Siyempre, hindi ganun kadali matanggap yung nangyari sa'yo. Lalong-lalo, girlfriend mo, binulaga ka na out of nowhere, biglang sasabihin sa'yo na buntis siya, tapos hindi sa'yo. Paano yung ginagawa mo? Paano mo tinutulungan yung sarili mo ngayon, Daniel?
1: Na siya yung dati mong iniisip na babae.
5: Yung matama ko sa mga barkada ko, para malibang yung sarili ko eh.
0: Mm-mm.
5: Tumiinom.
0: Hmm. Mm-mm. Alam mo, masakit.
1: Ang sakit nung ano, feedback, Daniel.
0: Masakit sa tenga. So, totoo ha, masakit yung marinig na isang lalaki na naisahan ka ng isang babae, tapos ang hindi pa nakontento, sinaktan ka na nga, gusto pang ipaako sa'yo ang isang bagay na hindi naman iyo.
1: Ay. Tapos itong babaeng ito yung pinangarap mo.
0: Oo.
1: Na nakikita mo na ito yung makakasama ko habang buhay. Kaya nagsusumikap ako sa buhay para magkaroon kami ng magandang buhay,
0: oo,
1: magandang future. Tapos biglang all of a sudden, diba, parang kang tinalikuran ng tadhana.
0: Daniel, may tanong ka ba sa amin ni DJ Main? Baka makakatulong kami sa'yo.
5: Wala na po. Nagkakasalamat lang at medyo may napagkwentuhan ako.
0: Tama yung ginawa mo, no, Daniel? Oo.
1: Ako may gusto kong sabihin kay Daniel.
0: Daniel, makinig ka muna maigi kay ano ha? Kay DJ Main ha?
1: Alam mo, Daniel, nasiyo na ang lahat.
0: Oo, diba?
1: Minamahal kita.
0: Busy ka.
1: Walay. Walay.
0: Paiyak na yung tao eh.
1: Sorry naman. Hindi, gusto ko nga siyang lumiti eh. Bakit ba? Ayun nga, alam namin at ramdam namin, kahit hindi mo sabihin at hindi mo aminin na masakit, sobrang sakit. At valid yung galit mo, yung nararamdaman mo. Pero, huwag mo ring hayaan na kimkimin lang ito ng puso mo. Valid ang umiyak. Walang masama sa pag-iyak ng isang lalaki kapag yung pinangarap mo na makasama na habang buhay. Tapos biglang nagbago ang laro ng mundo, ng tadhana. Kaya ngayon ay wasak na wasak ka. Kaya kung nafe-feel mo minsan na umiyak, iiyak mo yan kesa yung mag-escape ka. Although wala rin masama lumabas kasi kailangan mong i-divert yung attention mo. Pero sabi ko nga kanina, para maghilom tayo sa mga nararamdaman natin at pinagdadaanan natin, eh kailangan nating daanan yun. Hindi tayo pwede mag-shortcut. If you need to feel the pain, eh pagdaanan mo para mag-heal ka. At may mga bagay na nangyayari kasi kailangan mangyari. Kasi baka hindi siya ang para sa iyo. Gusto lang ikaw bigyan ng lesson. Nang panahon ng tadhana at mas lalong mahalin at alam mo na sa susunod kung anong klaseng pagmamahal ang gusto mo at anong klaseng tao na ang hinahanap ng isang Daniel.
0: Amen, Daniel.
1: Daniel!
5: Opo, salamat po.
0: Iyak! Sorry naman! Sorry na! Sorry! Huwag mo umiyak!
1: Saglit! Sorry, tahan na, Diyos kita, Daniel! Halika, kaide-date kita!
0: Huwag ka na umiyak, Daniel.
1: Pasok! Nilabas nga, di ba? Char!
0: Daniel! Daniel? Oo, Daniel, ito ha, konting ano lang, konting kabig lang mula kay Tito Kiko mo. You're doing good, okay ang ginagawa mo. Hindi mo natin hanggap ulit tong babae dahil kinombo ka na eh. Okay na yan, pakawala mo na, maraming isda sa dagat, di ba? Hindi mo deserve itong isang tao na minahal mo naman, pero ginawa kang, niloko ka pa rin. Tapos ang gusto pa eh, makakabig. Na sa'yo ipaako yung hindi naman iyo, do wala namang kasalanan yung bata, di ba? Pero tama rin naman na hindi mo na tinanggap kasi parang, huy, teka lang. Tapos sasabihin mo sa akin, mahal mo ako. Luko-luko ka ba?
1: Mahal ko yung bulsa mo.
0: Di ba? Huwag ganun, tama na yun. At tama rin ginagawa mo, Daniel, na sumasama ka sa mga kaibigan mo para makahinga-hinga ka at magpahangin, okay? Basta ang bottom line lang dito, Daniel, gawin mo pa rin kung ano ang tama at balang araw, matatagpuan mo rin yung babaeng para sa'yo na ibibigay yung respetong ibinibigay mo rin sa kanya. Okay?
5: Opo.
0: Oo, dasal lang ha, Daniel ha, kapit lang. Mahirap talaga ang buhay. Hindi natin nakakasiguro din ng mga tao eh, bibigyan tayo ng respetong katumbas ng binibigay natin sa kanila. Babae lang yan. Okay lang umiyak. Man up. Ipakita mo na kaya mo, na hindi siya kawalan, okay?
5: Opo.
0: Opo. Umiyak, Daniel!
1: Daniel naman, umiyak na rin si Kiko. Nakikita ko yung mata mo umiyak ka. Parang ano, parang pinagdaanan mo to dati, no? Alam mo kasi ito ha, sa totoo lang ha, sa aming mga babae kasi, ang feeling namin, kami lang ang emosyonal. Mm. Kasi nga, syempre pag lalaki, ang alam namin, ma-pride, ma-ego. Uh-huh. Pero nasasaktan din pala ang mga lalaki, ha?
0: Oo naman.
1: Patingin nga ng sakit. Pero ayun nga, life is too short. You need to move on. Oo. Alam namin na para sa amin madaling sabihin yan. Pero dumaan din kami dyan, Daniel. Na kaya namin, na kaya ng iba. Ibig sabihin, kaya mo rin.
0: Oo. At nasasabi namin na na kaya mo yan kasi napagdaanan na natin yung pare-parehas, Daniel. Hindi perpekto ang buhay namin kahit na kami nakikita nyo at naririnig nyo sa radyo, di ba? Nakikita nyo sa social media, pare-parehas tayo ng mga pinagdaanan. Hindi kami perpekto at hindi kami exempted na pagdaanan yung ganitong mga na mga experience, ganitong sakit. Okay? Hindi ka nag-iisa, Daniel.
1: Dalawa tayo, Daniel. Isama mo pa si Kiko.
0: Tatlo na tayo. Di ba?
1: Don't beg for love!
0: Because love is... radio, char.
1: Ano daw?
0: Love is radio.
1: Sige, ilusot mo.
0: Hindi ko alam kung paano ito video.
1: Kaya mo na. Love is a rosary that full of mystery.
0: Wow! Meron pa ako. Life is too short to waste on things that have no lasting significance or value.
1: Wow! In Tagalog, please.
0: Google nyo na lang. Daniel, gabit lang ha.
1: Oo. So, at least, alam mo na.
0: Mm-mm.
1: Ano yun?
5: Pili mo magparap mo ng kanta at yan ito.
1: Oh, anong gusto mong kanta?
0: Paubaya?
5: Rainbow po.
1: Ha?
5: Rainbow.
1: Rainbow. There's always
0: rainbow after the rain. Oh, sige. Daniel!
1: Kapit ka lang. Laban lang ha. Marami pang isda sa dagat. Huwag mong iiyakan ang galunggong. Maghanap tayo ng tuna.
0: Yan! Diba? Pag umiyak ka sa galunggong, para kang tanga!
1: Mas masarap ang tuna! O kaya salmon! Oo.
0: Ayos ba yun? Ayos yun, Daniel? Yeah! Sige, Daniel, ha? O baka may gusto kang batiin? Pampalupag loob.
5: Binabati ko po lang sa mga ako dyan sa tapang. Lalo na yung supermarket kung mapakait. Problema. Ilan po?
0: Ayan! Huwag ka na umiyak sa mundong pabago-bago.
1: Ayan, Daniel, lagi ka makikinig ha para maka-move on ka ha. Yeah. Oo, gawin mong habit ang makinig sa favorite vibe.
0: Ayan, salamat Daniel ha, mula sa Laguna, mga ka-vibe si Daniel. Daniel, thank you!
5: Thank you po.
0: Ayan, oh, Jima, grabe. Babati lang.
1: Pinaiyak mo eh.
0: Naungkat pa.
1: Oh,
0: yung pinagdaraan. Oh my God.
1: Alam mo, ikaw chismoso ka talaga eh. No?
0: Siyempre. Nararamdaman kasi natin sa pananalita ng mga ka-vibes natin na meron silang pinagdaraanan na ayaw nilang sabihin sa atin.
1: Oh, yung mga kala mo, tawa ng tawa. Mm. Yung pala yung may bigat na nararamdaman. Ito nga sabi ni Jean Moto, hindi siya para sa'yo kuya, kaya kaya mo po yan.
0: Oh.
1: Tama nga naman. Kasi kung para sa'yo yan, hindi mangyayari yung mga ganun.
0: Mm-mm.
1: Pero hindi ko talaga maisip pa. O hindi ko rin maano talaga.
0: Mm-mm.
1: Ewan ko, hindi nagpa-function sa utak ko. Yung nabuntis ka ng iba tapos papaako mo dito.
0: Uy.
1: Sa isa.
0: Eh baka gusto
1: wala
0: niya lang
1: ng self-respect.
0: Baka gusto niya lang kasi ng ano, ng ano tag dito, ng damage control.
1: Hindi.
0: Kasi nahuli siya eh.
1: Ay nako.
0: Eh alam mo naman, ito naman
1: tapos sasabihin niya, mahal niya? Eh bakit mo nagawa yung kumahal mo? Pag mahal mo ang isang tao, hindi mo kayang tumingin sa iba, hindi mo mausap ng iba, lalo na ang makipagtalik sa iba.
0: Eh, hindi, isa lang ibig sabihin niyan sa babae.
1: Ano?
0: Gaga siya. Di ba? Napakagaga mo, be.
1: Sunga siya.
0: Di ba?
1: Ganon.
0: Wala ka respeto sa... Unang-una, wala ka respeto sa sarili mo. Wala ka respeto sa kapwa mo. Di ba? Alam mo na may boyfriend ka, nagpatuhog ka sa iba, tapos irarason mo, kargado ka ng alak, loko-loko ka.
1: Sinisi mo pa yung alak na wala namang kinalaman. E choice mo yun.
0: Diba?
1: Mga nangyari sa inyo.
0: Kasi kahit anong karga ng alak sa'yo, kung ayaw mo, ayaw mo.
1: Ganon.
0: Pero dahil makate, binaba mo yung panty mo, gusto mo, gusto mo.
1: True.
0: Ay, nako.
1: Ewan ko sa'yo, ateng. Sana magbago ka na lesson learned na ito sa'yo.
0: Ito lang. Ito lang ang catch dyan. Mm. Di ba? Nangyari na to kay babae, naiwan siya ng ganon. Mm. Ang tanong, paninindigan ka rin ba nung lalaki?
1: Sa umpisa lang yan. Dahil, kung natagpo ang kanya sa inuman, kaya niyang gawin ulit yun.
0: Nako! Patay!
1: Di ba?
0: Patay!
1: Kawawa talaga si girl. Baka yun ay maging karma niya.
0: Patay. Di ba? Pero, wag naman po sanang madamay yung bata.
1: Totoo naman.
0: Dahil wala naman siyang kasalanan, hindi niya ginusto na gawin ng mga magulang niya yung nangyayari kung paano siya nabuo.
1: Yun nga.
0: Hi,
1: naku.
0: Hi, ka-vibes! Tapag pa rin kayo. May oras pa tayo.
1: 0954-406-1967.
0: O, ayan. Uy, ito ba? Ang bilis naman. Hello!
4: Hello?
0: Hello?
1: Good morning, Kavibes! Ayan, anong pangalan at taga saan po kayo? Ano pong pangalan at taga saan?
4: My name is G po from Quezon City.
0: Anong pangalan mo?
1: Sorry, anong pangalan?
4: G.
0: Ah, si G mula sa Quezon City. G, anong ate na patawag ka?
4: Pwede mo bang magsabi ng problema?
0: Ah, sure. Sure, ball. Ah, sige, G, i-share mo na.
4: Nakakahiya po kasi.
0: Ah, di ba? Lechar. Ah, sige na, bitaw mo na.
1: Huwag ka na mahiya.
4: Hindi ko po kasi alam kung makikipag-break ako sa jowa ko.
1: Bakit?
4: Nakakahiya po sabihin eh.
1: Hindi!
0: Basta wala lang sasabihin pangalan, okay?
1: Oo.
0: O, sige. G, bakit gusto mong makipag-break sa boyfriend mo?
1: Sa anong kadahilanan?
4: Ang laki po kasi nung ano niya, hindi ko na... May naki na kaya.
0: Saulo! Hoy! Hoy!
1: Ang laki na
0: saglit, ano, saglit, saglit, saglit.
1: Sandata!
0: Saglit, saglit!
1: Ano?
0: Linawin natin!
4: Tinatawan?
0: Hindi!
1: Hindi, nagulat lang kami!
0: Saglit, linawin natin, maigi!
1: Alam mo, ano, bigyan kita ng advice dyan. Sige, excited na ako!
0: Saglit lang! Hoy, G! Ng Quezon City, ang concern mo sa amin, gusto mo malaman ang kasagutan na gusto mo nang makipag-break sa boyfriend mo dahil malaki ang alin?
1: Sandata?
0: Yung anis?
4: Alam niyo po yun?
1: Sandata!
0: Yung anis nga!
4: Pa?
1: Sandata!
4: Yung anis niya po.
0: Saglit! G!
4: Ano po kasi?
0: Teka lang.
1: Ano ang nagpaano sa'yo? Ano ang nagpapagulo sa isipan mo? Kasi hindi mo na kinakaya. Oo. Bakit madalas ba kayong nag-ano?
0: Madalas ba
1: kayong nag-
0: Ikikemper?
4: Inaaraw.
0: Inaaraw-araw?
1: Ilang beses sa isang araw?
4: Araw niya po kasi.
1: Ilang beses sa isang araw?
4: Inaaraw-araw niya po kasi.
1: Oo nga, ilang beses sa isang araw? 3 times a day is a good.
0: Ilang araw, G?
4: Para po siyang pagkain, 3 times a day.
0: Oh my God!
1: Oh my God! Hindi na kaya! My breakfast, my lunch, my dinner!
0: Diyos ka po! Patawarin kami! G!
4: Hello?
0: Ang tanong!
1: Ang lupit nun ah!
0: G! Ang tanong! Ilang dangkal?
4: Ano?
0: Ilang dangkal? Ha?
1: G!
0: G! Ilang
4: dangkal? Yes po!
0: Ilang dangkal yung anez?
4: Baka po mainggit po kayo kasi...
1: Alam mo, maiinggit si Kiko kasi yung kay Kiko, chorizo size. Oo. Sige, sabihin mo yan.
0: Bunga nga.
1: Oo. Ilang dangkal, G?
4: Ano po eh, 5 and a half. Magsi-6 na rin. Di ko...
0: 6? Oh six? My goodness.
1: Oh my goodness. Anong height niya, G?
4: 5'9 po.
1: Ah!
0: Busit ka! Kinilig kami! Kinilig kami! Naalala lang!
4: Ano pong gagawin ko kaya?
1: Huwag mong hihiwalayan! Nasa'yo na ang award, ang trofeo! Huwag mong pakakawalan! Oh my gosh!
0: Huwag mong pakawalan
4: yung... Yung nga po eh!
0: Huwag mong pakawalan yung trophy, B!
4: Siguro pag tinanong po ako, bakit hindi mo yun mahiwalay? Malaki kasi yung ano niya.
0: Po, first time po sa radyo, mga ka-vibes.
1: Alam mo, G, sa umpisa lang naman yan eh. Oo, kapag, ano, lagi na yan, ano na yung...
0: Manhit na.
1: Yung muscle memory, sanay na yan. Oo, kumbaga, ano
0: easy.
1: Used to it na yan. Dapat sinisimulan nyo ng dahan-dahan para hindi ka nabibigay.

0: Uy, matagal-tagal na rin kahit pa paano. Tapos ngayon ka pa susuko, girl. Oo. Naku, pagsisisihan mo yan, girl. Tandaan mo, iba pinapangarap ang magkaroon ng ano?
1: Malaking
0: anes. Malaking anes na ano, jowa. Diba? Tapos ikaw. Oh,
1: sakali mo na lang yung bibi.
0: Oo. Yung bibi? Diba parang ano ka na nun? Uy,
1: ano?
0: Total package na yun. Nandun ka na sa, nandun na sa kanya yung lahat. Tapos performer pa. Ano pang hahanapin mo? Satisfied na satisfied ka?
1: Tapos 5'9".
0: Five yung inches. 9 yung daan.
2: Yun nga po eh, salamat po ha. Maging grateful na lang po siguro.
1: Oo, talaga. Tama. Oo. Ay, bihira lang mapagkalooban ng ganyan, G.
0: Oo, lagi ka magdadasal gabi-gabi, gayahin mo ko.
1: Oo. Tinan mo si Maine, pag bumapasok dito, ika-ika. Diba? Ika-ika, lagi may pasayang tuhod.
0: Nakahilis ako eh.
1: Oo, diba? Kaya nga.
0: Kaya ika-ika, mahirap maglakad sa hagdan, ano ka ba?
1: Diba?
0: Pero okay naman kayo in terms of relationship ninyo, G. Okay naman ba siya sa'yo as a boyfriend?
1: Yan.
2: Okay naman po siya. Lagi niya po akong pinapakain.
1: Ah! Basketball player ba yan?
0: G!
1: Basketball player ba yan?
3: Hello?
1: Basketball player ba yan yung boyfriend mo?
3: Opo.
1: Ah!
3: Opo eh.
1: Di araw-araw ka dyan dinidribble.
0: Anong position niya kung basketball player siya? Uh-oh. Oy, bakit? Uh-oh. Tama naman ako ah. May point guard. May shooter. Oh, ano siya doon?
1: Tapusin na natin to.
2: Shooter po. Ah!
0: Ay, G!
1: G!
0: Alam mo, ang nangin, init. Parang gusto ko nang umuwi. Oo, parang, umuwi na kaya ako.
1: Na-excite ka na? Taga saan ba yun?
2: Actually, nagda-drive po ako. Nakikinig po ako habang nagda-drive.
1: Oo.
2: Tapos paulan pa naman. Di ko alam kung uuwi na ba ako kasi for sure, alam nyo na po.
1: Tanahaling tapang buwisa na pa.
0: G! 10:52 pa lang na umuwi. Malanghalian ka muna!
1: Diyos ko, lupay-pay ganyan, B. OG, ano lang?
0: Ikaw yung may problema na hindi ko alam. Nanghihina ako sa problema mo.
1: Hindi ko alam. Ano sasabihin ko dito? Diyos ko. G!
2: Yes po.
1: Kung wala namang problema, kung di naman nagluloko, at wala namang problema, financial, emotional, di ba? Kung wala naman, di, why not?
0: Enjoy mo lang.
1: Enjoy mo na lang.
2: Sige po. Maraming salamat po.
1: Anin mo na lang yung ano, sakali mo yung bibi.
0: Ayaw mo yan. Sabi mo ano, do it slowly.
2: Do it slowly.
1: Glock.
0: Slowly but surely. Tapos sasabayan mo na.
1: sabi mo ba?
2: Ay, magaling po ako doon.
1: Nahulog sa upuan! Diyos ko ka, nakakalawka ka, G! G, sabi mo nga!
2: Huwag na po, baka maingit yung iba dyan.
1: Ayun nga, gusto natin maingit yung iba kasi nasa'yo talaga ang ano.
0: Nasa'yo ang tropeyo! Dapat pinagmamalaki mo yan!
1: Tama, nasa'yo ang trope! Buisit na to! Sabi mo nga!
2: Hindi ko po kaya, hindi ko po kaya.
1: Yes!
0: Kaya kami, G? Magiging G ba yung pangalan mo kung hindi ka magaling?
1: Oo, di ba? G as in, go! O kaya, glok-glok-glok! Glok-glok-glok! Ikaw talaga pinagpala, G. O G, baka may gusto kang batiin!
0: Batiin mo na!
2: Binabati ko po yung boyfriend ko. Yun na po.
0: Saan nagsisimula?
2: Baby.
0: Ay, baby.
2: Baby, sugar dissolves in water. Please don't walk in the rain kasi I don't wanna lose a sweetie like you.
0: Hindi ko naiintindihan.
1: Hindi ko naiintindihan eh. Hindi ako nag-react
0: eh. Ay! Ano pangalan ng jowa mo? Ay, hindi. Anong letter nagsisimula yung letter pangalan? Letter lang.

0: Ang tagal, G.
1: Ang tagal, ha?
0: G, ang tagal. Letter lang.
2: Ay po, ay.
0: Ay. Uy, shoutout kay ay kung sino ka man. Grabe. Pinagpala sa lahat ng pinagpala. Sana all. Tino mo si Kiko na iinggit. Sana ganun din daw si Kiko na yung problema ng jowa na tinatawag dahil nahihirapan na kung anong gagawin dahil sa sobrang laki ng anis.
1: O, G, maraming salamat sa pagtawag, ha. Paano mo pala kami na-discover, G?
3: Nakikinig po ako sa radyo talaga. Tapos naisip ko pong tumawag sa inyo.
1: Ah, matagal ka na sa amin nakikinig?
3: Opo.
0: Uy, ilan taon na ba si G?
3: Pinabiyahe.
0: Ilan taon na ba si G? Ilang taon ka na, G?
3: 25 po.
0: Oh. Pero sa 25 years old, tayong kinahuhumalingan. Aminin mo.
1: Oy, salamat, G.
0: Salamat, G. Ha? Kasi akala namin puro thunders lang dahil nandito si Kiko. Oo. Ang ating mga ka-vibes na talaga namang sweet.
1: Oh, G. Maraming salamat, ha. At kami nalulugod na kami ang ginagawa mong libangan. At syempre yung honest ng boyfriend.
0: Oo. Sana all, no?
1: Grabe, 25 years old. Problemado na. Let's go.
0: G, ang sarap ng problema mo. Sana ganyang problema ng lahat.
1: G, maraming salamat sa pagtawag, ha. Ingat ka, G. Sabi
3: thank
1: mo,
3: you po.
1: Sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupet.
0: 92.3 FMR ang lupet.
1: Kaya pinapabilisan ako, umuwi na tayo.
0: Problema pala yun, no?
1: Para ito isa na. Ay, G, salamat! Thank you! Si G po ng Quezon City, mga ka-vibes.
0: Grabe. Problema pala yun, no? Ngayon ko lang naisip, no? Hindi ko naman ang advice yung bibigay. Actually, wala nga tayo. May nabigay ba tayo?
1: Wala. Kasi hindi siya problema, eh.
0: Ewan ko sa'yo, G. Oo. Bored siguro si G sa buhay niya, no? Napaka-random nung ano problema niya, no? Na hindi natin inaasahan.
1: Oo.
0: Akala ko naman, hihiwalayan ko na po ba yung boyfriend
1: kasi
0: ko?
1: May kasi may seryosong problema.
0: Oo, may kinakausap na iba. May nahuli ako sa messenger.
1: Yan, may pa sila na hindi niya matanggap hanggang ngayon. Yung pala, pinoproblema niya yung malaking
0: ang anes.
1: Ay, nako.
0: G. Nanghina si Kiko, G.
1: Inat!
0: Ay!
1: Diyos ko po, Joy Barcova, maganda umaga sa'yo.
0: Eto, nakakatawa. Alam mo na sabi ni Alteza Herrera Sino Cruz. Ano ba yan? Ang bilis mong bumigay, Neng. Pag-ingget,
1: pikit. Ay, wala ka kasi yan. Boring. Hoy, Alteza, ikaw talaga.
0: Ay, nako, ka-vibes kayo. Good vibes ang morning namin ang dahil sa inyo from Arnel. Uy, pero ang ganda ng ang ganda ng dynamics. Isipin mo kay Arnel, na lasinggero. Sumunod, naka-walkie-talkie na hindi natin maintindihan. Sumunod, mabigat eh. Tapos sabay pinasaya tayo ni G. Diba, halong-halong emotion talaga. Mix emotions.
1: Ay, nako. Dahil po yan sa inyong lahat, salamat po sa inyo, ha? Pinasayan nyo kami. Diyos ko.
0: Nadagdagan na naman yung pasako sa tuhod.
1: May inspirasyon na naman si DJ Min mamaya. Mamagmandali na naman umuwi ito.
0: True. Naulad-ulad pa naman din. Teka nga lang, G. Masyado mo akong ano? Ginigiyang mo ko!
1: Ay, Diyos ko, Ginoo. Mga kabays, maraming salamat po sa inyong pagtawag. Lagi nyo pong tandaan ang aming numero.
0: 0954-406-1967.
1: At mamaya-maya pa rin nyo kami mapapakinggan. Tuloy-tuloy ang musikahan kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
0: At ang magulit mong tito, si Radjo Kiko.
1: Ano? Hindi ko kaya. Diyos ka ba?
0: Mother!
1: At ito ang SKL.
0: Share ko lang.
1: Ang kwentang may kwela. Grabe yun. Salamat po sa inyo.
0: Hatid sa inyo na napakalupit na istasyon na humagupit. 92.3 FMR.
1: Ang lupit!
0: Ka-vibes mo sa Soundtrip.
1: lupit. Kaya naman, G, ang meeting ito
0: ay para sa iyo.
1: Tandaan mo yan. Hi, let's go. Ginawa po.
0: Ay!
1: Diyan lang kayo. Walang aalis, ha?
0: Ang umalis, pangit!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Tribe Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ang lupit!
2: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

Sound Trip ang 92.3 FMR 4 AM. Maki-vibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo 6 AM Classic Hits sa Tugtugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics 6 AM

kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga. Abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasi. Alas 12 ng tanghali. Makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa soundtrack.

0: good vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, good vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Vibes, maraming maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito mong vitamina sa umaga.
1: Favorite Vibe!
2: Maraming maraming salamat ka Vibes, nasaan ka man, nasa trabaho, nasa inyong tahanan, nasa biyahe, ano man ang propesyon ninyo. Salamat sa pakikinig at kami masaya at napapasaya namin kayo.
0: Yun ang importante ron.
2: Yes.
0: At sa lahat ng mga ka-vibes natin na tumawag kanina sa SKL, maraming maraming salamat po sa inyong pagtitiwala.
2: Kay Arnel, kay G, at kay...
0: Sino to? Isa? Nalimutan ko na.
2: Yung broken hearted. Na taga Laguna.
0: Ayan.
2: Si Felix. Felix ba?
0: Hindi ko matandaan.
2: Oo, hindi natin matandaan. Pero maraming maraming salamat po.
0: Maraming salamat po. At syempre, para tuloy-tuloy ang inyong panonood ng radyo, mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts. Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin nyo lamang.
2: At isama mo na rin ang Spotify. 92.3 FMR Manila.
0: Yan! Idamay mo na kay DJ Main. DJ Main Eugenio sa lahat ng social media accounts.
2: At ganun din kay Kiko. Kiko Kalikot.
0: Oy, gusto lang natin batiin ha, ang lahat ng staff ng Makati Action Center Monitoring Team sa District 1 sa pangunguna ni Paul Angelo Ojales. Maraming salamat.
2: At gusto ko rin kami pasalamatan si Louie Basco.
0: Uy, Louie Basco, thank
2: you. Nasaan ka man, nasa biyahe ka man ngayon, ikaw ay mag-iingat at maulan, madulas ang kalsada, dahan-dahan lang.
0: Yan, salamat Louie Basco, walang sawang pagsuporta. Thank you, na-appreciate ka namin. Sobra.
2: Ang lupit mo. Ganon.
0: Correct. At ito na, susunod na ang magpapatuloy ng Good Vibe Music at kwentuhan ng programang Love Me,
2: Cathy G.
0: Kasama nag-iisang majusi at mabiti, Cathy G
2: is the place to be.
0: Yan ay
2: susunod. Makakasama at makakarinigan ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 13 ng hapon.
0: Yan, nabukas ulit. Magkakarinigan tayo alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
2: At ang makulit mong tito, si Ragso Kiko! Kalikot!
0: Dito lang sa 92.3 FMR!
2: Ka-vibes sa Soundtrip!
0: Ang lupet!
2: Oras natin ka-vibes, 11:52!
0: Bam!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
4: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nanawagan ang mga senador mula sa mayorya at minorya na agarang alisin ang TRO sa 85 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila. Sa pamamagitan ng Senate Resolution 577, hiniling ng 21 senador sa Pasig Regional Trial Court na payagan ang pagpapatupad ng Wage Order NCR 27 na nagtatakda ng dagdag sahod para sa mga manggagawa. Binigyang diin ang Senado na ipinagbawal o pinagbabawal ng Labor Code ang paglabas ng TRO laban sa mga desisyon na ng mga wage board. Ayon kay Senate Majority Leader Mig Zubiri, nilagdaan na ng lahat ng senador ang resolusyon at walang dapat partido sa pagtataguyod ng kapakanan ng mga manggagawa. Babala ni Zubiri, maaari maging masamang halimbawa ito ang TRO dahil posibleng maantala rin ang mga susunod na dagdag sahod sa ibang rehiyon. Igniit din niya na habang nakabinbin ng aumento, patuloy naman ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin at bayarin. Ang 85 pesos na aumento ay inaprubahan ng Regional Wage Board kung saan 60 pesos ang naipatupad na noong July at ang natitirang 25 pesos ay ipatutupad sa Enero ng susunod na taon.
0: FMR News Break.
3: Samantala sa iba pa mga balita, iginiit ng AFP na dapat maging simbolo ng pagkakaisa na mga Pilipino ang isyu ng West Philippine Sea sa gitna ng magkakaibang pananaw ukol sa aksyon ng China sa pinag-aagawang karagatan. Ayon sa AFP, hindi dapat ihalo sa politika, relihiyon o rehiyon ang usapin dahil ito ay may kinalaman sa soberenya at karapatan ng bansa. Binigyang diin din ng AFP na hindi lamang usaping militar ang West Philippine Sea kundi may epekto rin ito sa pagkain, enerhiya at pambansang seguridad. Nanawagan din ng AFP na pagkakaisa at hinikayat ang lahat ng Pilipino na ipakita ang pagkamakabayan at pagsuporta sa pagtatanggol ng teritoryo ng bansa. Giit pa ng AFP, dapat unahin ng lahat ang kapakanan ng bansa at itaguyod ang mga hakbang na makakabuti sa mga Pilipino.
0: FMR News Break.
3: At sa ating panghuling balita, tiniyak ng palasyo na lahat ng LGU ay maaaring makinabang sa Local Government Support Fund o LGSF anuman ang kanilang political affiliation. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bukas ang programa sa lahat ng LGU sa buong bansa upang pondohan ang mga proyekto kabilang na ang pamimigay ng bigas. Sinabi rin ng palasyo na mahigit 1,000 LGU na ang nakatanggap ng tulong mula sa programa. Sa ilalim ng LGSF, tumatanggap ng 10 kilong bigas kada dalawang buwan ang mga kabilang sa vulnerable sectors gaya ng mga low-income earners, senior citizens at solo parents. Hinikayat naman ang publiko na makipag-ugnayan sa kanilang mga lokal na opisyal para sa tamang distribusyon ng ayuda. Nagbabala rin ang palasyo sa mga opisyal na huwag abusuhin ang programa matapos ang umano'y kulang na pamimigay ng bigas sa ilang benepisyaryo. Igreed ang palasyo na dapat libre ang ayuda at agad na i-report ang anumang irregularidad.
0: FMR News Break.
3: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganade na magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.
1: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
0: Ito ang 92.3 FMR The Vibe sa Saldrin!
1: Ang lupet!
4: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Saldrin!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR! FMR! 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026!
1: Ang Lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet! Nasaan na ang pangako mo, Ka-Vibes, diba? Ito yung sinasabi natin kung minsan eh, alam mo yon, yung parang ang dami pangako. Diba? Nung sinusuyo mo ako, anong lambing, diba? Oo, nung nanunuyo, sige, daming pangako. Tapos, nasaan na? O, napako na yung mga pangako, sabi nga ni, nila ni Miss Alucha. Anyways, Ka-Vibes, sa maulan po na Wednesday, midweek Wednesday to everyone. Naku, mag-iingat po ha, pabugso-bugso po ang pag-ulan, napaka-lakas, and then biglang hina, biglang aaraw. Naku, hindi po natin maintindihan ang lagay ng panahon, parang isipan lang nun taong mahal mo. Hindi mo maintindihan kung ano bang gusto niyang palabasin. Alam niyo, minsan, masarap din na mapansin, diba, Ka-Vibes? Ikaw ba, napapansin ka ba ng tao? Eh, yung tipong kahit saan ka pumunta, may sumusulyap sa'yo, may bumabati sa'yo, may nag-chat-chat sa'yo, or may biglang nagpaparamdam, nakaka-boost ng confidence yan, diba? Oo naman, kapag napapansin ka na simple ways lang, nakaka-boost ng confidence yung feeling mo, ay, hindi lang feeling mo maganda ka, importante ka, diba? Lalo na kung alam mong marami ang na-attract sa'yo. Feeling artista lang yan, oo, diba? Oo, may mga ganyan, feeler, tawag nga, diba? Pero ha, hanggang saan ba dapat ang pagtanggap ng attention, Ka-Vibes? Kasi may mga times na simpleng reply lang sa chat, nagiging araw-araw ng usapan. Simpleng compliment or thank you, nagiging good morning at good night na. Nangingiti. Merong nangyaring ganon, diba? Yan, and hanggang sa hindi mo na namamalayan, umaasa na ka na pala dun sa attention na binibigay. And minsan naman, kung dahil single ka, iisipin mo na wala ka namang niloloko eh. Diba? Wala ka namang commitment. So bakit hindi mo pwedeng kausapin kung sino ang gusto mong kausapin? Eh wala namang pumipigil. Tama naman yon, Ka-Vibes. Yun nga lang, paano kung yung taong nagpapakita ng interest sa'yo ay may sabit, may asawa, may karelasyon, may girlfriend, may boyfriend, may sariling pamilya, 'di ba? Papaano kung sabihin niyang hindi naman sila masaya sa relasyon nila, sa relasyon na meron siya, 'di ba? Na matagal na raw silang hindi okay. Tapos syempre ikaw, bago niya pa inamin sa'yo yan, ikaw naman gustong-gusto mo na rin siya, 'di ba? Nahulog na 'yung loob mo sa kanya. Doon na nagiging komplikado ang lahat, Ka-Vibes. And hindi naman talaga masama ang mapansin, and hindi rin masama ang maging friendly, pero may mga atensyon na kapag tinanggap mo, pwedeng may ibang tao na masaktan. Diba? At minsan, ang pinakamahirap na tanong dyan hindi yung may karapatan ba akong magmahal? Ang tanong, tama ba ang taong ninamahal ko? Dahil nga sa pag-ibig, Ka-Vibes, alam nyo, hindi naman lahat ng gusto natin ay dapat nating kunin. At hindi lahat ng taong gusto tayo ay dapat nating bigyan ng pagkakataon. Kaya nga ngayong araw, Ka-Vibes, pakinggan natin ang isang sitwasyon na sigurado may mga makaka-relate. Lalo na yung mga sanay ng makahanap ng atensyon. Ayan, pero dumating sa punto na kailangan nila mamili kung alin ba ang basta nakakakilig lang na attention o yung talagang tama. Diba? Dahil minsan kasi yung pagiging single, kalayaan yan, Ka-Vibes. Pero kasama rin dyan sa kalayaan na yan ang responsibility na piliin kung sino yung papapasukin natin dito sa puso natin, sa buhay natin, diba? At yung tanong na kapag puso na ang involved, kaya mo pa bang piliin ang tama kesa sa gusto mo? Yan po, inyo abangan ang ating story for today na maya-maya po ay maririnig nyo na po. Habang ikaw dyan ay sarap na sarap sa hinihigop mong mainit na sabaw. Oh. Kasi pag ganitong maulan, ang sarap umigop na mainit na sabaw. Eh. Yung mga sinigang, bulalo, diba? Yung mga sinigang, make sure lang di super asim. Ha? Baka mamay acidic naman ang kalabasan mo dyan. Oh. Sa mga ka-vibes po natin na tamang pakikinig lang. Ayan, dahil nga ang sarap makinig ng radio. Masarap makinig ng mga paborito mong awitin, and of course ang mga storya kapag ganitong umuulan, diba? Tamang drama lang ang effect natin. Kaya Ka-Vibes, dyan ka lang, ano man ang iyong pinagkakaabalahan, ano man ang iyong ginagawa, tuloy lang po ang tugtugan dito sa Love Me Cathy G, 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-Vibes, ang lupet.
1: Love Me Cathy G,
0: ang lupet.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, I've never been to me. Ayan, kamusta ka naman dyan, ka-vibes? Ako, ano na ba nangyayari dito? Anyways, ka-vibes ha, syempre kasama niyo pa rin po ako, Cathy G. Ayan, for Love Me, Cathy G. Ikaw, ka-vibes, kapag puso na ang involve, kaya mo pa bang piliin ang tama kesa sa gusto mo? Diba kung minsan kasi kapag tayo po ay in love, kapag tayo po ay meron taong gusto, diba kung minsan nawawala na tayo sa control eh, nawawala na tayo sa tamang tino, sabi nga nila eh. Alam mo minsan nga, diba naririnig natin, ah itong taong to matalino to, magaling to, pero pagdating sa pag-ibig eh medyo sumasablay. Diba medyo nagkakaroon ng problema. Ikaw ba ka-vibes? Paano mo ba masasabi na tama na yung pinili mong tao? Or meron bang dumarating sa buhay mo? Or may dumating ba sa buhay mo na alam mo yung feeling mo tama, pero may mali? Alam mo yun? Parang ang hirap, di ba? Oh well, yan po ang ating pa-exam ngayon, kaya mag-review po kayo. Yan po ang ating abangan, ka-vibes, ang ating story for today. Ang story po ni Bella, nababasahin ko na po in just a short while. Si Bella na nahihirapan dahil ang ganda. Si Bella na napapansin ng lahat. Ayan na, kung ikaw ba ay laging napapansin, ka-vibes, sa tingin mo ba, compliment yun or there's something in it? Yan po ang inyong abangan, ka-vibes. Dito lang po sa Love Me, Cathy G. Meanwhile, saying hello muna sa mga nakatutok at nakikinig dyan po sa 102.3 Bacol.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy G.

Ka-vibes, kapag puso ang involve, kaya mo pa bang piliin ang tama kesa sa gusto mo? Nako, abangan nyo na po ang ating story for today. Ang story po coming from itong kwento po ni Bella. Mukhang talaga marami ang magtataas ng kilay. Marami ang talaga ba? Marami ang magsasabi ng, ay, GGSS ka te. Oo, diba? Nako ha, abangan nyo po ang ating story. Diba? Kuminsan naman talaga, at tulad nga ng sinabi ko kanina na minsan hirap tayo talaga eh. Hirap tayong piliin kung tama ba itong gagawin natin na ito yung sinasabi ng puso ko eh. Pero sabi ng isip mo, may mali dyan sa gagawin mo. May mali dyan sa nararamdaman mo. Pero sabi ng puso mo, eh siya talagang tinitibok nito eh. Diba? Yung mga ganung pangyayari. Ikaw ba na-experience mo na yan ka-vibes? Yung gustong-gusto mo yung tao, pero may mali. Kasi either committed na yung tao, either, alam mo yon, merong hindi pwede dahil komplikado, yung may mga bagay na magpapakomplika pero pilit mo pa rin ginugusto. Nako po, abangan nyo na nga lang po yung kwento ni Bella after this beautiful song coming from the version of Christian Bautista's Beautiful Girl, di ba? Dami magaganda. Lahat naman tayo ay maganda sa paningin ng taong nagdadala noon, 'di ba? 'Di ba kung minsan sabi nga beauty is in the eye of the beholder. So minsan hindi maganda sa iyo pero maganda sa kanya. Hindi gwapo sa iyo pero gwapo sa kanya. Pero meron talaga mga tao na ang lakas ng dating, no? Yung hindi naman kagandahan, hindi naman kagwapuhan, pero sa ibang aspeto sila kahanga-hanga. Well, ka-vibe story of Bella coming up after this song. Christian Bautista's Beautiful Girl. Dito lamang po yan sa Love Me, Kathy G.

0: This love letter is from Bella. Dear Kathy G, ako lang ba ang babaeng hindi nauubusan ng lalaki? Hindi dahil papalit-palit po ako ng boyfriend, hindi dahil marami akong sabay-sabay na relasyon, kundi dahil kahit wala akong gawin, parang laging may mga lalaking gustong mapalapit sa akin. Tawagin niyo na lamang po akong Bella. I'm 24 years old from Makati City. Siguro Kathy, may mga maiinis sa aking kwento. May mga magsasabing ang taas ng confidence ko sa sarili. At baka may iba rin mag-isip na nagyayabang lang ako. Pero hindi ko naman po kasi kayang itago ang isang bagay na matagal ko nang napapansin sa sarili ko. Marami talaga nagkakagusto sa akin, Kathy G. Bata pa lang ako, napapansin ko na may mga lalaking nahihiya, nangungulit, or gumagawa ng paraan para mapansin ko sila. Noong una, natutuwa lang ako. Pero habang tumatanda ako, parang naging normal na lang sa akin ang ganitong klaseng attention. Hanggang ngayon, may sarili na akong trabaho, sariling buhay, at mas malawak na mundo na ginagalawan. Hindi pa rin sila nauubos. Nagkaroon na rin naman ako ng mga naging boyfriend ko, Kathy G. Pero kung may isang bagay na masasabi ko tungkol sa sarili ko, hindi ako mahilig maglantad ng relasyon. Kapag may boyfriend po ako, gusto ko low-key lang. Hindi ako yung kailangang araw-araw mag-post ng picture naming dalawa para malaman sa buong social media kung kami ay kumain na or kung saan man kami nagpunta. Para sa akin kasi, may mga bagay sa relasyon na mas magandang kaming dalawa lang ang nakakaalam. Kaya nga minsan, kahit may boyfriend ako, may mga lalaking nagtatangkang lumapit sa akin. May nagchat-chat, may biglang magre-reply sa stories ko, may nagpaparamdam. At may mga ilang taong ilang araw or linggo pa lang akong nakikilala, pero parang ang bilis nang magsabi na gusto nila ko. Minsan nga, Kathy G, hindi ko alam kung saan nanggagaling ang mga ito. Sunod-sunod, kapag hindi ko nire-replyan yung isa, may isa na namang susulpot. At ang nakakatawa, hindi naman ako artistahin, Kathy G. Simple lang po ako. Gandang Pilipina, ika nga. Pero baka nga totoo yung sinasabi ng iba na hindi palaging kailangan ng sobrang bonggang itsura para mapansin. Minsan, may something lang sa isang tao. Kung paano ngumiti, magsalita, makitungo or dalhin ang kanyang sarili na hindi ko maipaliwanag kung bakit naa-attract. At siguro yun ang meron ako, Kathy G. Ang nakakagulat sa akin, hindi lang isang klase ng lalaki ang nagkakagusto. May mas bata, may kaedad ko, may ilang taon ang tanda, may mga nasa 30 or mas matured pa, single dad, at may mga lalaking matagal nang binata. At ang pinakamahirap tanggapin, may ilan ding may asawa or karelasyon na. Pero sinusubukan ko pa rin namang sinusubukan din nila akong i-pursue. Doon na ako minsan napapaisip, saan nga ba magiging mali? Dahil kung tutuusin, hindi naman kasalanan ng isang tao na may magkagusto sa kanya. Responsibilidad ko ba kung papaano ko haharapin ang atensyong yon? May mga pagkakataon na may lalaki akong type. Alam mo naman, Kathy G, hindi rin naman ako santo. Kapag may nakita akong lalaki na pasok sa standards ko, syempre, napapansin ko rin. Pero ang problema, minsan saka ko malalaman na may sabit pala. May girlfriend, or minsan may asawa pa. Kathy, ayoko ng relationship na kailangan kong makipag-agawan. Pero aminado ko, may mga pagkakataon na natetempt na ako. Lalo na kapag nagkukwento mga kaibigan ko tungkol sa mga karelasyon nila. May kilig, may thrill at sikreto. At minsan, naiisip ko na baka kaya mas exciting talaga kapag may konting complication. Pero kapag naiisip ko na baka sa huli, ako rin ang masasaktan, bigla ko natatakot. Kaya nga hanggang ngayon, pinipili kong maging single, Miss Kathy. At dahil single ako, iniisip ko na okay lang naman siguro na mag-entertain ng mga taong nagpapakita ng interes sa akin. Hindi naman ibig sabihin na kapag kinausap ko sila, gusto ko na silang maging boyfriend. Hindi rin ibig sabihin na kapag nakikipag-flirt ako ng kaunti ay may pangako na agad. Para sa akin, bahagi lang yon ng pagpapakilala ng isang tao. Pero alam kong hindi lahat ng tao pareho ang pananaw. Saan ba talaga nagtatapos ang pagiging single at magsisimula ang pagiging unfair sa iba? Kathy G, hindi ko naman hiningi ng maraming magkagusto sa akin pero dahil nangyayari yun, kailangan ko bang layuan silang lahat? Or maari naman ako makipagkilala basta alam ko kung saan ako lulugar? Hindi ko po alam kung magiging honest ba ako or baka masyado lang akong confident sa sarili ko. Pero gusto kong sabihin na hindi ko naman ikinakahiya na maraming nagkakagusto sa akin. In fact, minsan, nakakabus po din siya ng confidence. Nakakatuwang malaman na may mga taong na-appreciate ka. Ang tanong ko lang, kailangan ko bang iwasan ng mga taong nagkakagusto sa akin para hindi ako mapasubo sa maling sitwasyon? O okay lang na hayaan ko silang magparamdam? Sino nga ba ang karapat dapat kong bigyan ng pagkakataon? Sana po ay matulungan niyo ako. Hanggang dito na lamang po at maraming maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Umaasa po ako sa tulong at payo niyo.
1: More power to your station, Miss Kathy. And God bless us all.

Lahat tayo ka-vibes ay may iba-ibang points of view pagdating sa pag-judge ng kagandahan, ba? Diba? Lahat naman tayo may kanya-kanyang ganda at kagwapuhan. Pero yung, alam mo yun, natural lang na merong maa-attract sa atin, merong makakakuha ng attention natin, ba? Diba? Or merong, alam mo yun, makukuha natin yung attention ng ibang tao. That's very normal. Ang hindi normal, ay masyado mo nang i-feel yung ginagawa at pinapakita sa yun ng tao, ba? Diba? Oo, GGSS, te, sabi nung iba. Oo, gandang-ganda sa sarili. Kaya nga, nung binabasa ko pa lang sa, dun sa start pa lang ng story ni Bella, alam mo yung, alam mo talaga, na there's something, ba? Diba? Maganda siyang tao, maganda siyang babae. Pero ano nga naman ba gagawin ng isang tao na hindi naman niya ginusto na gustuhin siya? Ba? Diba? May katulad na lang nitong si Bella. Cathy G, ano gagawin ko? Eh, gustuhin ako. Wala naman akong ginagawang masama sa tao. Naa-attract sila sa atin. That's very normal. Lalo na kung single ka. Wala namang masama. Wala namang batas na nagsasabi na bawal kang kausapin at hindi ka pwedeng lumapit sa mga kalalakihan. Pero tandaan mo, hindi naman lahat ng lumalapit, eh dapat naman, eh i-allow mo. Diba? Hindi naman pwedeng para ka lang nakarindir yan na open sa lahat, na sino man yung gustong pumasok ay i-entertain mo. Diba? Yung ganun. Alam nyo, syempre kailangan din natin na tignan kung yung pinapasok ba natin na relasyon o yung bang ginugusto din natin na tao o yung ba nagpaparamdam sa atin ay hindi tayo makakasakit ng iba. Hindi tayo magkaka-cause ng complication ng iba. Diba? Dapat piliin natin yung taong malaya, yung kaya tayong mahalin at yung taong walang masasaktan. Ayan. Kasi alam nyo ka-vibes ha, yung tamang pag-ibig hindi kailangan nang gagaling sa complication eh. Diba? Dapat hindi lahat din ng attention ay blessing. Minsan, test din yan sa atin na kung kaano natin re-respetuhin at kung paano natin panghahawakan yung ibinigay sa ating ganda. Diba? Yung gano'n, okay lang naman na i-feel mo na maganda ka. Diba? Sabi nga nila eh, kapag ikaw, lumabas ka pa lang ng bahay mo at ramdam mo maganda ka all throughout the day, maganda ka talaga. Yun ang nararamdaman mo, yun yung lumalabas sa aura mo. At yun ang nangyayari dito kay Bella. Diba, Cathy G? Wala akong ginagawa. Basta, alam mo lang kung saan ka dapat lumugar. Okay lang, no, entertain them. Okay lang, nakausapin mo sila. Dahil normal lang naman, tao ka rin naman. Pero dapat alam mo kung nasaan yung hangganan mo. Ka-vibes. Well, ikaw ka-vibes, ano ba masasabi mo sa ating sender for today? Ganyan ka rin ba? Marami rin bang nakakakot ng attention mo? Marami ka rin bang tagahanga ka-vibes? Anong ginawa mo? Share mo na yan, 0927-384-8639 or pwede po sa aming Facebook page, 92.3 FMR or my FB page, DJ Cathy G. Sarap kaya nung feeling, ano? Yung pagdaan mo, parang ang ganda-ganda mo, diba? Yung pagdaan mo, parang rumarampa ka at lahat ng kamay at mata ay nakatingin sa'yo. Diba? Pero paano mo nga ba hahawakan yung gandang binigay sa'yo na yan na blessing? Dapat gamitin mo yan sa tama. Pero yung mga tao na gusto ka, eh syempre lalo na yung mga kalalakihan katulad ni Bella, eh dapat if gusto nyo, lumapit kayo. Get here if you can. But make sure, hindi na to committed at hindi ka na makakakos ng pain ng ibang tao. Pahiwan po natin si Bella ka-vibes. Dito lang sa Love Me, Cathy. Cathy G.

0: Bongo 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong Ka Vibes.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy G. Love Me.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang Lupet, JR Jabok with May Tama Rin Ako. Oo, may tama ka rin naman talaga, Ka-Vibes. Sa mga desisyon mo, may tama at may tama. Kapag yan ay alam mong mali, pero pilit mong tinama, may tama ka. Pero yung mali na, ginawa mo pang mali ulit, ay ibang tama yun, Ka-Vibes, ha? Kapag puso na ba ang involved, kaya mo pa bang piliin ang tama kesa sa gusto mo? Ka-Vibes, alam nyo, ang ating pong story na binasa kanina ay ang story po ni Bella. Si Bella na isang babaeng hindi niya naman ginusto, pero ang daming nagkakagusto sa kanya. Maganda, blessed sa kagandahan, pero ang problema, mga nagkakagusto sa kanya ay hindi lang kaedad niya, may mas matanda, may bata sa kanya, at kuminsan ay komplikado pa ang sitwasyon. But according to Bella, Cathy G, parang mas okay yung komplikado, ha. Para mas maganda minsan may excitement, para may excitement, 'di ba? Exciting kapag komplikado ang isang relasyon. So, ano ba ang dapat daw gawin? Ano bang gagawin niya? Kung saan ba siya dapat at sino ang nararapat piliin? Nako, alam nyo, hindi naman masama ang makaramdam ng attraction, and yung response mo dito ang mahalaga. Kasi natural lang, 'di ba, na mapansin natin yung isang taong attractive. Kahit may ibang taong gusto natin or kahit committed na tayo, that's normal eh. Normal naman tayo talaga, lahat naman tayo eh nagagandahan, napopugian, 'di ba? Kasi po base sa research, yung pagkakaroon ng attraction kahit committed tayo sa iba ay hindi automatikong nangangahulugan nagtataksil ka na eh. Malaki yung papel ng self-regulation or yung kakayahan mong i-control yung sarili mong impulses, ba? Diba? Okay lang yan eh. Basta alam mo lang kung saan ka nakalugar. Alam mo lang kung hanggang saan lang, ba? Diba? At kapag may forbidden or complicated situation, pwedeng mas maging tempting. Oh, ba? Diba? And based po sa psychology, yung temptation kasi hindi lang tungkol yan sa kung gaano ka gusto ang isang tao eh. Kasama din dyan yung opportunity at kung gaano kahirap pigilan yung sarili. Aminin naman natin, minsan nahihirapan tayong pigilan yung sarili natin sa mga mali, diba? Parang minsan sasabihin pa nga, Cathy G kasi, sabi nga mas masarap ang mali. Talaga ba? Kaya minsan, ang taong may sabit, nagiging exciting dahil nga may element of risk, diba? Yung secrecy na tinatawag. Pero yung excitement, hindi guaranteed yan na healthy yung magiging relationship nyo. Diba? Yun lang yun. And yung, alam nyo, kapag pwedeng ma-misinterpret yung simpleng friendliness bilang romantic interest, Ka-Vibes, ha? Hindi laging malinaw kapag ang isang tao ay very friendly, flirtatious or genuinely interested. Lumalabas po kasi sa pag-aaral, Ka-Vibes, na yung sexual romantic misinterpretation, ayan, na yung mga personal desires at yung attachment patterns, nakaka-influence po yan kung paano ka mai-interpret ng ibang tao. Diba, minsan nagbibigay tayo ng wrong signal eh. Kaya nga yung simpleng reply, yung simpleng smile na yan, or pakikipag-usap, hindi automatic na invitation para lumalim yung relasyon. Pero pwedeng lumalim. Ayan, ako. So, malinaw na po yan, ha? Malinaw na po yung exam natin. Ano nga yung ito po? Sabi ni Carmen, malayang Espartero, Cathy G, walang masama na madami magkagusto kay Bella. Ang mali doon ay yung may maging conflict siya sa taong ine-entertain niya. At alam naman niyang komplikado na gagawin na lang niya ang tama para siya wala siyang alalahanin pa. Correct! Nasa tamang tinuong naman tayo eh, di ba? Nasa tamang pag-iisip naman. So, alam natin kung ano yung tama at mali. But then, katulad nga rin na sinabi ko kanina, kung minsan, pag puso na natin ng pinairal, nakakalimutan na natin yung tama. Di ba? Na kahit mali, pilit natin ginagawang tama. For my opinion, sabi ni Coach Everyday, better nakilalani mo muna yung tao, ipapasok mo sa buhay mo para walang pagsisisi sa huli. But, yeah, yun dapat. Pero kung minsan hindi natin napapansin, ano, na akala natin nakilala na natin siya, but the truth is hindi pala 100% mong kilala. Thank you, Coach Everyday. Engineer Today, this one is from text line, Cathy G, ang mapagkumbaba ay ang pagkilala sa may halaga at hindi nababatay sa ganda, yaman at talino, kundi ito'y isang hiram na biyayang galing sa Diyos. Kaya ang pagiging mababa ay may kalakip na pagtulong, pag-iintindi at respeto sa kapwa na walang paghahamping kung anuman ang pagkukulang ng iba. Ayan, ha? Animoy lumuhod, umuusal ng panalangin at nagpupuri sa poong may kapal. Ganyan ka dapat, Bella, puno ng pagpapakumbaba. Eh kasi, kaya nasabi yan ni Engineer eh, kanina doon sa kwento pa lang ni Bella at sa start pa lang ng letter niya, hindi ako nauubusan ng lalaki, Kathy G. Talaga, o, oh, diba siya na? Ang ganda-ganda niya, gandang-ganda itong si Bella sa kanyang sarili, no? Which is, hindi naman niya ginusto, hindi naman niya maiwasan, diba? Thank you, Engineer Tadeus, and amen to that. John Paul, hello to you, Miss Mary Dulay. Kathy G, sabi ni Miss Sari, dahil hindi ka makakasira ng ibang relasyon, piliin mo yung tama. Compared sa gusto mo nga, eh may sabit naman, committed na. Minsan kailangan nating mag-base sa mga factors and consequence kung ano ang tama at mali. Correct. Thank you, Miss Sari Lerma, Jerry King Mishano, William Mortel, and of course, hello to LM Galpo. Kathy G, lagi po ako nakikinig sa inyo. Love me, Kathy G. Salamat. LM Galpo, at salamat pa rin po ng mga nakatutok. Diyan ka lang, huwag kang bibitiw. Ito po ang Love Me, Kathy G. So 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:29 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me. Kathy G.
3: Ang lupet!
2: Ano man ang mood mo?
1: 92.3 FMR
2: ang iyong ka-vibe sa sound trip.

0: song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing!
1: ACS 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
2: Ang lupet!
1: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang Lupet, One Last Cry, Brian McKnight, Ka-Vibes, Love Me Cafe G. Kapag puso na ang involved, kaya mo pa bang piliin ang tama kesa sa gusto mo? Dahil nga po, ang ating sender na si Bella, isang magandang babae, maraming nagkakagusto, pero parang mas ginugusto niya yung komplikado na sitwasyon. Dahil nga, exciting, Cathy G, yun lang. Diba? Alam niyo, mas mahirap umiwas sa temptation na kapag mahina ang self-control. And according po sa isang experiment, Ka-Vibes, ang pag-notice ng attractive alternatives ay mas nauugnay sa infidelity ha, sa mga taong mas mababa ang self-regulatory ability. Siyempre kapag, alam mo yun, kapag kulang ka sa control, hindi mo makontrol yung sarili mo, doon ka mas natetempe, diba? So kapag tingin mo naman na mahina ka, ay nako po, sigurado kapag may temptation, mabilis kang madadala. Ayan. And kapag yung commitment ang mataas, mas mapoprotektahan niyan yung relationship eh. Kapag binavalue niyo yung commitment niyo sa isang tao. Diba? Ganun naman talaga eh. Kapag ikaw committed ka na, dapat i-value mo yung commitments mo. Hindi yung inahayaan mo pa yung sarili mo na, alam mo yung mapunta sa mali. Well, salamat po sa lahat po ng mga nagbigay ng kanila pong reaksyon at payo for Bella. And Ka-Vibes, alam nyo, ang tunay na pag-ibig, hindi lang tungkol sa pagpili ng gusto mo eh. Kung hindi sa pagpili nung makakabuti para sa'yo at dun sa mga taong nasa paligid mo. And you know what, Bella? Walang masama sa pagiging friendly at pagtanggap ng attention, lalo na kung single ka naman, ba? Diba? Pero iba yung pag-appreciate dun sa attention ng, at iba yung pagbibigay ng pag-asa sa taong alam mong may karelasyon na. Kapag alam mo namang mali, dapat ikaw mismo kontrolin mo yung sarili mo, 'di ba? Hindi mo kontrolado kung sino yung magkakagusto sa iyo, pero kontrolado mo naman eh kung sino yung bibigyan mo ng access sa buhay at sa puso mo, 'di ba? And you know what? May mga pagkakataon na ang pagmamahal ay hindi pagpili sa gusto mo, kung hindi pagpili sa kung ano yung tama at nararapat. Thank you so much for sharing your story with us. Doon po sa mga gusto po mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page DJ Cathy G. Ayan. Ka-Vibes, thank you for keeping me company ngayon pong midweek Wednesday. Maulan po, mag-iingat po kayo kung saan man kayo pupunta at sa inyong pag-uwi. Anda bayanan, susunod na po ang programang Banana Crew. Makakasama niyo po DJ Jai Ho. Meanwhile, exit muna po ako. Ako po si Cathy G at ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-Vibes mo sa sound trip. Ang lupet. Oras po natin, 2:51 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Cathy.

0: pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
1: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
0: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
3: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Naramdaman ang magnitude 7.0 na lindol sa karagatan ng Sarangani, Davao Occidental kaninang tanghali. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naitala ang pagyanig dakong alas 12:13 ng tanghali at may lalim na 10 kilometro. Tectonic ang origin at naramdaman ang intensity 5 sa Sarangani. Tinukoy din ang ahensya na wala namang banta ng tsunami at hindi inaasahan ng malalaking pinsala o aftershocks. Patuloy naman ang pagmamanman ng mga otoridad sa sitwasyon.
2: FMR News Break.
3: Samantala sa iba pa mga balita, pinasinungalingan ng DILG ang mga ulat na naaresto na si Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Interior Secretary or Secretary John Vic Rimulya, wala pang nagaganap na pag-aresto kay de la Rosa hanggang sa huling beripikasyon ng pulisya. Nauna rin kumalat sa social media ang mga balitang nahuli na ang senador at dadalhin na sa The Hague, ngunit giit ng DILG hindi ito totoo. Dagdag ni Rimulya na nanatiling pinaghahanap ng mga otoridad si de la Rosa kaugnay ng warrant na inilabas naman ng ICC. Tinawag din ang kalihim na fake news sa mga kumakalat na ulat at tiniyak na susundin ang tamang proseso sakaling maaresto ang senador. Sa oras na mahuli, dadaanan niya ito sa tamang proseso ng batas kabilang ang pagharap sa hukuman. Hindi naman nagbigay ng detalye ang DILG sa posibleng kinalalagyan ng senador sa kasalukuyan.
2: FMR News Break.
3: At sa ating panghuling balita, naniniwala ang palasyo na hindi ikokompromiso ni Senator Panfilo Lacson ang kanyang investigasyon sa mga umano'y kaduda-dudang flood control project sa Taguig City. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kahit magkaayos pa ang ugnayan nila Lacson at Senator Alan Peter Cayetano, hindi nito maaapektuhan ang sinasagawang investigasyon. Nauna nang nagkaroon ng tensyon ng dalawang senador kaugnay ng mga isyu sa Senado, ngunit may mga ulat na sinusubukan na nilang ayusin ang kanilang hidwaan. Sa kabila nito, iginiit ng palasyo na ipagpapatuloy ni Lacson ang investigasyon kung may sapat na ebidensya. Dagdag pa ng palasyo, mahalaga ang pananagutan at dapat masiguro na nasusuri na maayos ang mga proyekto ng pamahalaan.
2: FMR News Break.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
1: Inyong narinig
2: ang FMR News Break. FMR News Break.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
0: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR! 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026!
1: Ang Lupet!
2: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with matching tugtugan! Iyan ang pamiryenda ng paboritong beshe ng bayan, DJ Jack!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ka-vibes! Trivia muna!
4: Alam nyo ba na bago pa sumikat sa Pilipinas, ang bandang Aegis ay tumutugtog muna sila sa mga hotel at bar sa ibang bansa gamit ang kanilang unang pangalan na Aegis Sound Trippers na binubuo ng iba't ibang banda under AG Talent Agency. Mula sa maliliit na gig sa Japan, nakilala sa buong Pilipinas ang Aegis. Bandang 1998 to 1999, simula noon, lagi nang naririnig ang kanilang mga kanta sa mga live shows, singing competitions at video sessions ng mga Pinoy. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa soundtrip.
5: Ang lupet!
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, afternoon! Mga Ka-Vibes sa Metro and Mega Manila! Happy, happy Hump Day Wednesday sa inyo pong lahat, mga Ka-Vibes! Siyempre naman, hindi ko makakalimutan na batiin ang lahat ng mga nagpapa-number one sa atin saan sa 101.9 FM Radio Davao City, sa 89.5 FM Radio Davao del Norte, sa 102.3 Baguio at sa Bacolod. Ang lakas-lakas po natin dyan, lalong-lalo na yung mga nasa may La Union area, sa Ilocos Sur, nakatutok din sila sa ating lahat. Sa Jensen sa 97.5. And sa lahat ng mga Ka-Vibes natin all over the world, dahil live na live din tayo sa ating 923 FMR Manila social media pages. Yan po, hanapin nyo sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa X, sa TikTok, ganon. Siyempre naman, kapiling kabonding ang nag-isang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho. Jaiho na naniniwala sa kasabihan na ang babaeng may ngiting matatamis bagong release sa 4-piece. Gano? Diba no? Ang babaeng malungkot naman, shock, talo sa tongis. Hindi mali. O in fairness ha, alam mo kayo, naka-live ako sa TikTok ko. Uso pa rin pala yung ano, mga paweteng, mga ganyan. Kasi may barkada ako, sabi niya, uy, si nanay nasa labas. Tumataya sa weteng. Paano nanalo kahapon? Sabi ko, nakamagkano? Mga 5,000 daw. Tapos ngayon, bumasok ng bahay, sakto si nanay. O nanay, balita ko, nasa wetengan ka daw. Oo, wala. Mahina ngayon. Nanonood na lang tayo ng laro-laro. Diba? Pag natalo na, magmumurit-muritang ka na lang. Tapos, nood-nood ka na lang. Tapos iisipin mo, sayang, no? Kung pinangkain ko talaga to. O talagang in-enjoy ko na lang na, ano, no? Binili ko yung gusto ko. Yung parang na-excite pa ako kasi may darting sa akin na gift. Yung unexpected. Yung, ewan ko ba, tayo mga Pilipino, natutuwa pa rin tayo na, sa pagbukas ng parcels natin. Diba? Yung, tayo naman yung umorder, diba? Parang feeling natin lagi merong, ano, special present. May gano'n. Diba? Pero dahil 326, mas masaya to kung hindi lang ako mag-isa. Masaya to kung magchichikahan tayo, diba? Alam niyo po, nakakatuwa kasi nung nilaunch sila sa hashtag dati, ako ata naghuston, diba? Sa may 14th floor. Kasi nasa sa second batch kayo, diba? Na nilaunch, oo. Tapos syempre, nagsama kami sa mga sorpresa, yatrak, ganyan. Yung mga kabataan namin na parang talaga kalahat ng mga racket sa ABS-CBN before, hindi namin yan hihindihan. Diba? Kahit magkano yan, go kami yan. O, nagpapakilala kasi. I-welcome po natin, Bibida. Sa pelikulang Drag Me Daddy, ang tali naman talaga, title pa lang. Parang hindi ko alam kung magiinit ba, ano ba talaga mangyayari. Eto na, i-welcome natin Kid Yamba! Hello! Parang first time din kitang may interview sa programa.
1: Dito?
0: Sa radyo ha, kasi diba, sa MR ba na interview?
1: Oo,
0: talaga?
1: Oo naman.
0: Totoo
1: long
0: ba?
1: Hair pa ako noon eh.
0: As in, oo. Yung ano, yung mga bagong bago pa talaga.
1: Oo, tsaka sa, nung nag... movie sa To Love You. Yan Santos.
0: With Yan Santos,
1: tapos
0: yes.
1: Tapos yung pamilya ko, kami nila Jairus.
0: Ay, oo nga. Sa MOR nga yun dati. Then, grabe kasi sobrang tagal na, diba? After nung pandemic, nung nagsara, hindi kami nabigyan ng prangkisa. Nagkahiwa-hiwalay kami mga magkakapamilya, yes. Pero syempre, una sa lahat, congratulations with thank everything you. That is happening to your sa buhay mo, sa career mo, diba? Pero alam ko na parang ano, hindi madali, pero trinabaho ng bonggam-bongga. Unahin na natin bago yung pelikula mo. Syempre, congrats. Sabi ko sa kanya kayo na off the air, mga kapamilya at mga ka-vibes, nag-a-avail at bumibili talaga ako ng perfume brand niya, which is ang tawag ay Daman.
1: Yeah.
0: Alam nyo, kayong mga kalalakihan, itry nyo, guys. Oo, sa mga sudyante ko dyan, well, sudyante. Sa mga sudyante ko dyan, itry nyo. Ano tawag dito? Nasa 1,000 plus kasi siya, 1,112.
1: Parang ganun
0: yung price niya. Isang bote lang siya, pero sobrang bango. Paano ka nag-come up na magkaroon ng negosyo, Kid?
1: Nag-start yung Daman like 2022.
0: Ay, yung patapos pa lang yung pandemic.
1: Yeah.
0: Oo, ayan.
1: Pero hindi siya perfume muna. Ano siya? The Man Bar Soap. Acne Soap.
0: Ah, Acne Soap siya okay. Nag-start.
1: And then, nagkaroon ng toner and serum. Tapos, perfume.
0: Ay?
1: And then, ngayon, may t-shirt na siya.
0: Antara. So, CEO ka na din? Ganyan, di ba?
1: Hindi naman. Di, kasi ako fan ng mga ganun pag tinawag yung CEO.
0: Ah, di ba kasi ngayon sa TikTok, di ba? Parang pag nagkaroon lang ng negosyo, CEO na. Anong gusto mo itawag sa'yo? Brand owner?
1: Negosyante lang.
0: Negosyante, ayan. Negosyante. So, paano ka nag-come up? Kasi, di ba, aminin natin ha, nung panahon ng pandemya, marami po talaga ang yumama, naging milyonaryo, may iba pang naging bilyonaryo dahil sila po ay nagkaroon ng mga skincare brand, businesses, ganyan.
1: Oo.
0: So yung sayo, pumalo din naman kasi nakikita ko, sabi ko, antaray, ang galing ni Kid pagdating sa marketing.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga friends niya sa hashtag talagang sinusuportahan din siya. Mm-hmm. Tapos nakikita ko, minsan nga hanggang madaling araw naka-live.
1: Naka-live kami, everyday.
0: Oo, yes.
1: Everyday yan. Sa
0: ikaw lahat yan?
1: Oh, dalawa kami ng pinsan ko actually.
0: Talaga?
1: Dalawa lang kami.
0: Talaga?
1: Tapos yung sales team ko everyday yon hanggang madaling araw.
0: Talaga?
1: Everyday.
0: Oh, bakit paano from mga serum, from toner ganyan, napunta ka sa perfume sa mabango?
1: Yeah. Kasi nung una, kasi ang plan talaga namin sa Daman is parang Daman essentials, lahat ng kailangan ng panglalaki.
0: Deodorant, ganyan. Mga ganyan. Oo.
1: Ngayon nung nag-start kami sa soap, toner, serum, parang sobrang hirap ng market para sa lalaki mag skincare.
0: Actually,
1: parang hindi ganun pa ka
0: open
1: ang mga lalaki sa
0: totoo.
1: Skincare, di ba?
0: Oo.
1: Ngayon, sinurvive lang namin siya ng 1 year, I think, and then nag-add lang kami ng perfume, then nag-focus kami sa perfume. Nakita namin, uy, parang dito na papunta yung ano natin,
0: brand. Oo.
1: Ngayon, balak namin mag-exit na sa skincare, and then mm-hmm. focus muna kami sa perfume kasi ito yung parang pinakamalakas ngayon. Pero dahil ilang taon na rin, 4 na taon na kami, tapos naglabas naman kami ng plain t-shirt na white and black na pwede mong pang bahay or pang
0: alis,
1: pang tuck in, yung ganyan,
0: yes.
1: Pang suit,
0: yung
1: mga rib.
0: Yes.
1: Yun ang Daman essential. Parang ang pinaka purpose nung sa Daman is mga timeless piece.
0: Actually.
1: Kasi di ba pag may malogo, parang hindi siya...
0: Hindi, tsaka sa trabaho din natin talaga, fan tayo ng mga plain.
1: Plain, yan.
0: Oo,
1: plain
0: kasi syempre, di ba yun lang yung parang magandang ulit-ulitin.
1: Mm-hmm.
0: Kapag kunyari, ito, may design siya. Mm-hmm. Yan, hindi mo na sa... Actually, wala namang rulings. Wala naman talagang ganun. Pero kasi, di ba, dahil nga pinapakita tayo sa mga videos, sa TV, ganyan. Parang part of us, para mas magkaroon tayo ng premium. Di ba, na dapat hindi tayo umuulit ng damit. Pero di ba, sabi nga nila, natuwa ako kasi merong interview ako na panoon sa isang artista na parang walang masama sa pag-uulit ng damit. Pero kasi syempre, aminin naman natin, napakamapanghusga kaya ng sambayanan, di ba? Sa totoong buhay, no? Madaling sabihin, pero mapanghusga talaga na parang ikukumpara pa na, ha? Di ba sinuot niya na yan ulit? O favorite niya siguro yan? O ganun. Ang ending na blind item pa, di ba? O ganyan. So maganda yung mga ganyang pieces, mga plain and simple. Kamusta naman? How's the business right now?
1: Okay.
0: Kasi hindi madali, aminin mo. Nakakapagod. Kumbaga parang akala ng mga tao pag negosyante ka, business owner ka, businessman ka, parang nakahiga ka na lang, pumapasok ang pera. Hindi ho ganun.
1: Hindi ganun. Kumbaga, hindi ka papatulogin talaga ng pag nagnegosyo. At saka parang
0: ano mas masakit sa ulo, business o jowa?
1: Parang parehas eh. Kasi parang ang turing ko kasi sa negosyo, parang anak mo siya,
0: yes.
1: Na kailangan mo siyang palakihin.
0: Totoo.
1: I-guide mo siya ng tama. Siyempre, pag negosyo mo is pinabayaan mo, sa sabog or sooner, mawawala lang din. Diba?
0: True.
1: So, kailangan tutok ka din.
0: Correct.
1: Step by step ang galaw.
0: True.
1: Bawal yung biglaan. Ganun.
0: Totoo. Mm-hmm. Dapat lahat dumaan sa tamang proseso.
1: Tamang proseso. Tsaka dapat, yes. Kumbaga, malinis ka, marunong ka sa, complete ka sa papeles.
0: Actually,
1: sa company.
0: Actually, alam mo ako, yan talaga, yun sa mga papers, yun yung pinaka naging malaking mistake ko siguro dun sa mga ibang business ko. Pero syempre, di ba, one step at a time. Kasi syempre, nung time nung pandemic, nag-start din ako magnegosyo, parang inisip ko lang na parang, sige lang, parang makatulong ka lang sa kapwa mo. Pero hindi pala ganun. Dapat lahat in papers pala. So at least, naayos ko na. Kahit importante rin ha, paalala lang sa mga gusto magnegosyo. Importante din na dapat meron kayo may lawyer. Kayo.
1: Lawyer,
0: ganyan. Lahat dumadaan yung papeles talaga.
1: Lahat.
0: Ako, buti na lang lately, natututunan ko na siya. So ikaw din, kompleto ka na sa
1: kompleto
0: mga
1: to. Na ako.
0: Wow. Congratulations.
1: Thank you, Jayo. Thank you.
0: Perfect. O diba, agad-agad, pagiging isang entrepreneur. Magabalik po tayo dito sa May Puhunan. Hindi. Hindi to may puhunan.
1: Hindi yun.
0: Hindi pala. Ay, sorry. Akala ko may puhunan to, di ba? Isa na naman pong negosyante ang nakawindet siya rin. Oo, di ba? Pero yon, congrats. Ito na. Gusto ko rin sabihin sa'yo na antaray ha, nung panahon na, di ba, syempre nawala ang hashtag, nawala yung sa Showtime. Pero isa ka sa nakikita ko, ikaw, Nico, Tom, si Sus. Ayan, si Sus ang kasama ko sa Japan nung kailan. Nag-Japan, nag-show kami, ganyan. Natutuwa ako kasi parang nilibot nyo ang buong Pilipinas halos or kung saan-saan kayo pumupunta para mag-perform, para show. Mag-show.
1: Oh, racket.
0: Oo, di ba? Mm. Buti na lang kasi syempre diba nung nawala yung Showtime, feeling ng lahat ng mga tao pag wala kang ginagawang trabaho, kailangan mag-survive. Paano? Paano napanatili ninyo yung inyong yung init ng pagtanggap sa inyo ng mga tao at yung visibility nyo syempre?
1: Nag-start kasi yun parang before kasi sa hashtag parang si Zeus talaga yung body ko. Tapos si Nico kasi, close naman sa lahat si Nico.
0: Yes.
1: Pero kami ni Zeus yung tipong like lumalabas after Showtime. Kumbaga nagpupunta ako sa kanila, pupunta siya sa amin, tambay, ganyan. Kami ni Zeus, ganun
0: kami. Isa pang negosyante yan si Zeus, ang taray nung ano niya, yung tongkatsuhan.
1: Lekatsu.
0: Oo, yes. Yan. Oo.
1: Tapos si Nico, kasi nga dahil nakaka-jive namin, eh alam namin makulit si Nico. Nung parang may time lang, nung nagkakasabay kami lagi sa racket ni Zeus, gawa tayo video.
0: Yan. Mga reels.
1: Content tayo, TikTok tayo, ganyan. Uh-huh. Ngayon, nakita namin pumapatok. Pumapatok ng pumapatok hanggang sa nakasama namin si Nico sa racket, tinry namin.
0: Uh-huh.
1: Tapos nag-boom. Sabi namin, parang meron ah.
0: May dating.
1: Oo, tapos uh-huh. Nagkaroon pa kami ng palabas kami tatlo na nasa Netflix yun eh. So, nung time na nakalaking kami, gawa lang kami ng gawa.
0: Ng content.
1: Contents. Ngayon, kada upload namin, laging nagba-viral.
0: Yes.
1: So sabi namin, ay maganda to. Ang tingin lang namin noon, parang babayaran, parang makita ka lang ulit ng tao kasi nga wala ka sa mainstream.
0: Wala sa TV, yes. TV.
1: Ngayon, sabi ko, sige at least ano tayo, kita tayo sa social media.
0: Mm-hmm.
1: Pa-viral lang pa-viral. Tapos, wala pa halos 2 buwan, ang dami na nagbubook sa amin na parang mag-show.
0: Sa iba't ibang lugar.
1: O, kasi kilala na hashtag kami. Tapos nakikita na puro kalokohan. Uh-huh. Tapos ngayon, hinahaluan namin yung kalokohan namin. Minsan magko-content kami, sayaw naman.
0: Correct.
1: Ngayon, ayaw nga pala, hashtag to mga to.
0: Totoo, dancer.
1: Message kami. Na, pwede ba kayong tatlo, gusto namin kayo. Tapos the way pa nila kami makita pag mag-uusap sa stage.
0: Uh-huh.
1: Parang komedyante. Mm. So nag-click. Tapos na yung mga video ng mga fans, nagba-viral sa TikTok.
0: Actually,
1: tapos nakikita ng mga booker siguro or kung sino, eto, guess natin itong mga to.
0: Yes.
1: Yun, doon nag-start.
0: O, diba, in fairness, ikaw din talaga yung gagawa sa sarili mo para maging visible ka. Kasi kung yung katuwa-katuwaan videos nila, diba, humantong sa punto na parang, ay, antaray, bumalik yung sigla ng mga racket.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang po hashtag, ha, maraming artista, kaming lahat, nung nawala yung ABS-CBN talaga, parang kanya-kanya, di ba? Yung kanya-kanya kung paano ka makakapag-survive sa career mo, sa trabaho mo, ganyan. Grabe yung ginawa nung pandemya. Hindi lang po sa amin, I'm sure kayo rin po naranasan nyo po yun, di ba? Na biglang nawala ng trabaho, yung parang out of nowhere, bawal tayong lahat lumabas, ganyan. Pero syempre, thank you Lord na still 2026, we are still alive and kicking, di ba? Tapos ginagawa pa rin natin yung mga best natin. Oo. At marami rin kung may downside yung pandemya, marami ring mga malalaking bagay na nagbukas din na opportunity.
1: Oo, marami
0: din. Diba? Parang masasabi mo ba na nung after the pandemic, mas maraming blessings pang dumating sa'yo kesa nung nasa daily kang nasa Showtime noon?
1: Oo, para sa akin oo. Kasi parang nung nawalan ng prangkisa tayo, diba? Tapos wala kami, kalagitnaan ng taping yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Biglang nawala, parang mag-iisip ka kung ano yung pwedeng gawin mo.
0: Correct. Saan ba ako pupunta?
1: Saan ako pupunta? Oo. Tapos wala kang sahod. Ano ba gagawin ko? Di ba? Parang doon para tayo na testing na, sige, discarte ka. Parang matured ka na parang, back to zero ka nga. Sige nga, ngayon ka mag-isip kung anong discarte mo.
0: Oo.
1: Parang yun yung ko nung pandemic. Eh. Sabi ko, pantay-pantay, lahat damay. Eh.
0: Totoo.
1: Di ba? Lahat tayo damay. Kaya sabi ko, okay lang din naman. Parang blessing din na para mag-reset ng ganun yung buhay ko. Kasi ako, na-scam pa ako nun eh.
0: Actually, diba? Mag-check pa tayo nun sa scam.
1: Oo, na-scam ako nun.
0: Oo, nagpapahelp ka for DZMM noon. Yes, oo.
1: Scam pa ako nun. Tapos, Walang kita, wala showtime. Sabi ko, patay, paano to? Doon ako nakapag, doon nabuhay yung daman.
0: Kaya nagnegosyo?
1: Oo, nagnegosyo.
0: Wow.
1: Pandemic, pinlano talaga namin.
0: True. At di ba yung mga nakasama mo, yung pinsan mo talaga?
1: Pinsan ko talaga, dalawa kami. Correct. Sa pool.
0: So ibig sabihin, no, isang patunay lang, hindi kailangan na maraming tao sa paligid mo. Oo. Para ma-achieve mo yung success. Pwede naman yung kung sino lang yung nandiyan talaga na alam mong sincero yung samahan.
1: Isang tamang tao lang.
0: Yes, tamang. Tamang tao is the exact term. Di ba? Correctional, babaeng criminal. Ayan, di ba? Di ba? Eh, syempre gusto ko malaman, kid, no? Nung nagsimula ka sa showbiz, di ba, everything changed. Mm. Yung life mo, nagbago talaga and na nakita ka araw-araw sa showtime. Yung hanggang ngayon, pinapasayo sa inyong hashtag song, di ba, ganyan. Kamusta naman yung experience mo sa showbiz noon? Syempre bilang bata, bago, bata.
1: 14 ata ako nag-start eh. Oo. Kay mama uwi.
0: Oo.
1: Parang yung una, parang syempre na culture shock ka na parang ganito pala dito. Kumbaga, hindi naman sa pag-ano, parang may, syempre kailangan mo sumipsip, di ba? May ganon. May
0: saka
1: palakasan.
0: Dapat sikat ka.
1: Oo. Diba? Kailangan magaling ka.
0: Oo.
1: Kailangan magaling ka pumiar, ganyan. Doon ako medyo na ano kasi
0: makisama.
1: Ano, makisama. Kasi paano ako eh, kumbaga, mahihain ako sa tutusin lang eh. Ngayon, parang nung umpisa-umpisa, parang hindi ako mabati. Eh, syempre, di ba, parang sakit yan pag kunyari sa mga...
0: Chismis yan!
1: Chismis
0: yes,
1: yan!
0: Yes, oo!
1: Yung sa mga veteranong artista, di ba?
0: Which matututunan mo siya as time goes by.
1: Matutunan mo. Ngayon, syempre, ako sabi ko, nahiya ako. Mas nauna yung kabay, yung hiya mo eh. Hindi ka babati, pero mali pala yun.
0: Yes.
1: Mali pala yun. Ngayon, may nagpiyagsabihan ako ni Mama Uno, dapat hindi ka ganun. Kasi, syempre, yung mga ganyan, nalaman, parang may nagsumbong kay Mama Uno na parang veterano nun na hindi ako binati ng laga mo ah.
0: Ah, talaga?
1: Ganun.
0: So, sino to? Charing!
1: Start yun. Kaya sabi ko, mali yun. Kaya kahit anong hiya ko, lagi kong nakaganyan na agad. Hello po, nagpapakilala na ako po si Kid. Ganito,
0: totoo.
1: Ganyan. Yun. Tapos oras. Isa pa, anong oras? Kasi yung oras natin, kasi naabutan ko pa yung taping na hanggang madaling araw eh.
0: Nung wala pang ano, Eddie Garcia law. Yung, yes.
1: Yung grabe yung taping, yung parang 5 a.m. ka mapapack up.
0: Narating ka doon ng 6 a.m.
1: tapos 5 a.m.
0: next day ka na pa.
1: Oo, yeah. Ganun.
0: Abutan ko din yan sa pangako sa'yo. Alas 2 pa lang, bumabiyahin na kami pa Zambales tapos uuwi ako the next day.
1: Oo,
0: na. Ganun. Oo. Kaya, hindi nagre-reklamo ha, pinakikwentuhan lang
1: po. Oo, yung oras mo, di ba? Yung parang once na, kunyari may seri ka, kunyari MWF, within 6 months, i-blackout mo lahat yan sa amin.
0: Bawal ka tumanggap ganun. Ng racket yan, yes.
1: Diba? Tsaka pag ang hirap mag-ano, yung magpaalam.
0: Totoo.
1: Paano pagraracket ka?
0: Totoo.
1: Diba? Eh may showtime pa noon, everyday kami.
0: Totoo.
1: Ngayon, may nagkakatampuan pa. Oy, di ka na pumapasok sa showtime ah. Kaya bug ka talaga.
0: Totoo.
1: MWF, may sharing ka. Tapos kailangan the next day, imbes na ipahinga mo, kailangan mo ipasok. Pero dahil nga, kabataan yon, kailangan
0: kaya,
1: talaga.
0: Kaya!
1: Tsaka nagpapalakas ka pa sa showbiz.
0: Yes!
1: Na, eh,
0: totoo. Totoo. Totoo po yung experiences na kwento ni Kid, promise. Mm. Alam mo, di ba, minsan nga pagka ano, pinag-uusapan, maraming mga baget sa TikTok na hindi nila naiintindihan or kahit hindi bata, hindi nila naiintindihan yung sinasabi ng mga artista na kailangan mo lagi mag-hi, hello, kailangan mo muna talaga. Tinuturo talaga siya ng manager.
1: Manager
0: tinuturo talaga.
1: Talaga
0: siya. And at the same time, hindi kasi siya pareha sa ibang trabaho eh. Alam ba kung nagkatrabaho ka sa BPO, hindi naman kailangan na bumati ka, pero 'di ba, kailangan mo mag-pay respect sa kaharap mo, or sabi nga nila, ang simpleng pagngiti mo lamang sa nakakasalubong mo ay minsan malaking tulong or malaking bagay 'yun para sa iba. Sa showbiz kasi talaga kailangan
1: mo.
0: Kailangan talaga dahil natatandaan siya ng mga veterano, na parang ito 'yung hindi mo matatapos, tapos pag-uusapan 'yan.
1: Chismis.
0: Ang ending, hindi ka na masasama sa show.
1: Tama.
0: 'Di ba? Totoo. Hindi ka na masasama sa show kasi nga kumalat na sa lahat na parang ang term kagad, attitude yan.
1: Attitude,
0: ganon, di ba? Ganon talaga yung term dyan. Tapos dati, kapag ka nag-no ka, sa isang bagay, may inquiry, nag-no ka, tapos hindi nila gets yung, syempre sunod-sunod yung segue mo. Once pala pag umuo ka sa isang assignment or sa isang project, dapat pala yung commitment mo, nandun talaga.
1: Oh, pumunta ka talaga.
0: Syempre nung bata tayo, hindi natin naiintindihan. Parang feeling natin, kung saan po may racket, game po ako. Oh, kung hanggat kaya pong isegue, isesegue ko po siya. Pero hindi pala ganun. Kasi nga, napaka ginto, binavalue ng bonggam-bongga yung oras. Siyempre, nung time na nagsisimula naman lahat ng mga bata, or like kami noon, nung time na yun, parang, G lang kung anong pwede, kung anong gawin. Eh, minsan nga, di ba, ang daming mga ano, hindi po ano ha, may mga libre kaming mga tinatanggap. Kasi part of the contract yun, na kunyari, yung mga promo guestings, yung mga ganyan, para dun sa pelikula mo. Kasi, dati nga isipin mo, di ba, parang, kasi kasama talaga to, kasi kailangan mong ilako. Which si Meme Vice, sa kanya ko naman natutunan yun. Na siya nga, Vice, ganda na, diba? Pag MMFF, talagang may inaalat siya, walang pagpapasko, walang New Year, nilalako talaga niya yung pelikula niya. Kasi kailangan niyang ibenta para mapanood. Which ganun naman talaga yung practice dapat, diba?
1: Pero kasi dati, diba, kunyari, may nag-inquire sa'yo, kunyari ngayong araw, tapos may promo pala kay Jaiho, tapos nakauho ka kay Jaiho. Kung mga bago-baguhan ka tapos tinanggihan mo yun, yung parang
0: chismis yun. Totoo, chismis yun na parang, ay, sino tong hindi dumating? Agad-agad ganyan. But in all fairness naman, lahat yan, napagdaanan at natutunan natin, di ba? Ang bongga lang na napag-uusapan siya ngayon. Kasi nung kung bata-bata tayo, wala naman tayong paki.
1: Wala naman tayong paki talaga.
0: Pero ngayon, nag-iba na talaga.
1: Iba na,
0: Na parang ang goal na natin is ano.
1: Tsaka respeto na din.
0: Actually, totoo. Yun talaga, malaking bagay.
1: Respeto mo sa kapwa-artista mo, di ba?
0: Truly, ganyan. May na-experience ka na bukod doon sa nagsumbong kay Papa O?
1: Meron.
0: Without naming names, ayan, ano yung pinaka-grabbing na-experience mo na parang hindi naman ganun yung nangyari, pero yung kwento, iba.
1: Oo, sa akin, ano, sa Showtime kasi, di ba, dahil everyday. Ngayon, pumapasok ko kasi ako, walking lang ako kasi dyan lang ako sa El Jardin.
0: Lahat tayo malapit ang condo sa ABS.
1: Walking distance na talaga parang 5 minutes lang. Tapos dadaan pa ako dyan sa audience entrance mismo, sa nakapila yung mga audience. Ngayon, pagpapasok ko, naka-hoodie, tapos naka-headset. Tapos ganyan, lakad ka lang, dire-diretso, papakita mo lang ID mo. Ngayon, parang may isang ano din yun eh, parang sa media siya eh.
0: Press
1: siya. Ngayon ako, morning, syempre, the usual, 6:30, papasok ko na, ganun. Naka-edit ako, parang, kid, gaman. Pero kilala ko siya na nakakabatian ko na noon pa. Ngayon, ako, ganun, dire-diretso ako. Biglang, ano, parang, after showtime, binablind item na ako sa, ano, sa Twitter. Parang may chismis na sa akin. Sabi ko, sino to? Tapos yung chine ko, ay, sabi ko siya, ngayon, chinat ko agad. Hindi ko daw siya pinansin. Tinatawag niya daw ako.
0: Talaga?
1: Eh, naka-headset ako eh. Hindi ko naman din siya nakita. Nakayuko ako, naka-headset. Yung pala, tinatawag niya ako. Kid. Siguro, ang sa POV niya, tangan, hindi ako pinapansin ito.
0: Hindi ka magmumura.
1: Oo, di ba?
0: Alay tayo, kid.
1: Ganon. Sorry.
0: Pasensya na po. Nadala lang po ang magkaibigang nagkakwentuhan. Sorry po, ayan.
1: So yun, di ko siya napansin. Tapos parang, Ang tagal nun. Hanggang sa parang nagkita na lang kami.
0: Sorry ka?
1: Nag-sorry na ako talaga.
0: Pero naapektuhan ka pag ganyan?
1: Yung ano, kasi kilala ko siya eh. Alam niya din naman na hindi ako ganun eh.
0: Oo, correct.
1: Ngayon, nung ano niya sa akin, sige, wala na yun. Pero ando pa rin yung post niya.
0: Nasa blind item ka.
1: Tas
0: pa rin.
1: Tapos meron pa, isa pa si... Ay, wag na, di ko na pangalanan.
0: Wag mo pangalanan.
1: Kilala mo yun.
0: Super?
1: Oo, kasi nag-ano pa sa akin yun eh, sa TV5 din pa noon eh.
0: Okay.
1: Nung nakita ko siya nung huli.
0: Oh, so, pati yun ang una. Ito naman, pangalawa, ganun din, di rin pagpansin.
1: Hindi naman. Ano siya, kilala ko siya, pero ini-issue niya lang ako ng kung ano-ano. May jowa daw ako na ganyan.
0: Na Becky.
1: Oo, na ganito. Eh, kilala mo ako, ba't mo ako ini-issue na ganyan? Alam ko, nandun ka eh.
0: Sa show na yun?
1: Oo.
0: Wait lang. Yung dati kong show?
1: Oo!
0: Martes University?
1: Oo!
0: Talaga?
1: Ako yun eh! Inaano.
0: Sino?
1: Sabi ko, ha? Talaga? Alam ko, nandun ka nun eh.
0: Pero hindi ko tanda kasi hindi namin alam talaga kung sino yung bao nila. Totoo. Hindi namin alam kung sino yung, kunyari, apat kami dun sa show. Sa Martes University po. Basta bahala na po kayo. hindi, ang ganap po doon, hindi namin pinag-uusapan yung baon namin na blind item.
1: Ah, so, hindi, on the spot.
0: On the spot. Hindi, sasabihin lang yung title. Tapos on the spot siya reaction namin. Real talaga.
1: Ayun.
0: But... So hindi ko alam na ikaw yung sinasabi niya. Nawalaan ba namin?
1: Hindi ko na ano.
0: Anong clue niya?
1: Galing sa sikat na grupo ng Noontime. Long hair. Eh, isa lang naman long hair.
0: Na long hair.
1: Ako lang yun. Ay, sabi ko.
0: Oo.
1: Pero wala.
0: Pero hindi ako yun ah.
1: Hindi ka.
0: Oo. Kasi alam ko pag mga kaibigan ko tsaka mga naka-naka ko, parang hindi ko na blind item eh. Alam ko ganun eh.
1: Parang ikaw pa nga nagtatang, sino? Kilala ko yan. Kilala ko yung grupo na yan.
0: Oo, totoo. Yes. Kasi hindi talaga namin alam kung sino yung binablind item talaga. Alam mo, in fairness, ngayon na pinag-uusapan na coming from the mouth of artista talaga. Siyempre, ginagawa ko yun for sa ibang mga programa. Halimbawa, inirequest siya. Alam mo, dati nga sabi ko, hindi ko naman alam na may impact siya. Kasi feeling ko, bata pala ako, napapanood ko na si Kuya Oj Diaz, si Papa Oji, napapanood ko na yung mga mentors ko na ginagawa nila yun. Ang pinagkaiba lang kasi ngayon, may Twitter na nga. Twitter na, may Reddit. TikTok na, may Reddit na. Though sa Reddit, hindi ako talaga fan of reading. Hindi ako maalam magbasa-basa. Parang narinig ko lang yung Reddit, ganyan. And in fairness, nakakatawa pala. Kasi nga, apektado kayo.
1: Hindi, kasi... Kumbaga, meron naman kasi yung iba, parang titirahin ka sa mga ganyan-ganyan lang. Pero hindi nag-viral.
0: Pero meron pag nag-viral.
1: Pero may nag-viral, makikita mo kahit wala kang intention na i-search, makikita mo na lang ang dami na nagtatag sa'yo. Ano
0: actually, yun yung problema. Yun yung problema. Ayan, abuti na banggit mo. Feeling ko, yun yung problema. Kasi halimbawa, kung kunyari, hindi ikaw, halimbawa yung last time na may guessing ako sa GMA na nag-trending, tapos nakakatawa, hindi naman yun yung tinutukoy, tinatag nila yung artista. So siyempre for sure, nababasa yun ng artista, tapos yung artista magchat-chat sa akin, tatawag sa akin, ako ba to? Bakala hindi talaga. O, tapos ang ending, wag mo naman pansinin, kasi nga, diba, sabi ko, diba hindi naman sa akin ng production, but anyways, that's part of entertainment, diba? Meron yung nasaktan ka, na-hurt ka talaga, na pa, kasi for sure yan, pwede mong tawanan eh.
1: Pag ano, dinadamay ng pamilya ko, doon ako na
0: lahat naman, actually.
1: Pag pamilya ko na yung dinadamay, parang, like meron yung parang family picture, mali-mali pa nga yung poster, parang dami account lang naman. Kaso ang problema, sa barangay namin pinopost. Sa barangay lang namin.
0: Ano ba yun?
1: Sabi ko, sino ba to? Parang ang inaano niya pa, parang yung scholar kasi ako si Jensen eh.
0: Yes.
1: Ngayon may family na nagpa-aral sa akin sa Jensen. Ngayon, nung gumraduate ako, punta ako doon, picture ako doon kasama nung
0: pamilya.
1: Mag-asawa, tapos si Ate Jen, ganyan, picture kami. Tapos parang sinabi ko, pamilya, yung caption ko, ganyan. Ngayon, pinopost niya yun na yun daw yung nanay ko. So sabi ko, ay, ano to?
0: Fake news to, yes.
1: Kung ano-ano lang
0: siya. Yun naman, ang hindi maganda, diba? Yung kailangan dapat, kapag once na nag-post ka, or once na nag-broadcast ka, dapat, facts, diba? Hindi pwedeng putyo-putyo lang yung chika mo na kung ano lang nakita mo, kung ano yung pinaniniwalaan mo sa sarili mo. Wag naman ganun kasi it can ruin someone's life talaga, diba? Tsaka ang mahirap kasi minsan pag artista ka, pagka sumagot ka, diba? Mali ka pa din.
1: Okay, dead ba ka na lang?
0: Mas okay na dead man na lang, diba? Ganyan.
1: Pero natuturo din, diba, ng mga, lalo na sa ni Mama O, ang number one na turo niya sa akin, pag may issue na ganito, tas kasama ka, una-una mong gawin, huwag kang magbabasa.
0: Actually.
1: Huwag mong babasahin. Kahit
0: yeah, ano. Same.
1: Kahit nung hashtag kami, sa akin nakadelete ang Twitter nun eh.
0: Talaga?
1: So, may time na dinelete, lalo na yung parang nag-release kami ng song about sa K-pop. Eh, yun yung time na parang ang mga Pinoy grabe sa K-pop eh.
0: Oo. Hindi pa sila bukas sa idea na meron na tayong P-pop. Oo. Ganyan.
1: Ngayon, binash kami ng todo yung music namin. Eh, dinelete namin yung ano.
0: Mga
1: yung
0: Twitter nyo.
1: Twitter ko.
0: In fairness. Diba? Yun ang mga masarap na pagkwentuhan. Pero syempre, ang maganda dyan, lahat ng mga natutunan mo, baon-baon mo hanggang ngayon. Diba? And totoo yung ano, it will make you stronger. And yung parang alam mo na, na pagka hindi totoo, dead ma. Hindi naman dead totoo ma, yan, diba? Mas kilala mo yung sarili mo. Diba? Ganyan. Ngayon, syempre, ngayon, viva ka na?
1: Hindi.
0: Ano na? Sino na gumawa siya? Papa-o pa rin?
1: No. Tapos na contract ko kay Mama. 10 taon eh.
0: Ah, talaga?
1: Ate ko na lang.
0: Ang nag-manage sa'yo?
1: Parang freelance, ganyan.
0: Marami nga pong nag-ganon talaga sa totoong
1: buhay. Kasi 10 taon, day. Alam mo na yan.
0: Totoo.
1: Alam mo na
0: yung pasig.

0: Aminin okay. naman natin, di ba, si Direk Daryl Yap is very, ano siya, parang related to political posts sa mga ginagawa niya. Lagi siyang nai-issue, lagi siyang nababash kasi nga masyadong matapang at mapangahas ang kanyang way of pagsalita nung stand niya sa gobyerno natin, di ba? Tapos di ba kayo din, like nakikita rin kayo na meron kayo with Senator Aimee, mga may ganyang eksena. Grabe bashing niyo dun for
1: sobra.
0: Sure. Oo.
1: Sobra. Kasi,
0: pero paano niyo tinitake yung mga ganyan? Kasi syempre, iba pag may hinaluan ng political... I wanna hear it directly straight from your heart.
1: Nung una pa lang talaga, parang alam na namin.
0: Na darating sa ganon.
1: Darating na sa point na, lalo na kasi nung tatlong yung movie namin nila, Zeus Nico, ako, kay direct din yun.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dun pa lang medyo nagkaka-bash-bash na. Pero kami trabaho naman kasi kami talaga eh. Ngayon, nung nakapag-racket-racket nga kami kay Senator Aimee noon, dun mas lumala.
0: Yung bashing.
1: Oo, kasi nga, oh, bakit nyo inaano yan? Eh, di ba dapat ganito? Eh, syempre, kami naman, kami na lang parang, kami tatlo yung parang nag-usap-usap.
0: At nagko-comfort sa isa't isa.
1: Kaya ano na, trabaho naman to, bari, ganito, ganyan.
0: Actually,
1: sa madaling salita, dead mo talaga kami. Dead mo talaga kami.
0: Kumbaga, kung saan may trabaho,
1: trabaho
0: nagiging practical. Di ba? Pero actually, di ba, ang hirap niya, ang tapang niyo ha? Kasi hindi lahat na artista tatanggap.
1: Oo, hindi lahat.
0: Lalo na yung kung ang mga pangalan na involved doon talaga, yung mga maingay na pangalan, di ba? Mainit talaga. Oh. Like paano yan, di ba, friends pa kayo with, of course, sila Meme Vi, sila ganyan. Hindi nyo ever na pag-usapan, wala?
1: Hindi.
0: Or gets naman ni Meme na they need to work, trabaho yan, ganyan.
1: Ay, maganda sa mga kaibigan mo talaga.
0: Tunay na kaibigan,
1: alam
0: yes.
1: Alam nila, hindi trabaho yan, alam nila. Pero nga, kaso yung mga tao online, di ba, makikita na, ay, supporter ng ganito, ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na sa X na account, na
0: yes.
1: app, diba?
0: Actually, sa TikTok meron na din eh.
1: O, diba?
0: Marami na din, oo.
1: Wala eh. Wala naman ako para yan o din sa nila. Bayaan ko na lang sila.
0: Totoo. Kasi ang importante, diba, yung nagkatrabaho ka.
1: Nagkatrabaho.
0: Diba? Actually, sasabihin nila, yung pinagkatrabaho, yung dati na-experience ko rin yan eh. Yung trabaho, yung pinapakain mo sa pamilya mo, lagi may ganun. Yung pinapakain mo sa pamilya mo, galing sa ano, sa maling paniniwala. Lagi mga ganyan. Binubusog mo yung nanay at tatay mo at mga kapatid mo, kamag-anak mo dahil mali, baliko ang paniniwala mo. Pero parang sa isip ko, eh, noong time na yun, wala talagang ibang offer. Yun talaga yung meron eh.
1: Yun talaga.
0: Anong gagawin ko? Eh, sabihin na natin, di ba, bukod sa kung malaki man, diswerte. Kung sakto lang, at least tuloy-tuloy yung trabaho, di ba? Bakit pagka pinaniwalaan ko ba kayong lahat na nagko-comment dyan sa comment section? Mababayaran nyo ba yung bill namin sa Meralco? Pag naputulan naman kami, hindi naman kayo ang iiyak ha.
1: Hindi naman kayo magbabayad.
0: Diba? Hindi naman kayo ang iiyak na magbabayad, diba? Opo. Alam mo, natutunan ko din talaga, you need to mind your own business talaga. At syempre, dahil nga open book ang pagiging artista, lahat talaga prone tayo sa...
1: Bawat galaw mo, meron talaga masasabi yung
0: tao. May kasama ka nga lang na Becky, jowa mo na eh.
1: Yun. Diba? Sabi nga nila... maganda o pangit man ang gawin mo, may nasasabi ang tao.
0: Actually.
1: Maging mabait ka, may nasasabi sila.
0: Kahit nga maging mabuti ka eh. Nang maganda, lahat, mabuting gawin mo every single day. Isa lang na pagkakamali mo, yan ang tinitingnan at yan ang inaabangan sa'yo ng tao. Hindi ko alam na bakit parang dito talaga, usong-uso yung ganyan, na yung pinipili, yung mas gusto nila na bumabagsak yung mga tao.
1: Totoo.
0: Tapos ang ending, next na naman, minsan nga na-stress ako dun sa ano, yung year, yung sa calendar, kung sino yung nag-trending ng January.
1: Ay, oo, yung may parang bida nitong month
0: na to. Oo, nung month na to. Dati, syempre, to be honest, and being transparent for conversational purposes, nakakatuwa naman talaga. Di ba, minsan na parang, bilang bata, natutuwa na aaliw ako. Pero dumarating sa point, na parang feeling sabi ko, pero hindi natin alam yung struggles ng mga tao na baka may nagkamali sila ng unintentional naman or nasabi nila yan kasi yun yung bugso talaga ng damdamin. Alam mo kaya dumating sa punto na 'di ba based on sa survey and everything mas marami nang nagdi-detach sa social media nowadays.
1: Ako, lagi.
0: Like ako din, ano na lang, for work purposes
1: na lang.
0: Na yung Instagram mo, yung Twitter mo, yung Facebook mo, kailangan lang laging may update, may post. Kasi nga, for the visibility.
1: Tsaka artista ka.
0: Dahil nga artista ka, kailangan kasi siya part of the job. Pero mas okay talaga yung you have people within the circle, your circle, na ang pinag-uusapan nyo nga ay yung about sa future, yeah, about sure, sa ikagaganda, oh, ganyan, oo. Ano tong drag me daddy? Kasi diba may ibang connotation yung daddy. Diba? May ibang connotation yung daddy. Diba? Yes, oo. You know, drag me daddy.

0: Yes. Diba?
1: May ibang connotation na kapag daddy, I love it. Ganyan, mga ganyan.
0: Hindi, sa madaling salita, pwede ko ba sabihin na yung plot twist, pwede ba? Wag sabihin.
1: Baka ano, ma-spoil.
0: Ma-spoil. Kasi, di ba, alam mo yung nagka-time sa social media na parang naging issue ang pagiging... Katulad ko, Nico Zeus ako. Then may ibang content creators.
1: Gets, oo.
0: Na,
1: yung nagbabakla-baklaan. Yan, oo.
0: Parang naging issue siya, di ba? Ngayon parang may nag-post na about na i-cancel nyo to si mga ano, yung mga nagaganyan-ganyan. Kasi parang gagawa nilang katatawanan yung ganito-ganyan. Parang somehow, ganito yung kwento nito. Parang dinefend namin yung issue na ganun. Kaya pag pinanood mo yung Drag Me Daddy, magigets mo rin eh. Kumbaga, gagawin mo lahat eh. Sa pamilya mo, may mapakain ka, gagawin mo lahat. Lalong-lalo na kung may anak ka.
1: Yes!
0: Diba? Gagawin mo lahat. Magtatrabaho ka ng kung ano-ano, kung ano yung ma-offer sa'yo.
1: Diba? Para pambili ng diaper, pambili ng gatas, para mabuhay mo yung isang tao.
0: Isang tao.
1: Diba? Lalo na kung mahal mo yung taong yun.
0: Totoo.
1: Diba? Gagawin mo ang lahat. Diba yun yung sinasabi minsan sa buhay, kahit ano, ilalaban or susuungin, 'di ba? Makapag-provide lang for the family. Na pero syempre, 'di ba? Gusto ko rin namang sabihin at ipaalala na 'wag namang humantong sa mga maling gawain.
0: Huwag lang 'yung mali talaga.
1: Oo, yung talagang mang-hold up ka na ng mga gasolinahan. 'Wag 'yon.
0: Mali na 'yon.
1: Mang-hold up ka ng gasolinahan, jewelry. Yung kahit paano, yung parang wala kang ibang tinatapakang tao.
0: Tinatapakang tao. Diba? As long na malinis talaga, 'di ba? Mm-hmm. 'Yun ang pinakaano ng Drag Me Daddy.
1: Yan. Diba? Kailan 'to palabas?
0: Actually, ano na?
1: Series ba to?
0: Vertical series.
1: Wow!
0: Vertical series siya with 20
1: Viva
0: episodes.
1: Viva One Movie Box?
0: Yeah, Viva One Movie Box.
1: Tama,
0: Viva
1: diba?
0: Movie Box.
1: Viva, iba yung Viva One. Viva tama. May Viva Max, may Viva One, may Viva Movie Box.
0: Yun yung mga vertical series.
1: Tari, lead ka. Bongga.
0: Kasi diba, nagka-time ako sa Showtime na yung sa... anniversary, yung nag-ano kami nila Kuya Jong, kami magkakalaban nila Nico.
1: Yes, yes.
0: Yung parang, anong tawag dito, yung segment yun, yung puro gay kami, naka-makeup kami.
1: Aha.
0: Miss Q&A, yun, yun. So, yun, yung para siguro, nakita nila na, oy, pwede to sigit mag-drag queen eh.
1: Blandina ka.
0: Blandina. Yeah.
1: Parang alam ko, judge ako no, kasama si Nicole Cordoves.
0: Parang
1: Nicole Cordoves saka Ryan Bang.
0: Oo.
1: Di ba parang yun yung tinitaping natin kapag magbabakasyon na. Di ba magbabakasyon na yun. Okay, invite mo silang lahat dahil ang bilis ng oras pero ang dami natin na pagkwentuhan. 4:01 na po mga ka-vibes.
0: So ayun, guys, please do watch Drag Me Daddy sa Viva Movie Box, written and directed by Direk Daryl Yap. Ako po dito ay si Orisa Sativa. Ako po ang bida dito. Kasama ko si Lady Gagita at si Mua Daya. So please do watch po. Maganda po yan. Thank you.
1: Abangan nyo po yan ha. Mag-download na po kayo. Alam ko, tama ba? Ganun pa rin yung price?
0: 169.
1: Dati kasi medyo nung nilunch pa lang 140 plus 120. Pero ngayon 169 na po. Ico Melendez na kasi syempre, di ba? Iba na din naman talaga. Palaki na, may mga mag-imperial na, di ba? In fairness. Ayan. So, kid, invite mo silang lahat na mag-support sa business mo, sa Daman, sa Drag Me Daddy, at sa iba mo pang ganap. Go take it away.
0: Ayun, please do follow me sa social media ko, sa Instagram, #kid, sa Facebook, Kid Yambao, and then sa TikTok, Kid Yambao. Tapos, ayan, itry nyo yung The Man Perfume. Ako ang may-ari niyan.
1: Wow.
0: Promise, sabi nga ni Jayo, siya, nagulat ako kanina. Actually, sinabi niya. Bumibili pala siya,
1: totoo.
0: Nagulat ako eh. So, ayan, The Man PH sa .com. Yan. Meron kami Lazada, TikTok, Shopee, lahat.
1: Bongga! Ayan, maraming salamat. Nag-enjoy ako sa chikahan.
0: Ako nga rin eh. Parang ang sarap. Tagalan, no?
1: Oh, diba? Ang dami natin na pagkwentuhan. At ang bilis, diba? Maulan, mag-ingat, may susunod ka pang guesting.
0: Opo.
1: Meron pa?
0: Meron pa naman.
1: May takbo pa ulit?
0: Meron pa.
1: Okay, ingat kayo.
0: Thank you.
1: Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok, sa lahat ng mga nakinig, syempre. Ito po ang Banana Crew,
0: Banana.
1: The home of the stars sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes. Ang lupet. Ang oras po natin ay 4:03 sa buong kapulaan ng Pilipinas.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Tribe Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: delivery. Maria Jose.
3: Akin yan. Ang laki ng box.
2: Surprise!
3: Yeah! Ipat ka nga sa loob ng box.
2: Basta para sa'yo, gagawin ko all.
4: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
5: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
6: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
5: No processing fee at fast approval pa.
6: Kaya,
3: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
7: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with matching tuntugan. Yan ang pamiryenda ng paboritong beshe ng bayan, DJ Jai.

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet! Pangiti-ngiti lang ah! Ang lupet!
2: Ka-vibes, trivia muna!
3: Alam niyo ba na ang huling El Bimbo ay tungkol sa childhood crush ng Eraserheads frontman na si Eli Buendia? Sinulat niya ito sa loob lang ng 5 minuto at pagka-release noong 1995, naging isa sa most iconic OPM songs. At dahil sa kantang ito, Eraserheads ang naging kauna-unahang OPM artist na nanalo sa MTV Video Music Awards bilang International Viewer's Choice Award for Asia noong 1997. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. The vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
4: Hello mga ka-vibes! Ako nga pala si Melly Cateveros Francisco, ang inyong ko-auntie. Makinig sa 92.3 FM Radio Manila, ang inyong favorite music radio, ka-vibes.
5: Hello ka-vibes, ako si JM De Guzman at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes!
6: Hello mga ka-vibes, ako po si Jonah at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes!
7: Hello ka-vibes, ako po si Jameson Blake at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes!
8: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
0: 92.3 FMR.
9: Favorite music radio.
0: Ka-vibes.
1: Ang

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Your favorite songs mula sa inyong idols, nandito na! Bandana Crew! Daily Top 10 Countdown! Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10 Post para sa inyong mga request na hits.
3: Ang lupet!
2: Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes! Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3
3: FMR. Ang lupet!
2: Mga kabanana, mag-ingay! Tuloy-tuloy pa rin ang pag-iingay ng pang-meriendang tsikahan. Kasama ang favorite beshi ng bayan, DJ Jaiho sa

0: Fred Moser at manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet.
1: Hello Ka-vibes, ako si Heath Hornales at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes, ang lupet.
2: Hello Ka-vibes, ako si Inigo Se at palaging tumutok dito sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes, ang lupet. Tara.
3: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes,
1: ang lupet.
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with matching tugtugan. Yan ang pamiryenda ng paboritong beshe ng bayan, DJ Jaiho.

0: 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. 5:07 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling ka-bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po, si Jaiho. Magandang afternoon pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin sa Metro and Mega Manila, sa 101.9 FM Radio Davao City, sa 89.5 FM Radio Davao del Norte, sa 102.3 Baguio at sa Bacolod, ganun din sa 97.5 sa Jensen. Nag-enjoy ba kayo, mga ka-vibes, sa chikahan natin kasama ang ating celebrity guest kanina na si Kid Yambao? Opo, si Kid po ay bibida sa kanilang vertical series na pinamagatang Drag Me Daddy. Ayan, title pa lang talaga naman, mga pa. Daddy, I want you. Ganun. Uy, pero ito ha, pag-usapan natin, mga ka-vibes. Alam nyo, sa buhay, dapat gamitin natin ang mirror method pagdating sa mga tao. Oh, yeah. Do you believe? Alam nyo kung bakit? Dahil magiging peaceful ang buhay mo. Less expectations. Less stress. Mag-focus po tayo sa mga bagay na nagbibigay ng pagpapahalaga sa iyo. Pak! Ganon! Ito rin, isa pa ha. Gusto kong sabihin sa lahat ng mga nakikinig sa atin na Wednesday afternoon. Ako talaga, promise, naniniwala po ako, mga ka-vibes. At totoong-totoo po ito. Na kapag ikaw ay isang anak ka na mabait, mabuti sa magulang, you'll never run out of blessings. Lahat ng mga ginagastos natin para sa ating mga pamilya, times 10 ang balik na good karma. Kaya naman, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, God bless us all. Lalo na sa'yo, na patuloy na lumalaban ka, vibes. You want more music? Say ha ha. If you want more, I will give you more. Sa oras ng 5:10, heto na ang mga pinaka most requested songs ninyo, mga ka-vibes, sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Let's start with, of course,
1: gusto bang mapakinggan ang idol mong

5:13 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Eto na, sisimulan na po natin ang top 10 most requested songs na kayo po mismo ang bumoto. Kayo po mismo ang nagpadala ng mga comments sa ating Facebook page, Instagram, sa 923 FMR Manila official social media accounts. Kung handa ka na, lakasan ang radyo. Dahil eto na ang number 10.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Your favorite songs mula sa inyong idols, nandito na! Banana Crew! Daily Top 10 Countdown! Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10 Post para sa inyong mga request na hits.
3: Ang lupet!
2: Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. The Vibes!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

92.3 FM, our favorite music radio ka-vibes, ang lupet! 5:59 ang oras. Isang minuto na lang po out na, nag

0: Isang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada na si Jaiho. Bukas naman ulit mga ka-vibes. Pero bago ako mag-out for today, wala lang, natawa lang ako dun sa ano. Kasi diba meron ng Apple Pay dito sa Pilipinas, pwede mo na siyang magamit. Nakita ko yung video ng isa sa mga nagpost sa TikTok. Nagpunta siya sa isang fast food. Hindi ko alam kung totoo siya or scripted. Pero natawa ko. Kasi tinanong niya, sabi, may Apple Pay po kayo? Ang sagot sa kanya, wala ho, peach mango pie lang po. Diba? Oo. Ayan, in all fairness naman, hindi ko talaga alam kung scripted siya or ano. Pero wala, natawa lang ako, diba? O, saktong alas 6 na po. Salamat sa mga tumutok for today. Bukas ulit mga ka-vibes. Magkarinigan tayo Lunes hanggang Biyernes. Alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lang sa numero 1 ng una, number 1. Banana Crew, the home of the stars. 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ninyo sa Soundtrip, ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet! Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke, abala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Gas!
4: Sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog.
4: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
6: You are a great singer.
4: I-Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: Kahit
1: sintuna duman o biritera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo lang matutulog.
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights!
3: You are a great singer!
1: I-Diva Nights!
4: Sabihin mo ang pag-ibig ko!
1: I-Diva Nights! With DJ ID!
5: Ang lupet!
6: Ikaw vibes!
7: 2.3 FMR, ka-vibes sa Sound Trip! Ang oras natin mga ka-vibes, 6.14 ng gabi at isang maulan na araw sa inyong lahat. Oo, araw talaga kasi simula kanina pang umaga hanggang ngayon, di ba? Mag-alas 6 na, mag-alas 7 na. Mumuulan pa rin, hindi na siya tumigil. Ayan, kaya sa mga ka-vibes natin dyan na nasa daan ngayon, nagmamaneho, doble ingat po tayo mga ka-vibes ha. And sa mga commuters naman natin, sana nakapagdala tayo ng kapote o kaya naman may payong. Kung wala mga ka-vibes, ayan, luwaklak na tayo ng vitamin C para mas tumaas ang resistensya natin, no? Syempre, pag mga ganitong weather, marami, ayan, nagkakasakit. Kaya alagaan, doble ingat mga ka-vibes. Kasama niyo po ako inyong bestie na G sa Fun at Kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID up until 9 PM para sa programang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan. Welcome mga ka-vibes sa programang I-Diva Night! Hello, hello sa mga ka-vibes natin all over Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga ka-vibes natin sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Gensan, pati na rin sa 102.3 Bacolod. And habang nagpapahinga ang ating mga ka-vibes ngayong Wednesday evening, eto na nga ang ating mga pop songs, ang ating featured songs for tonight. Makikanta at maki-sing along ka na dito sa ating programa mga ka-vibes dahil ang ating mga kanta for tonight ay mga galing ng 2010s, diba? Mga nag-define ng dekadang iyon. Syempre, starting off with none other than Nicki Minaj, charot. Nicki Minaj with Super Bass mga ka-vibes. Kung ikaw, alam mo itong boom, boom, boom, boom, boom, boom, babe. Ayan, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967. And syempre, ano naman tayo, isang local song galing kay Moira with the song Titibo Tibo. Yan, released yan ng mga latter part na or later part na ng 2010. So syempre, kasama pa rin yan, di ba? Kayo ba mga ka-vibes, ano yung mga favorite memories nyo nung 2010s? Kasi pag sinabi mong 2010s, para sa akin, yun yung mga panahon na napakasimple pa ng buhay. At parang for me, punong-puno siya ng kulay. Kasi diba, para sa mga Gen Z, yan yung mga earlier part ng teenage years mo. Diba, yung mga 10 years old up until 17. So childhood hanggang teenage years, mga pang hanggang junior high school. Pasok pa nga actually ang senior high school. And para naman sa mga millennials natin dyan, yan yung mga ano, papik ka pa lang nandun sa career mo. So I'm sure marami kang mga defining moments o mga milestones na napagdaanan ng mga taon na yan. Kaya kung ikaw, ano yung defining moment ng 2010s mo mga ka-vibes, pwede mong i-share yan sa ating social media accounts. 923FMR Manila, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, pati na rin sa Spotify. Follow, like, and subscribe mga ka-vibes. And para sa inyong mga komento, ayan, ilapag nyo lang yan sa ating Facebook fan page. Mag-message kayo dyan o kaya naman sa ating Viber. Ang numero natin, 0954-406-1967. Yan na rin ang ating numero para sa mga ka-vibes natin na gusto makisig along live on air dito sa ating programa dahil sa ating pagbabalik, we're going to drop them bars. Bars talaga? Ano yan? Anong klaseng bar? Diba barbell? Hindi. Syempre mga rap bars, no? With the song Super Bass by Nicki Minaj. Dito lang yan, syempre, sa programang I-Diva Nights. Kasama ako, DJ ID, sa 92.3 FMR, ka-vibe sa Sound Trip. Ang oras natin, 6:18 ng gabi.
5: Ang lupet!
1: I-Diva Nights with DJ ID.
2: 92.3 FMR, favorite music radio.
0: Ka-Vibes!
5: Ang lupet!

0: nyo, pet!
1: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo! Favorite Vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo!
2: Oh yeah!
1: Kiko Kalikot! At ang baby ng bayan, DJ Main!
3: I love you!
1: Para sa umaga na di mo aayawan! Favorite Vibe! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa 92.3 FMR! Ka-vibe sa sound trip!
0: Ang lupet!
4: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Gas!
4: Dunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
6: You are a great singer.
5: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: Guys.
1: Ito na naman o Biritera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights!
2: You are a great singer!
1: I-Diva Nights!
3: Sa pihig mo pag-ibig
1: ko! I-Diva Nights! With DJ ID!
4: Ang lupet!
5: Kavibes! FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. 6:40 na po ng gabi, mga Ka-Vibes. And welcome sa ating programang I-Diva Nights. At kasama niyo po ako, DJ ID. At sa oras na ito, ayan, kamustahin natin ang ating mga Ka-Vibes na nasa daan ngayon. Ayan, sa ating mga choppers, mga TNVS driver at mototaxi driver natin. Pati na rin sa mga konduktor at sa mga pasahero natin na nasa biyahe ngayong gabing ito. And habang nagpapahinga at nagbumuni-muni tayo dyan, mga Ka-Vibes, ayan, syempre, trip down memory lane muna tayo to the 2010s. Ano bang ganap nyo nung mga taong yon? Yan, between the 2010 hanggang, let's say, mga bago mag-2020, diba? Ano yung pinaka-memory nyo ng time na yan? Kasi diba, dito lumabas yung mga kanta, yung mga sobrang iconic na kanta, yung mga Nicki Minaj, Lady Gaga, Rihanna, Kesha, Katy Perry, diba? Lalong-lalo na yung mga parang pa-party-party na songs. Feeling ko yung mga, yung era na yan, I would define it as yung parang peak of partying culture. At least, base sa mga nakilala ko, syempre yung mga nakakausap nating mga millennials noon, di ba? Na talaga namang gabi-gabi, pumaparty sila. And syempre, yung papunta sa earlier parts ng mga Gen Z, di ba? Yung mga pinanganak ng mga 2000s. Yan yung mga teenage years, mga formative years nyo. Kaya i-share nyo yan sa amin dito sa ating programa at makikanta tayo, makising along tayo sa ating first featured song na Super Bass by Nicki Minaj, released in the 2010s. Ito yung mga isa sa mga rap song na talagang tumatak sa ating lahat, eh, di ba? Yung start pa lang niya, pag narinig mo na, alam mo na yan, it's Super Bass. Kahit ngayon, i-play mo pa yan sa kahit saan ka pumuntang mga bar, lahat nakakasing along sa kantang yan. Kaya I'm sure sa mga Ka-Vibes natin dyan, gusto nyo akong pakitaan ng inyong mga rapping skills, di ba? Tumawag lang kayo sa numerong 0954-406-1967. And sa oras na ito, habang nag-aantay tayo ng ating live caller for tonight, binabati ko pala ang ating mga Ka-Vibes na nanonood ngayon sa atin sa ating Facebook live stream. Hello kay Gerard Mishano. Ayan, kasi mga Ka-Vibes, no, bukod sa napapakinggan tayo sa radyo, tayo'y napapanood din sa ating Facebook fanpage. I-search niya lamang 923 FMR Manila. Kaya namang kaway-kaway sa buong FMR squad and sa mga Ka-Vibes natin. Ayan sila Randy Santisa, si Juan Miguel Dimogatia, Emmy Hernandez. Ayan, hello kala Mary Dulay and sa FMR squad natin na naka-tune in ngayon. Ayan, sa mga Ka-Vibes natin, ito na nga ang ating unang caller for tonight. Ready na sumabak para sa ating first featured song. I-welcome na natin siya. Hello!
6: Hello po.
5: Ay! Ikaw ba ang ano, ang magra-rap? Baka naman pinapademure mo lang yung boses mo para mamaya ma-shock tayong lahat, 'di ba? Yan yung mga tactics ng mga nasa singing competition, eh. Demure ko no, pero pagka nag-rap na siya, bum-bum-bum-bam, ganon. Ikaw ba? Pangalan mo na pala at taga saan? Ayan, feeling close, kala mo naman besties na tayo. O pangalan at taga saan?
6: Anjanette po.
5: Anjanette. Hi, Anjanette.
6: Yan na sa tabi-tabi.
5: Diyan na sa tabi-tabi. Makikita ba kita sa kanto pag lumabas ako mamaya?
6: Pwede din, pwede.
5: O, dapat nandyan ka, Anjanette, ha? Mm-mm. O, yan. Anjanette, ito. Anong pinaka, ano mo, pinaka-memory mo back in the 2010s? Ikaw ba ay isang Gen Z or millennial?
6: Hindi po, ako po isang Gen Z.
5: Yan, Gen Z. Gen Z rin.
6: Ah, Gen Z rin.
5: Oo. Mga sinaunang Gen Z. So anyways, ano yung pinaka-memory mo ng 2010s mo? core memory, oo.
6: Parang ano pa lang po ako nung bata pa lang ako nun.
5: So ano ginagawa mo nung mga edad na yun?
6: Laro-laro sa labas, kanyas, patintero, tumbang preso. Naabutan pa po namin
5: yun. Yun, oo. Kasi yung mga ano, pagdating na ng mga siguro, I would say 2020, hindi na masyadong uso yan eh. Kasi parang puro iPad-iPad na lang, cellphone, diba?
6: Ayun, mga online games.
5: And itong Super Bass, ready ka na ba?
6: Oh. Super Bass.
5: Are you super ready?
6: Patry po natin.
5: Yes. Ay, attempt okay natin po yan, no? Feeling okay ko, po, mga ka-vibes, papakitaan tayo ni Anjanette ng kanyang rapping skills. Kaya naman, maghanda kayo to be blown away. Ayan, tinaasan ko na yung standard, Anjanette. Huwag ka ma-pressure.
6: Ay, ako po sa rap and then ako sa chorus.
5: Oh, sige, game. Sasabayan kita. Sabayan mo rin ako, okay? And sa mga vibes natin na nakakaalam ng kantang ito, here is Super Bass by Nicki Minaj back from the 2010s. And kung alam mo tong kantang to, ka-vibes, ayan, feel free to sing along. Are you ready, Anjanette?
6: Ready na po.
5: Alright, banatan na natin to.
0: 0-0-4-9.
5: Huwag mong sabihin, hindi mo to alam. With the boom and system.

0: Supervise! Palakpakan natin mga ka-vibes! Anjanette from sa tabi-tabi! Hiningal ka, Anjanette! Okay lang yan, Anjanette. Ang importante dyan is yung effort at nag-enjoy ka. Nag-enjoy ka naman ba?
1: Yes, po. Nag-enjoy ka.
0: Alright, ayan. So mga ka-vibes natin, palakpakan natin ulit si Anjanette para sa kanyang effort. Alam mo, yun yung mga ano eh, yung mga masarap kasama, diba? Yun ang mga nag-e-effort. O yan, Anjanette, yung pagdating sa mga 2010s natin, ano yung ano, kantang tumatatak sa'yo? Siyempre, bukod sa Super Bass, lahat tayo from the 2010s, isa yan sa mga top songs na napapakinggan. Ay, ikaw, favorite, ano ang favorite song mo?
1: Favorite ko po nun, Hawak Kamay.
0: Hawak Kamay. Baka naman gusto ko mo kaming samplean yan.
1: Oh, sige po.
0: Kasi parang ang ganda ng boses mo at gusto kong mas ma-showcase natin siya, di ba? Wala man ako ng backtrack. Kahit chorus na lang.
1: Oh, sige po.
0: Kaya palakpakan natin mga ka-vibe si Anjanette. Take it away.
1: Kahit kailan hawak kamay, di kita iwan sa palagpay. Dito sa

0: Wow, wow, wow, wow. Nakaka-love naman ang boses ng isang Anjanette. Singer ka ba?
1: Ay, depende po.
0: Depende saan?
1: Artist po.
0: Depende sa artist. Ayan, baka naman Anjanette, may gusto kang batiin sa oras na to?
1: Hello po kayla, mami. Na nanonood. Kaka-share ko lang sa kanila. And i-plug ko na rin po yung ano ko, yung social media.
0: Oh yes, go for the go.
1: Sa IG po at Anjanette Mugatas. Sa Facebook, Anjanette Mugatas. And then sa TikTok, Anjanette Mugatas _.
0: Ayan. Ano makikita natin sa mga social media accounts mo? Ikaw ba yung isang artist?
1: Yes. I'm also an artist po. May mga kanta rin po ako. Pwede nyo rin pong stream sa Spotify. Anjanette din.
0: Ayun! Nagsusulat ka rin pala ng sarili mong mga kanta. Kaya yes pala, po. Ang ganda-ganda ng boses mo eh. Maraming salamat ha, Anjanette, sa pagtawag sa atin ngayong gabing ito. Ano yan? Sa mga ka-vibes natin, palakpakan natin siya muli. No? At salamat sa pagsama sa amin dito sa ating programang iDiva Nights! And sa mga ka-vibes natin sa oras na ito, ayan, magbaback to tugtuga na tayo. At kung ikaw man ay nabiten, no, sa pag-sing along live on air, don't you worry, dahil sa ating second hour, meron pa tayong another featured song also released in the 2010s, pero mga nasa later years, no. It's Titibo-tibo by Moira. Ayan, may oras ka pa ka-vibes para mag-warm up at mag-practice dyan, ha. Kaya na-save mo na tong numerong 0954-406-1967. And sa mga ka-vibes natin, wala na magpilipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip. Ang oras, 6:50 na!
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: 93 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet. Ang lupet.
2: Sa mga ka-vibes natin, tuyo man ang damdamin pero ang sahig ay hindi. Kaya naman, doble ingat na tayo mga ka-vibes sa oras na 7:01 ng gabi.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
4: ACS! Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Kabibes!
1: Ang lupet!

0: kah?
1: Sintunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
3: You are a great singer.
1: Diva Nights.
3: Sabihin mo
1: Diva Nights with DJ ID.

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak back.
1: Sintunado man o binitera, lahat panalo sa saya.
2: Wala mulang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
3: He's our great singer.
2: I Diva Nights.
4: Sabihin mo ang pag-ibig ko.
2: I Diva Nights with DJ ID.
5: Ang lupet!
6: Kavibes.
7: Kamusta ang ating mga ka-vibes? Sa oras sa 7:18, kayo pa rin ay nakatutok sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip.
5: Ang lupet!
7: Para sa programang I Diva Nights, kasama ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. At dahil nga dito sa ating programa at kanina, napag-usap-usapan natin yung mga 2010s, diba? Napaisip kasi ako eh, kung ano yung mga namimiss natin nung 2010s. Pero syempre, bago mo na yun, ng mga ka-vibes, lahat ba nakapag-apple pie na? Oo, dahil mga ka-vibes, ano na, available na po ang Apple Pay daw dito sa Pilipinas. At may nakita nga ako nag-viral na video, diba? Pumunta siya sa isang fast food chain at nagtanong kung available na daw yung ano, yung apple pie. At tas ang sagot, oo, ilang minutes, mga ilang minuto pa daw, 5 minutes pa daw, tsaka magiging available. O, diba? Bentang-benta sa akin yun, yung mga ka-vibes. Pero, dun ko rin nakita, no, na, hala, sobrang ano na, no, mas sikat na talaga ang digital payment methods ngayon kumpara nung mga 2010s. Kasi ngayon, dami nang hindi nagdadala ng cash, diba? Kaya naman, shoutout dyan sa mga tropa peeps natin na ang lakas ng loob gumala, lumabas, mag-imbita, pero pag nandun na, wala namang cash na dala. Bakit naman tayo ganon, friends? Oo. Tapos ano tayo, pahirapan, no? Maningil ng ano, hati ng share nila pagkadating sa bayaran na. Pero kayo ba, kung kayo ang tatanungin, ano ba talaga mas prefer nyo mga ka-vibes, mga nakikinig sa atin ngayon? Mas trip nyo ba yung online payment or mas trip nyo pa rin yung cash? Personally kasi ako, cash talaga ang prefer ko kasi nararamdaman ko yung sakit pag nanababawasan. Pagka feeling ko kasi pag gumagamit ng mga online payment methods, parang feel ko ang dami kong pera. Diba? Kasi hindi ko nararamdaman na nawawala na siya. Basta itatap ko lang, basta isascan ko lang. Pero pagka-cash kasi nararamdaman mo at nakikita mo na nawawala siya eh, sa kamay mo, sa palad mo. Kaya mas tumatatak sa akin na gumagastos ako. Kaya pag gumagamit ako ng cash, mas na napapaisip ako kung teka lang, bibilin ko ba to? Teka lang, kaya ko bang bayaran to? Ganon. Ikaw ka vibes, i-share mo yan sa atin sa programang 923 FMR Manila Facebook fanpage natin. Pwede ka mag-message dyan o kaya naman mag-message sa ating Viber. Ang numero 0954-406-1967. At i-share mo kung ano yung mas trip mo. Online payment or cash ka pa rin, diba? Doon pa tayo sa traditional o sa modern. Modern and traditional. Yes, sa mga ka-vibes natin, ang sarap balikan kasi ng mga taon or mga panahon na mas simple yung buhay, na yung tipong pag cash okay na, yun na yung payment natin, diba? Tulad nga ng ating sunod na featured song, mga ka-vibes, na nagpapaalala ng mga simpler days Titibo-tibo by Moira, mga ka-vibes. Pag narinig mo to, na ang napipicture out ko dito, yung magkakasama kayo ng mga kaklase mo sa classroom, may dalang gitara o ukulele, tumutugtog lang, happy-happy, diba? Nakakamiss yung mga ganong moments, ka-vibes. Kaya kung alam mo tong kantang to, tumawag ka na or isave mo ng numerong 0954-406-1967 dahil sa ating pagbabalik, yan na ang kakantahin na natin ng ating second featured song for tonight. Kaya naman, ikaw ka vibes, kung gusto mo makisang along live on air, eto na nga ang sign na gawin mo yan. And syempre, no, bukod pa doon, bukod sa mapapakinggan tayo sa radio, tayo may mapapanood din sa ating Facebook fanpage dahil magla-live tayo para sa oras na yan, mga ka-vibes. Kaya naman, stay tuned lang at manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes sa Soundtrip! And sa oras na ito, back to tugtugan na tayo, no? At ang next song natin ay para sa ka-vibes natin na si Edna Gamotia na nag-request ng Lights, Camera, Action by Kylie Minogue. Dito lang yan sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang oras natin, 7:23.

0: sa inyo
1: ang lupet
0: mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes Good Morning. Wow! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Chocoloco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupa!

0: Oh. 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR Ka-vibes! Sound trip!
1: Ang lupet!

0: Kas!
1: Sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
2: You are a great singer.
1: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet!
4: Vibes 92.3 FMR Ka-Vibes sa Sound Trip. Oras natin 7:42 ng gabi at kayo pa rin ay nonono, nakikinig. Nakikinig, oo, DJ ID, dahil nasa radyo tayo. Nakikinig kayo sa programang iDiva Nights. Kasama ko, of course, DJ ID dito sa ating programa. And syempre, bukod sa napapakinggan tayo sa radyo, ayan na nga, tayo rin ay napapanood sa ating Facebook fanpage dahil live tayo ngayon sa 923 FMR Manila, mga ka-vibes. Kung gusto nyo po, ayan, mapanood ang ating mga ka-vibes na makising along dito sa ating programa, go for the go-go-go nyo yan. I-follow nyo na rin kami at i-like nyo na rin ang ating mga social media accounts. 923 FMR Manila po yan sa lahat ng ating social media platforms. At eto na nga sa mga ka-vibes natin. Naranasan nyo na ba na baguhin ang inyong mga sarili para mapansin kayo ng taong gusto nyo? O kaya naman, nagbago ba kayo? Naranasan nyo na bang magbago para sa taong gusto nyo? Ayan, medyo ganito rin yung tema, no, ng ating second featured song for the night, Titibo-tibo by Moira De La Torre. Grabe yung mga featured songs natin. Talagang yung ano, makakapag catch ng breath nyo. Yung pagtanggal hininga, ganon, di ba? Kahit na, alam mo, si Moira, isang, talagang yung boses kasi niya, it's bagay na bagay sa mga ballads, di ba? Bagay na bagay sa yung mga kantang very soothing, no? Pero I believe talaga na si Moira, kaya niya maging rapper, guys. Mm-mm. And itong kantang to, I proof of that. Kaya naman, ikaw kung alam niyo itong kantang to, ka-vibes, tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. Dahil sa oras na ito, tatanggap na tayo ng live callers dito sa ating programa. And speaking of, nandito na ang ating second songwriter for tonight. I-welcome na natin siya. Hello!
5: Hello po!
4: Hi! Pangalan at taga saan?
5: Hello po. Ako po si Paul, taga Pasig po.
4: Paul from Pasig. Alam mo, hindi ko in-expect na maging lalaki ang caller natin for tonight. Pero ayan, Paul, ikaw ba? Naranasan mo na magbago para sa isang taong nagugustuhan mo?
5: Yes, I have.
4: Kwento mo naman sa amin.
5: De, ano po, kasi nung high school ako, magagalitin talaga ako na tao. And I have a lot of like anger issues, pero when I met my girlfriend, she's very soft and very sensitive, and dahil mahal na mahal ko siya, I really had to learn how to be a calmer person and how to be more peaceful pagdating sa mga bagay-bagay. And yun yung mga binago ko, ganun.
4: Okay, ang nice yan, ha? Dahil bukod sa, of course, in-acknowledge mo yung mga karakteristik mo na hindi gaano kaganda at pinalitan mo yun. You changed it talaga for yourself and for the person that you love. Kasi alam mo, yun yung mas makakabuti para sa inyong dalawa. O, baka naman gusto mong i-shout out yung girlfriend mo.
5: And shout out po kay Casey. Ayan, shout out po kay Casey sa girlfriend.
4: Ayan. Hi, Casey. Ayan. More power to you guys, no? At ito na nga, mga ka-vibes, huwag na natin patagalin pa. Nandito na ang ating second featured song of the night. Ready ka na ba ang mag-rap?
5: Sana di ako magbulog.
4: Sana hindi tayo mawala ng hininga, di ba? High five tayo, John Paul. Pero ito na nga, testingin na natin to. And sa mga ka-vibes natin na nakakaalam ng kantang to, ayan, feel free na makisang along dito sa ating programa. Kaya naman, sa mga ka-vibes natin, here is Titibo-tibo by Moira De La Torre.
2: 4-9-1-0
4: official soundtrack ng pelikulang Vince Cat and James noong 2016.
0: Elementary pa lang.
4: Teka, mali!
5: Mga gawin parang hindi pa.
4: Repeat tayo, isa pa. Parang cheating yun kasi may backtrack. Dapat yung ano, karaoke talaga, para talagang tunay na karaoke. Ayan, sa mga ka-vibes natin, isa pa. One more time, DJ, rewind the disc.
2: 4, 9, 1, 0.
4: Ayan. Sa mga ka-vibes natin, once again, Titi Botibo by Moira de la Torre. At kung alam niyo tong kantang to, feel free to sing along. Sabay-sabay tayong maubusan ng hininga. Alright? Game?

0: inhale, exhale.
1: Sorry.
0: Huwag ka mag-sorry, Paul. Ang lupit mo.
1: Thank you.
0: Napakagaling. Palakpakan natin mga ka-vibes muli. Si Paul, ang ating ka-vibes from Pasig. Ayan, inhale ka muna. Paul, inhale.
1: Okay.
0: Inhale, okay, exhale. Okay na ba tayo? Nakahinga na ba?
1: Okay na po.
0: Hindi, pero ang galing pa rin at na-enjoy ko talaga yon, no? Ang mas malaga sa akin is yung energy na nabigay mo para sa ating mga ka-vibes. Talagang nakaka-good vibes yung pagkakanta mo noon, no? Eh, meron ka bang mga ano, mga memory, no? Or siguro nung nagsisimula kayo ng girlfriend mo, na naramdaman mo na, ay, siya pala yung para sa akin. Kasi diba, pagka napakinggan mo tong kantang to, yun yung maisip mo, maaalala mo agad yung crush mo eh, no? So, naalala mo ba yung mga panahon pa na nagkakagusto ka pa lang, hindi mo pa siya girlfriend?
1: Ay, oo. Meron akong mga ganun din mga moments.
0: Mm-mm. Ano yung pinaka-naalala mong kilig moment, Paul?
1: Well, meron akong parang pinapanood nun sa ano, sa TV. Tapos katabi ko siya, parang may mga kasama kaming friends nun. Tapos may narinig akong quote na, "You can't marry the right person if you're dating the wrong person."
0: Whoa.
1: Tapos, at that time, nagkaroon akong realization kasi nanggaling din ako sa toxic relationship eh. Pero I had already broken up. I'm single na rin nun. Then, napatingin na lang ako sa kanya bigla. Tapos sabi ko, yun lang sinabi ko, ha? Parang the next days na naisip ko na parang, sige, ligawan ko na siya.
0: Nakakakilig naman! Wait, kinilig talaga ako kasi alam mo, birang-bira ako makarinig ng isang lalaki. Yung process ba ng isang lalaki pag nagkakagusto sila sa isang babae, o diba? Kaya naman, maraming salamat sa pag-share. Ulit, ay shoutout nga natin. Anong pangalan ng iyong love of your life, Paul?
1: Si Casey po.
0: Ayan, hi Casey. Ayan, siguro si Casey, ngiting-ngiti ngayon. Ang haba ng hair mo, girl! Ayan, syempre bukod kay Casey, may gusto ka pa bang batiin, Paul?
1: Batiin yung mama ko na nagtuturo ngayon. Ay, tapos na pala yung klase nila.
0: Mm-mm.
1: Tapos gusto ko batiin yung mga office mates ko po sa Route 21. Yun, mga kasama ko sa music.
0: Ayan, palakpakan natin. Ay, tumutugtog ka, Paul?
1: Yes.
0: Ah. Ano yung mga kanta mo? Baka naman pwede mong i-share sa amin kung saan pwedeng ma-stream at mapakinggan yung mga songs mo.
1: Oh, actually, I already had like a episode nung nakaraan sa Sessionistas.
0: Ay, wow! Pero naman pala tayo isa pang songwriters, no? Galing sa Sessionistas. Mm-hmm. Ayan, sige, i-plug mo naman ang mga platforms mo.
1: I have a song called Segundo. Yun po yung latest release ko. You can stream it on all streaming platforms. Saan pa yan? Sa YouTube, Spotify, Apple Music, etc.
0: Yun, ah.
1: I have more songs din bukod dun.
0: Ayan, sa mga ka-vibes natin, kung curious kayo, go check that out. And again, maraming salamat, Paul, sa pagtawag sa atin dito sa ating programa. And syempre, more power and more love sa inyo ni Casey. Mm-hmm. Thank you!
1: Thank you po.
0: Ayan, sa mga ka-vibes natin, sobrang nakakatuwa at nakakakilig, no, marinig yung mga engineer sa atin ni Paul. And syempre, nakaka-enjoy, nakaka-good vibes yung pag-sing along niya sa ating second featured song for tonight. And para sa mga tugtugan na makakasing along at makaka-vibe yung mga ka-vibes, ayan na, meron tayo niyan up until 9 PM ngayong gabi. Kaya naman kasamahan niyo ako sa programang iDiva Nights. Muli ako po si DJ ID at kayo ay nakatutok sa 92.3 FMR Ka-Vibe sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!
2: Sa mga ka-vibes na nakikinig ngayon ng oras natin, 8:05 ng gabi at kasama niyo pa rin ako DJ ID para sa programang iDiva Night.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
0: Good vibes.
1: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes sa Saldrick!
3: Sintunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I-Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: ka.
1: Sintunado man o biniterra. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet.
4: Vibes 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Mga Ka-Vibes, ang oras natin 8:18 ng gabi. At binabati ko po ang ating mga Ka-Vibes all over Metro and Mega Manila sa oras na ito. And kayo po'y nakatutok sa programang I Diva Nights. Kasama niyo pa rin ako, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Ayan, sa oras na to, marami na sa atin ay nakauwi na sa ating mga tahanan. And ayan na nga, nagsimula na mag-announce ng mga walang pasok bukas. Ayan o, i-check nyo lamang nga sa DZMM Radio Patrol sa Instrenta. Ayan yung nakikita ko, kakacheck ko lang kanina. May mga listahan na dyan ng mga areas na walang pasok bukas. Pero para lang yun sa mga estudyante, ate, kuya, kung nagtatrabaho ka, hindi ka kasama dyan, okay? Diba? Shout out nga dyan sa mga ka-vibes natin na full-time working na siya. Pero pag umuulan, konting patak ng ulan, suspended na ba? Ang alin, diba? Ang alin, ate? Ayan, guilty ako dyan mga ka-vibes. Pag gumigising ako sa umaga at nakikita kang umuulan sa labas, nangangarap ako na magsususpende ng pasok. Kaso wala eh, kailangan talaga niyang pumasok sa isa trabaho, no? Kaya push kong push kasi midweek na, Wednesday mga ka-vibes. Pero konting kembot na lang, bebearness na tayo. Konting kembot na lang, weekend na ulit. Kaya sa mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon, ayan na, magpahinga ka dyan. Diba? Rest well dahil tomorrow morning sasabak tayo ulit sa trabaho. And sa mga ka-vibes naman natin na papasok pa lang ng kanilang shift ng ganitong oras, and sa mga graveyard shifties natin, sa mga security guards natin, pati sa mga, of course, mga janitor, no, na gabing-gabi nagtatrabaho, ayan, sa mga ka-vibes natin, samahan niyo po ko, kami dito sa ating himpilan. Hanggang 12 midnight po tayo nandito mga ka-vibes. And as for my program, nandito po ako up until 9 PM. Kaya kung meron kayong mga pabate, i-message niyo lamang yan sa ating social media accounts, 923FMR Manila. And syempre, gusto ko nga batiin ang ating mga ka-vibes na nakatutok sa atin ngayon, no, dito sa ating programa, saying hello sa ka-vibes natin na si Lander B. Laya, si Team Fruit Salad X Walkout Gang, gang, gang, gang, and syempre si Mini Sab Del Monte, pati sila Errol Grimares, si Simeon Joseph Junjun, and syempre sa magigiting at magagapuhang nating mga SGs dyan dito sa ating building, hello, hello. Syempre kaila Sir Jonel, hello kaila Sir Terence, sila Sir JM, ayan, kung nakikinig man kayo ngayon, ayan, hello and good evening, sana nag-enjoy kayo sa malulupitang tugtugan dito sa ating programa. And syempre, balik tugtugan na po tayo dahil ang oras natin 8:21 ng gabi at kayo pa rin ay nakatutok sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang oras? Ulit! 8:21 na!
3: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
6: ACS 92.3 FMR
7: Favorite Music Radio.
6: Good vibes.
3: I'm

0: 9 PM, Lunes hanggang Biyernes, 92.3 FMR, ang inyong ka-vibe sa South Trend.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Jamaica vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Gas!
4: Sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
6: You are a great singer.
5: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo 92.3 FMR Ang iyong ka vibes sa soundtrip
1: Ang lupet!

0: Sintunah duman o biritera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I Diva Nights. With DJ ID.
2: Ang lupet!
1: Kabay!
3: 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip. Ang oras natin, 8:46 ng gabi. At kasama niyo pa rin ako, DJ ID, para sa programang I Diva Nights. And ang kantang napakinggan natin kanina ng mga Kavibes, it's One Last Cry by Brian McKnight. What a way to end our show, mga Kavibes. Para siyang ano eh, yung pakiramdam na naka-let go ka na dun sa tao. Yung huling iyak mo bago mo siya ma-let go ng buong-buo. Ganoon naman kasi talaga. Yung mga emosyon, dapat pinoprocess yan. Talagang pagdadaanan mo, di ba? Yung sakit, babalik-balikan mo yung mga memories niyo together. And eventually, makaka-move on ka rin, makakabangon ka rin muli. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, ang ating programang I Diva Nights, balik-balikan po natin yan Mondays till Fridays, 6 to 9pm po yan para sa malulupit na tugtugan and sa mga kantang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan. Ako mga ka-vibes, dito na po na nagtatapos ang ating programa. And gusto ko pasalamatan ng ating mga ka-vibes na nakisang along sa atin live on air. Sa mga ka-vibes natin na nag-tune in simula kaninang alas 6 hanggang ngayon, paalas 9 na po ng gabi. And sana nag-enjoy kayo sa mga kantang kinanta natin. And of course, sa mga tugtugan natin simula kanina pa. And now, syempre, dito-diretso na tayo sa programang Heart Speaks. Ayan na po ang sunod natin na programa kasama ang inyong pretty girl, Alex Baltazar. Again, Heart Speaks po yan, 9pm to 12 midnight. At kung gusto nyo or trip nyo yung mga usapang puso, hindi yung ano ha, medical, ano lang, mga advice, ganon, life advice, love advice. Ayan, again, Heart Speaks po yung programang susunod natin, ka-vibes. And dito na nagtatapos ang ating programa, but tayo magbabalik tomorrow. Kaya kung ikaw ay nabitin sa mga pakanta natin tonight, don't you worry dahil bukas, the throwback naman tayo with some songs from Apo Hiking Society at Chaka Khan. When I Met You at Through the Fire, di ba? Through the Fire! Labas ang mga karaoke king and queen! Ayan, sintonado man o biritera, welcome na welcome dito sa ating programa. At magkarinigan po tayo ulit tomorrow. But for now, back to tugtugan na po tayo again. Next up, we have Heart Speaks, 9pm to 12 midnight with Alex Baltazar. Dito lang yan, syempre, sa 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip. Ang oras natin, 8:48. Good night!
2: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
0: Good vibes!
2: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes! Sa Saldrin!
1: Ang lupet!
3: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko'y yakap ka pa.
3: Dito

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Delivery. Maria Jose.
3: Akin yan. Ang laki ng box.
2: Surprise.
3: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
2: Basta para sa'yo, gagawin ko all.
4: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
5: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
6: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
5: No processing fee at fast approval pa.
6: Kaya,
3: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
7: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
0: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong kabayb sa Sound Trip

0: 92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa Sound Trip. Awitin mula sa Atlantic Star sa kanilang song Always. Sino ba ang forever mo ka-vibes? Nahanap mo na ba o hindi pa rin hanggang ngayon? Diba sabi nila, hindi na raw totoo ang forever? Isa ka na rin ba ka-vibes doon sa mga hindi naniniwala na merong long and lasting love? Alam mo nyo, intindihin din natin yung angulo and reasoning nung iba kung bakit nga ba tila namatay na yung kanilang paniniwala dyan. Eh, paano ba naman? Sa dami raw ng mga manluloko ngayon, naglipa na kung saan-saan. Wala na raw pinipiling itsura, mapapangit, gwapo, maganda. Grabe naman sa pangit. Parang ang harsh naman natin masyado. Eh, pero diba, kung tayo ay magpapakadiretso, wala na raw pinipiling itsura ngayon. Kaya kung nga daw ikaw ay magjojowa, piliin mo na yung talagang swak sa'yo, yung gusto mo talaga. Kasi either way, masasaktan ka rin sa huli. So diba, you'd rather na masaktan ka ng gwapo, ng maganda, ng sexy, ng macho. Kesa nga naman masaktan ka ng ano, masaktan ka ng hindi naman masyadong kagandahan o kagwapuhan. Pero hindi naman sa pagiging judgmental ka vibes, no? Siyempre, ang beauty naman is in the eye of the beholder. So, hindi natin pwedeng sabihin na pangit ang isang tao just because yan ang judgment mo sa kanya. Nakadepende pa rin yan. And sa huli ako, mas nagagandahan ako sa isang tao kapag ang ugali niya ay busilak. Kapag ang puso niya ay mabuti. Diba? Kapag malaki. Pag malaki ang kanyang... Malaki ang kanyang pasensya. Yung iba naman kapag daw malaki ang kanyang wallet. Diba? Bakit namumutok, punong-puno ng ID? Uy, sana all maraming ano, maraming government ID. Kasi dito sa Pilipinas, 'di ba, ang sabi nila pahirapan daw kumuha ng ID. Nag-break na kayo ng jowa mo pero hanggang ngayon daw ang national ID mo, yung physical card, hindi mo pa rin makuha. Okay lang yun, huwag mo na ireklamo. Mahalaga naman may naipipresenta ka pa rin na ibang ID. May bayad ba yun? Parang wala naman. Oo, nung time na di ko na kasi matandaan, super tagal na nun, no? Kaya kung kinonta ka pa, akala mo may gustong makipag-comeback sa'yo. Yung pala, ready na daw yung national ID mo after 5 years. Parang ano lang eh, no? Parang nililigawang babae lang. Yung ang tagal mong niligawan, tapos pag nakuha mo na, okay, sige, ito na pala yun, ang tagal kong hinintay. Kaya ipalaminate mo yung ID mo, ingatan mo yung national ID mo kung nakuha mo na yan. Swertihan, di ba? Parang ang pagkakaroon ng national ID these days is pagkakaroon ng love life. If meron kang national ID, para na rin siyang ano eh, tantamount to having your own jowa. Kasi bihira lang ang meron. Kaya pag nalaman mo yung katrabaho mo, ay, may national ID, bongga, di ba? Kailan ang kasal? Ay ka-vibes, ang dami natin pag-uusapan ngayon, samahan niyo ako. Siyempre, we have 3 solid hours dito pa rin sa 92.3. At ngayon nga ka-vibes, ang panahon at pagkakataon para tayo na naman ay magkwentuhan ng mula sa puso dito pa rin sa Heart Speaks. At makasama mo ko, this is Alex Baltazar. Bago yan ang oras muna natin ka-vibes, it's 9:19.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
0: ACS! At syempre, balik muna tayo to more of the music. Huwag mo ko iwanan na, dyan ka lang. Alam ko naman marami sa inyo na cut short ang trabaho ngayon. I think ang government offices yata in Metro Manila, kaninang alas 3, no? Kaya napaaga. Ano bang mga pinagkakaabalahan nyo at pinagkakabisihan nyo ngayon habang maulan? Do I have to ask that question? O alam na natin kung ano. Siyempre naman, kapag malamig, ano ba ang masarap gawin? Do I have to say the words? Kagaya na lang ng song na ito from Bryan Adams. Dito pa rin sa Heart Speaks with Alex on 92.3. FMR Manila, your favorite music radio. Kavibes sa Sound Trip. Ang Lupa.

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Delivery. Maria Jose.
3: Akin yan. Ang laki ng box.
4: Surprise!
3: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
4: Basta para sa'yo, gagawin ko all.
5: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
6: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
7: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
8: No processing fee at fast approval pa.
9: Kaya,
10: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
11: Pag-ibig Fund Solid Kabat.
0: 92.3 FMR.
12: Favorite music radio.
0: Good vibes.
1: Ang

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa sound trip. Jolina Magdangal with the song titled Crying Time. Ang ganda ng mensahe, no? But at the same time, may kirot at pait. Kasi ang sabi dun sa song, di ba? Ramdam na niya na eto na naman, iiyak na naman ako. Meron na namang dahilan na ibibigay sa akin ng mundo para umiyak. Ikaw ba naniniwala ka sa intuition ng kababaihan na kapag daw naramdaman mo na parang niloloko ka? Well, chances are, baka nga totoo na niloloko ka o pinagtataksilan ka. Pero mag-ingat ka ha, kasi hindi lahat ng intuition kailangan pinapakinggan mo. Oo, kasi baka mamaya, di ba, talaga namang wala namang ginagawa sa'yo at maging ito pa yung dahilan para masira yung inyong pagsasama. Minsan because of paranoia, we think of so many negative things na hindi pa man nangyayari. Because of that negativity, di ba, ina-anticipate mo na nasisira tuloy yung mood mo, nasisira tuloy yung paraan ng pakikipag-usap mo doon sa tao. Minsan you also have to evaluate ano ba ang mga personal mong pinagdaanan, ang history mo, bakit kaya ganyan yung iyong nararamdaman, yung parabang intuition. Totoo naman yan eh, nangyayari yan. Pero you have to be able to distinguish the difference between yung iyong intuition na pakiramdam mo sigurado ka niloloko ka, at yung childhood trauma. May mga ganyan na. Di man childhood, let's say traumatic experience from a previous relationship. Baka dahil naloko ka na, ang tingin mo sa lahat ngayon manloloko. Huwag naman. Ako naniniwala ako, meron pa rin naman talagang natitirang mga matitinong tao sa mundo. Di ba? Kasi mahirap lang silang hanapin. Dahil hindi naman nila ipagmamayabang, ipagsisigawan na para ba silang mga umalohokan na ako, mabait ako, ako mabuti ako. Kasi di ba parang ang yabang naman nun. Pero alam mo, paano nga ba nating maa-attract yung mga mabubuting tao sa buhay natin? Gumawa ka rin ng mabuti para ibalik din sa'yo ng buhay yung mabuti. Diba? Give and take yan eh. Kapag naging mabuti ka sa ibang tao, yung kabutihan babalik sa'yo in so many ways. Hindi man sa eksaktong paraan kung paano mo siya ipinamahagi sa iyong buhay, pero pwedeng in the form of a relationship, di ba? Romantic love. Baka biyayaan ka ng isang mabuting makakasama sa buhay. Kaya kung yan ang dalangin mo, I hope, mahanap mo na yan soon. At ka-vibes, kung ikaw nga ay naghahanap ng mapagsasabihan, nandito ang ating programa. Ito ang Heart Speaks at ako nga pala si Alex Baltazar. At bukas ang ating pintuan para pakinggan namin ang iyong istorya ng walang panghuhusga. Sa mundo ngayon, ang hirap na magkwento sa mga kaibigan. Aminin mo, hindi lahat ng mga kaibigan sa paligid mo pinagkakatiwalaan mo. Piling-pili na lang yung mga taong alam mo na kahit anong mangyari, walang laglagang mangyayari. Diba? Kaya ako, ang advice ko nga palagi, kung talagang magkikwento ka, kahit na close ka pa sa tao, huwag mo nang i-detalye. Mahirap kasi kapag detailed ang kwento, di ba? Kaya dito sa ating programa, I don't mind kung hindi mo sa akin ikikwento ng buo. Yung sabihin mo lang sa akin yung pinaka-gist ng problema mo, anong nararamdaman mo, okay na sa akin yun. Huwag mong pangalanan, okay na rin sa atin yun. Ang mahalaga ka, vibes, mailabas mo yan. Kahit nga hindi ka na magpakilala, basta ang mahalaga, kung kinakailangan mo ng mapagsasabihan, nandito kami. Minsan it makes a lot of difference, di ba? Na mailabas mo lang kaysa yung itinatago mo ng mag-isa. Di, baka mamaya magaya ka niyan kay ano, kay Jolina Magdangal dun sa song, di ba, na nakakapakinig lang natin, Crying Time. Baka iyak-iyak ka na naman ngayon. O sige na nga, para hindi ka umiyak. Ayan. Para hindi umiyak, parang lalo itong magpapaiyak sa atin. Eh. Jaya! Uy, dahil ba sa kanya? Dito pa rin sa 92.3. FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa soundtrip. Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang Lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

101.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa Soundtrip. Ed Sheeran sa kanyang hit song na Perfect. No, ay nakakatuwa naman. Kapag napapakinggan mo yung song na to, napapangiti ka, no? Kahit na single ka, naiisip mo, ang sarap yatang magkaroon ng inuuwiang minamahal na pwede mong sabihin iyong kasintahan. Pero, yun na nga eh, mabalik tayo sa tinanong ko sa'yo kanina nung nagsisimula pa lang tayo. Ikaw ba naniniwala ka pa talaga sa forever? Talaga ba? Sa dami ng mga kaganapan ngayon, istorya ng panloloko, magpapakasal, di ba? Mahal-mahal na magagastos, tapos ano, maghihiwalay lang sa huli. Kung ano ay kinamahal ng gasto sa kasal, ganun din ang mahal ng gastos kapag kayo po ay naghiwalay. Bakit? Oh, sa mga nakapanood na dyan ng pelikula ni Angelica Panganiban at saka ni Zanjo Marudo na kamakailan lang isinalang na po sa Netflix, 'di ba, yung Unmarry. O, di ba dyan? Kung napanood mo yan, ang dami mong mapapagtanto at malalaman tungkol sa annulment kasi ang tagal ng proseso and it's also very painful. Kaya talagang bago mo pasukin ang isang commitment, you have to be so sure. Ito na ba talaga yung buhay na gusto ko? Siya na ba talaga? Di ba may kasabihan nga tayo na don't make decisions kapag alam mo na nasa extreme ka na emosyon. Totoo yan eh. And it applies even when you're in love. Hindi pwedeng dahil lang pakiramdam mo lumilipad kayo, you're both on cloud nine. Ay hindi mo na pag-iisipan at magde-decision ka na lang basta-basta. So ano sinasabi ni DJ Alex? Huwag magpakasal? Hindi. Pakaisipin ng mabuti, diba? Lalo na kung ikaw mayaman ka. Ako wala naman akong paghahati-hatian ng mga ari-arian. Pwede siguro yung barya sa arinola, mga ganun, diba? Pero wala namang masyado. Mga kumikilansing lang. Oo, hindi mga kumikinang. Kumakalansing lang. Baka kayo meron pa, no? Siguro yung piece of advice natin dyan, kung meron ka mang ari-arian, talagang huwag ka lang magpadala sa emosyon. Okay lang ang magmahal. Normal yan eh. Ibinigay niya na regalo sa atin ang may kapal. Kaya tayo may puso para maranasan natin yung greatest gift at yun ay ang magmahal. Sarap naman talaga magmahal, di ba? Pero syempre ang iniiwasan natin dito, paano nga ba kung one day bigla na lang magbago? Bigla na lang gusto ka na niyang i-unmarry, ayaw niya na. Kasi daw meron daw kayong differences at hindi na ninyo mapagtanto kung anong gagawin para lang maayos yan. Naku, kung may similar story ka, share mo naman yan para meron tayo ngayong mapag-usapan ngayong gabi dito pa rin sa Heart Speaks. Kasama mo pa rin ako, this is Alex Baltazar. At ngayon nga ay tunghayan ninyo na ang ating komento mula sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. Ito na, kuya, maupo ka lang dyan, lakas mo yung radyo. Dahil may nag-comment sa atin dito at ang sabi niya, DJ Alex, sobrang hirap pong magkaroon ng partner na pathological liar. Nakakabaliw at nakakasira ng ulo kasi. Kahit nahuli mo na, puro deny pa rin. Napaka-frustrating. Yung hanggang dulo, hindi niya kayang mag-take ng accountability. Tapos sa huli, ako pa yung sisisihin na ako raw ang may problema. Of course! Ano ba ang usual response? May seminar ba ang mga manluloko na talagang kapag kayo ay, di ba, naispata, nahuli? Yan eh, yan kayo eh. Yung lagi ninyong sagot, yung lagi ninyong bira, galit. Bakit nga ba? Bakit kailangan yan ang una mong maging reaction? Dahil ba inuunahan mo na lang kasi alam mong guilty ka? Or is it because out of frustration yung nararamdaman mo? Minsan kasi di ba ganon? Kapag halimbawa alam mo namang hindi ka guilty sa isang bagay pero pinagbibintangan ka, nakakainis eh. So no choice ka kundi magalit. Pero pwede rin namang sa kabilang banda, kaya ka galit ay dahil inuunahan mo na. Dahil alam mong totoo at hindi mo na alam kung paano dedepensahan yung sarili mo. So ano nga ba dapat mong gawin? Well, first of all, siguraduhin mo muna, may ebidensya ka ba? Tama ba ito? Ano bang nararamdaman mo? And how does this affect you?
mentally and emotionally. Most importantly, sagutin mo yung tanong na yan. Kasi kung nahihirapan ka ng mag-function sa buhay mo nang dahil lang tinitiis mo, 'di ba? Nang dahil lang kahit wala kang ebidensya, nararamdaman mo eh. Nararamdaman mo deep inside your heart that there is really something wrong at naaapektuhan ka na. Hindi ka na maka-function. Talagang kailangan mong mag-make ng decision dito. Kung ano ba yung mas mahalaga? Kung yung bang isave ba yung relasyon ninyo at hintayin na baka sakaling umamin at magbago? O yung sarili mo? Alam mo, I understand people who are forgiving. Hanggat kaya nilang magpatawad, gagawin nila yon. And from what I can see, dito sa sinulat mo sa atin sa comment section, ano ko eh, parang mapagpatawad ka naman. Parang ang hinihintay mo lang talaga is umamin siya. Aminin nyo ka, vibes. Minsan alam mo na harap-harapan kang niloloko eh, diba? Hindi na question kung totoo ba na niloloko ka o hindi. Ang question na lang dito ay kung aamin ba siya. Kung ganun ba siya katapang enough para aminin yung mga pagkakamali niya. And from there, handa ka naman natanggapin siya eh. Diba? Ganun lang kasimple dapat. Pero bakit nga ba yung mga manloloko, kahit na huling-huli mo na, hindi pa rin umaamin? Ida-divert pa, diba? Ang dami pong mga palabok, ang dami pang gustong buksang topic. Lahat pag-uusapan, except yung inaakusa mo sa kanya. Siguro, yun talaga yun eh. Ngayon, wala naman tayong kakayanan para hulaan kung totoo ba na nagsisinungaling siya, may ginagawa siya sa'yo, may ebidensya ka ba? Probably wala, pero nararamdaman mo. And the feeling is so strong, the intuition is so strong that it affects you negatively. At doon na yun nagiging masama. Kaya ang sa akin, unahin mo na muna yung sarili mo. Siguro huminga ka na muna, diba? Give yourself 3 days, ilang araw, kahit gaano pa katagal yan, siya ang maghintay. Ngayon, kung ang kinatatakot mo ay baka sa pag-alis mong to, baka sa paghingi mo ng katahimikan, ng pansamantalang kapayapaan, eh baka magliwaliw at doon lalo mag-celebrate siya, ay hayaan mo siya. Kung ganun talaga ang nangyari, ganun talaga, I'm so sorry. Diba? Ibig sabihin lang nun, pinatunayan niya kung ano lang ang lugar mo sa buhay niya, na yan ka lang sa buhay niya. Masakit, diba? Ang saklap. Kasi parang siya na yung nagdetermine ng halaga mo. Kaya nga ang sakit maloko, diba? Kasi kahit deep inside, alam mo namang walang mali sa'yo. Okay ka naman eh. Near perfect ka nga, diba? Gandang-ganda ka sa sarili mo. Pero bakit ganun kapag naloko ka? Gumuguho yung self-confidence mo. Napapaisip ka ano ba yung mga bagay na mali sa'yo, mga bagay na kulang. Diba? Pati ilong mo, pinagtitripan mo, tinitingnan mo sa salamin kung ano bang dapat mo ipatabas. Okay lang naman magparitoke, diba? Pero kung ang dahilan mo is dahil, ay baka mahal yun niya ako. Pag medyo umimpis to, pag medyo umayos to, papaalala ko lang ha, walang mali sa'yo. Ang mali ay ang magsinungaling. Ang mali ay ang manloko. At ang mali ay ang tumingin sa iba kahit na alam mong may nagmamay-ari na ng puso mo. Kaya ka vibes, kung meron ka rin na nais ipaabot bilang mensahe or words of encouragement sa ating commenter sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila, pwede mo yung i-chat doon or text mo kami 0954-406-1967 at ganyan din ang aking Facebook page, Alex Baltazar. Ngayon ka-vibes, balik muna tayo sa awiting ito ni James Arthur. Say You Won't Let Go, dyan ka lang ha, sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR Ka Vibes sa Saldrin!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip ng Side A with their song titled Tell Me. Sabihin mo sa akin, saan ba ako nagkamali? Kailan ba nagsimulang magbago ang desisyon mo sa ating dalawa? No, bakit nga ba ganon? Yung nagulat ka na lang isang araw, akala mo papunta na sa proposal yung inyong maraming taong pinagsamahan. Pero ano, nauwi saan? Nauwi sa hiwalayan. At ang dahilan niya, wala. Walang third party, walang anything. Gusto ko lang na tapusin na natin to. Ang harsh, no? Pero ikaw ba pag sinabi sa'yo yon, naniniwala ka na wala talagang iba? Alam mo kasi may mga kaibigan akong ganyan eh. Tapos nangihingi rin sila ng advice sa akin, anong gagawin nila. Ako, kahit alam naman natin ang sagot, di ba? Na possibly meron talagang iba. And most likely meron talagang iba. I wouldn't jump sa conclusion unless there is evidence. Kasi alam mo yon, baka mamaya kapag nagpayo ka o nagbigay ka or nag-insinuate ka na baka may third party, nakuti, ganito yan, baka ganyan yan. Kung puro baka lang naman. Imaginin mo kung hindi naman pala totoo. Kung anong klaseng pasakit yung ibibigay mo sa kaibigan mo. Kaya bago ka mag-advise, alam mo yon, huwag ka munang tatalon agad sa konklusyon hanggat wala ka pang ebidensya. Ako sinasabi ko sa mga friends ko pag ganyan, naku, ano, hayaan mo na muna siya, di ba? Hindi yung dadagdag ka pa, hindi yung lalo mo pang ilalaglag. Kasi baka mamaya, simpleng ano lang naman ito, hindi pagkakaunawaan or baka they only need some space or time apart. Diba may kantang ganyan eh, yung even lovers need a holiday far away from each other. Ano ang kanta yun? Even lovers need a holiday. Oo, kasi kailangan naman talaga ng oras na kayo rin naman talagang dalawa eh mapag-isa. Kasi hindi naman porke sinabi na magka-relasyon kayo, dapat forever and ever magkasama tayo. Nakakaano rin yun, nakaka-bore, diba? Nakakasawa rin yun. Meron ding ganong factor. Pero kung i-explore nyo pa rin yung inyong individuality, even while in a relationship, nag-grow kayo together and nag-grow din kayo individually, so much better. Kasi ang relationship naman, dapat it inspires you para i-pursue yung mga pangarap mo pa. Hindi yung ikaw ang babaluktot para sa pangarap niya. Maraming ganyan eh. Yung iniwan nila yung kanilang passion, yung kanilang hobby, just so they can settle with the person they love. But if you ask yourself, talaga ba? Kaya mong i-give up yung mga bagay na mahal mong ginagawa para sa taong to. Ako, hindi sa gina-judge ko yung mga ganyang tao kasi marami tayong kilalang ganyan, di ba? Yung talagang iniwan yung kanilang trabaho dito sa Pilipinas, they went abroad dahil doon nagtatrive yung kanilang asawa, tapos pagdating doon sila, wala naman din silang ginagawa or pagdating nila doon, hindi nila nasusunod yung passion or yung gusto talaga nilang gawin. Maraming ganyan. Yung talagang binabaluktot mo na lang yung mga paniniwala mo para sa taong mahal mo. Sometimes it's okay to change for love. But most of the time, mapapagod ka kapag puro ikaw ang nag-a-adjust, di ba? And sa huli, alam mo, grabe yan eh. Pag nagkasakitan kayo or hindi kayo nagkaroon ng pagkakaunawaan, baka, alam mo yun, humantong pa sa puntong magkasumbatan kayo. Na ako nga, iniwan ko to para sa'yo eh. Ganito, ganyan, di ba? And worst comes to worst, di ba? Kung paano kung bigla na lang maghiwalay kayo, anong maiiwan sa'yo? Eh, iniwan mo na nga lahat para sa kanya. Okay lang ang magmahal. Pero wag mong iwan ang sarili mo para sa pagmamahal. Piliin mo siya, pero piliin mo rin ang sarili mo. Be inspired because that person loves you. Para na lang yung next song natin. It's all about inspiration and motivation na nabibigay ng pag-ibig sa isang tao. You know, there's this feeling na kaya mong gawin lahat ng bagay because you know you are loved, because you know there is someone out there who cares for you, who prays for you. Sarap kaya nung ganung pakiramdam, no? Kaya naman, para sariwain natin ang ganyang pakiramdam. Let's listen to this song from Celine Dion na
Pinamagatang Because You Love Me dito pa rin sa Heart Speaks with yours truly, I'm Alex Baltazar dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip.

0: favorite music radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Yan, ka-vibes sa Soundtrip. Wala kay Regine Velasquez sa kanyang song na Araw-Gabi. Siyempre, parang ikaw lang yan, ka-vibes, diba? Araw-Gabi, kami ang iyong pinapakinggan dito sa 92.3. And now, it is time for Heart Speaks. Kasama pa rin ako. This is Alex Baltazar. Meron tayo nalalabi na ilang minuto bago po tayo magpaalam. This is the third and last hour of our program. Kaya bago ang lahat ay gusto ko nang basahin itong comment natin. Ayan, na sined at pinadala sa atin sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. Sabi niya, DJ Alex, I'm against impulsive decisions na hindi pinag-iisipan, lalo na talaga when it comes to love and relationship. Yan po ang nangyari sa relasyon ko ngayon. Because right now, nasa isang romantic relationship ako sa isang girl, pero I really wanted to end our relationship. Wala naman pong third party involved, pero feeling ko, things are not working between us anymore. Marami kasing differences, and I feel like they keep leading us to more misunderstandings and arguments. Makulit ako at bubbly, pero ayaw niya yon, DJ Alex. She's also very sensitive sa mga jokes ko, and when it comes to us trying to fix the problems in our relationship, she's very much avoidant. Naguguluhan na po talaga ako ano ba ang dapat kong gawin. Ito nga yung napag-usapan natin kanina. Diba yung hiwalayan nang dahil sa mga pagkakaiba ninyo na hindi ninyo mapagkasunduan. Well, siguro, no? Sabi mo nga, ikaw na rin ang may sabi doon sa intro mo, sa iyong comment na you hate making impulsive decisions. So, bago mo ito gawin, no? Hindi naman kita mapipigilan eh. Sabihin ko man ako, teka lang, mag-isip ka muna, wag muna. Pero kung decided ka na talaga, diba, na hiwalayan yung girlfriend mo dahil tingin mo nga meron kayong differences, hindi kayo nagkakaintindihan na magkaiba kayo o magkasalungat kayo ng mga bagay na gusto. Pag-isipan mo muna talaga ng maigi. Isipin mo yung worst that could happen, and that is losing the person that you claim to love. Dahil hanggang ngayon naman, diba, nandun pa rin yung pagmamahal. It's just that the differences talaga are getting in the way. So, siguro bago ka talaga magdesisyon, ipagdasal mo muna, ipagpray mo if this is the will of the Lord, 'di ba? Lalabas at lalabas 'yan eh. Malalaman at malalaman mo 'yan because ang tadhana magpapadala at magpapadala 'yan talaga ng senyales if it is really time to go. Kung ano man yung inyong napagsamahan, be thankful doon sa mga bagay na naituro niya sa'yo, mga na-instill niya sa'yo. Because one day you will realize you have become a better person because of the people that you loved. Diba? Yan man ay parte na ng iyong nakaraan. Yan man ay taong nakasakit sa'yo. One day you will realize that you've become a much stronger and better person because nagdaan itong mga taong ito sa buhay mo. Minsan mapapatanong ka, diba, bakit kaya? Bakit parang inaksaya lang namin ang panahon ng isa't isa, gayong hindi naman pala kami mag-end up as partners for life. Pero may dahilan eh. Hindi ko alam kung ano yon, pero someday I know you'll be able to answer that question. Bakit kayo pinagtagpo ng tadhana? Oo, hindi kayo tinadhana, pero nabigyan pa rin kayo ng pagkakataon para yung mga landas ninyo ay mag-cross. Ngayon doon sa sinasabi mo na very bubbly ka, you have this certain personality na jolly ka, nakakatawa ka, joke ka ng joke, but every time, alam mo yon, you crack some jokes, she'd get offended. Siguro, evaluate mo rin because this is only your side of the story that I can hear. So, hindi ko alam kung ano ba talaga, kung nakaka-offend ba yung mga jokes mo. Kasi alam mo naman ang mga babae lalo na, no? Kapag tungkol ito sa kanilang itsura, tungkol ito sa kanilang pangangatawan, especially body weight, sobrang laking offend ang mararamdaman ng isang tao kapag ito yung mga bagay na iyong pinag-uusapan. Pero kung alam mo yung mga jokes mo, harmless naman, pero parang hindi siya masaya, di ba? Hindi siya natutuwa. Maaaring yung presensya mo, di ba? Ano ba, naiirita ba siya dyan? Hindi tayo pwede mag-conclude eh, di ba? Pero
suriin mo rin muna. Kasi baka mamaya naghahanap ka ng certain response from your partner na gusto mo happy siya, gusto mo tawanan kanya, gusto mo just like the old times, humalakhak siya sa mga tawa mo. But what if she's not in the mood? Or what if she's not feeling her best? What if, worst, meron pala siyang pinagdadaanan? Diba? Na hindi niya masabi-sabi sa'yo? Kasi baka hindi pa siya handa na sabihin sa'yo ano man yung kanyang pinagdadaanan. But as her partner, somehow magkakaroon ka ng ideye kung ano yung kanyang pinagdadaanan. So maybe that's also one of the reasons. Alam mo, partners kayo for a reason, but that doesn't mean obligasyon mo na ayusin at i-fix yung taong ito. So truth be told, baka nga talagang meron siyang pinagdadaanan, but that doesn't mean obligasyon mo na ayusin siya. Kausapin mo siya, 'di ba? Give the help that you can, pero hindi ibig sabihin noon walang bitawan hanggang dulo. 'Di ba? Kasi kahit nga mga mag-aasawa man naghihiwalay eh, and there are a lot of grounds, 'di ba, for annulment. So ganun din sa magkarelasyon. All the more na mas mataas yung chance na kayo talaga ay maghiwalay, na matapos ang inyong relasyon ng ganun-ganun lang. Kasi di pa nga kayo mag-asawa. At yun ang difference, diba? Nang meron kayong commitment sa papel versus yung wala. Pero these days, no, parang hindi na siya gaanong hinahabol ng maraming kababaihan. Before kasi, hindi, dapat bago tayo tumira sa isang bahay, dapat kasal muna, dapat bago ko ibigay sa'yo to. Diba? Di pwede to. Dapat magpuputing kumot tayo sa unang gabi. Pero ngayon, parang ang habol na ng mga babae. Hindi. Okay na yan. Magsama na lang tayo para madali akong makaalpas. Diba? Hindi man sabihin sa'yo yung sumunod na phrase na yon or sentence na yon na para mas madali akong makaalis. Parang ganun eh, no? Na lumalabas. Karamihan ng babae, ganyan na yung mindset ngayon na, ay hindi, ayoko na magpakasal para in the event na ganito ang mangyari, para in case ganito ang mangyari, hindi kami mag-work out, pwede akong lumabas ng relasyon anytime and I can do it conveniently. Hindi na kailangan dumaan pa sa maraming proseso, mabusising proseso, mahal na proseso. Kasi anytime you can make the decision to just leave if hindi na kayo magkasundo. May pros and cons talaga, no? Alam ko yung topic natin ngayon, hindi siya tungkol sa pakikipag-live-in, pero total napasadahan na rin naman natin, no? I wanna know yung side ng mga nakikipag-live-in nang walang kasal, at yung mga side naman na talagang hindi, ano natin, i-prioritize natin na makapagpakasal muna tayo bago tayo magsama. May pros and cons yan, kaya pag-usapan din natin yan ngayong gabi bago tayo magtapos dito pa rin sa Heart Speaks. Kasama mo pa rin ako, this is Alex Baltazar. For now, let's head back to more of the songs. Here's Bugoy Drilon with Paano Na Kaya. Sa mga na-inlove dyan, sa maling tao, naku, hindi ko rin alam ang sagot eh, pero tuklasin na lang natin dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa sound trip. Yeng Constantino and RJ Jimenez with If We Fall in Love. Ang sarap naman talagang ma-in love, 'di ba? Kasi inspirado ka, nagalingan sa buhay mo, sa trabaho mo. So ang tanong ngayon, paano na yung mga single? How do you keep yourselves inspired? Gayong wala namang sa yung nagbibigay ng inspirasyon. Alam mo kung ano? Pera. Yan ang isa pang nagbibigay ng inspirasyon. Kung ikaw ay single, walang boylet, walang girlfriend, pera. Pera lang naman ang madalas talagang nagpapahappy. Aminin mo, di ba? Nawawala yung desire mo na alagaan ka ng someone kapag ang dami-dami mong sahod, kapag hindi pa nababawasan tas ang kita mo sa ATM mo or sa mobile app mo, ay, ang yaman. Tapos after bayaran ng mga bills, ayun na naman, lusaw na naman ang pera. Pero ang mahalaga, tayo ay may natatanggap buwan-buwan para mabayaran yung mga kailangan nating bayaran. Siyempre, yung hindi ka nagugutom, busog na busog ka, hindi lang sa pagmamahal, pero nakakain mo yung mga bagay na gusto mo. Uy, speaking of kain, ikaw ba? Anong pinakapaborito mong kinakain? Kapag ganitong oras na, di ba? Uso na naman, midnight snack. Pero sabi nila ha, kailangan daw pag kumain ka, kapag regular ang schedule mo, dapat nothing beyond 6 PM na yung iyong kakainin kung ikaw daw ay nagfa-fasting. Yung iba naman ano eh, no? Iba-iba kasi ng uri ng diet. Meron naman yung mga intermittent, yung ilang oras hindi kakain. Meron naman yung OMAD or yung one meal a day. Pero tandaan na hindi porke naririnig po natin sa mga influencer or kung sino-sino na mga iniidolo natin yung kanilang paraan ng pagda-diet, hindi ito one size fits all. Hindi porke nakita mo, kukopyahin mo, gagayahin mo. Kailangan po talaga kinukonsulta ang mga eksperto bago ka magpalit ng diet. In fact, maski magpalit ka nga lang halimbawa ng supplements mo, kahit over the counter lang yan, dapat po kinukonsulta natin ang mga eksperto. Okay ba? O siya, ngayon na nga ang panahon para ipahinga mo ang iyong sarili. Huwag mo kalimutan yung maintenance mo, yung gamot mo, vitamin C mo, lahat ng pwedeng ipaalala ko sa'yo bago ipikit o bago mo ipikit yung mga mata mo. Diba? Ang pangako ko naman sa'yo, wala mang nagsasabi sa'yo nito, wala mang nag-good night sa'yo gabi-gabi. Narito ang ating programa para kami ang makausap mo at tayo ang magkikwentuhan mula sa puso. Kaya sa mga nagpadala ng kanilang komento, maiksi man yon pero nakuha namin ang nais mong ipabatid. Maraming salamat sa inyo mga ka-vibes sa pagpapadala ng inyong mga kwento sa ating programa. Bukas ulit, magsasama-sama tayo. Akalain mo yon, Thursday na bukas. Ang bilis ng panahon. Oy, nag-aabang pa rin yung iba kung may announcement pa ng walang pasok. Mag-iingat po tayo ha, kasi may bagyo ngayon, ang bagyong Maymay. 'Di ba? Ingatan mo sarili mo, ilabas mo yung mga kumot na minay ng nanay mo sa ukay-ukay. Sa Japan Surplus, yung mga makakapal, alam mo yan ang masarap na kinukumot ngayon eh. Ako nga, oo, hindi nyo man naitanong, ako ay naka-jacket na akala mo pupunta ako ng Baguio or sa ibang bansa. Yung tipong parang ready na ako makipagsagupaan sa snow. Kasi diba ito lang yung time na mailalabas mo talaga yung mga damit mong ang hirap labhan kung wala kang automatic na washing machine. So at least, ito na yung panahon para magamit mo yung mga nakatambak. At syempre, para masarap at mabigat yung pakiramdam, di ba? Kapag nakaano ka, comforter ka, ang bigat-bigat. Pero yung bigat na to, ito yung bigat na masarap. Oo, kasi may nakapatong sa yung mabigat. Ah, ano yun? Hindi ko alam. Hindi yun ang tinutukoy ko. Ikaw talaga, kumot ang tinutukoy ko, ka-vibes. So, sige na nga. Kumutan mo na yung katabi mo. At baka ginawin pa kayo at saan pa to mauwi. Maraming salamat for keeping me company tonight. See you again tomorrow. Once again, this has been DJ Alex. Magkita-kita tayo muli dito pa rin sa 92.3 for now. Ito na ang love song para masarap ang kumutan. Jim Brickman and Michelle Wright with Your Love. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Kavibes sa Soundtrip ang lupit.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Sa bawat yugto ng buwan, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang ay may bulag.

0: ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804, DWFM 92.3 MHz is now silent.
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
4: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
5: Grabe na to!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Bibiga ang tawa at saya. Every morning.

0: like a Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong pampampagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-tong, dog-tong, pakitong, pakitong.

0: bagong cellphone niya, oh. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 4:27. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
2: Zine Magazine together with Ayala Market Market bring you Zine and Tasted Food Festival na yung August 8 to 9 na to sa Ayala Malls Market Market Activity Center. Enjoy free admission and discover a lineup of delicious eats. Makiparty sa coffee rave and witness as we recognize the top food places for the Gen Z. Ano, tara? Huwag magpahuli at makisaya sa celebration of taste and youth culture. Kasama ang 92.3 FMR Manila, ka-vibes sa soundtrip. Be heard and be seen.
1: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
1: Ka-vibes.
0: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: Nigga Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, pare-dong, people.
3: Perfect!
2: Mama!
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
3: Good vibes! FMR, favorite music radio, Ka-Vibes sa soundtrip! Kasama mo na! Kapiling mo na! At napakikinggan mo na ang iyong favorite pampagising, ang programang Vibes Good Morning! Siyempre, kasama ang inyong kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaribas ng tawa pero ang aroma arriba si mama mia. At maya-maya lang din makakasama natin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag na wag mo lang haharutin. Joko Loco is his name! Ka-Vibes! Ngayon ay Webes, August 6, 2026. Grabe ang panahon mga ka-Vibes, lalo na kung titingnan ninyo sa labas ng inyong mga bahay. Ano? Siyempre huwag na kayo talaga lumabas, tingnan nyo lang ha. Oo, dahil napakalakas po ng ulan, pabugso-bugso po ang hangin. At talaga namang yan ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng kabi-kabila ang suspension ng klase ngayong araw na ito. Dahil nga po yan sa epekto ng bagyong Maymay na nasa ating bansa ngayon. Kanina ano mga ka-Vibes, nabalitaan din natin na alas 2 ng madaling araw, naglandfall po itong si Maymay sa bandang Ilocos Sur. Ayan ha. Yan naman na mag-ingat po ang lahat at inaabisuhan po ang mga kababayan natin na mag-ingat. At syempre, kung wala naman kayong pasok, huwag na kayong lumabas ng bahay ninyo dahil delikado nga po. Ayan na kanina, 2 a.m. sa Magsingal, Ilocos Sur, nag-landfall po ang bagyong si Maymay. Pero hanggang ngayon, mga ka-vibes, ano, nararamdaman pa rin natin ang malakas na epekto nitong bagyo na ito. Dahil nga po dyan, nagkaroon ng mga suspension pagdating sa mga, hindi lang sa mga klase, kundi rin po sa mga trabaho, ano, lalo po sa mga government agencies, kabilang na po sa lugar na NCR, sa National Capital Region, dito po sa atin sa Metro Manila, sa mga probinsya na Abra, Apayaw, Bataan, Batangas, Benguet, Bulacan, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Kalinga, La Union, Laguna, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Occidental Mindoro, Pampanga, Pangasinana, Rizal, Tarlac at Zambales. Ayan ha, yun po yung mga government agencies ano na sinuspende kahapon ang pasok. Ayun po yan sa Malacañang, mga probinsya po kung saan ang mga government agencies po sa lugar na yon ay wala po nga pasok dahil nga po sa epekto nitong si bagyong Maymay. Siyempre, may mga lugar din na walang pasok pagdating naman po ito sa eskwelahan, ano, sa Metro Manila, sa Caloocan, Malabon, Marikina, Parañaque, Valenzuela, Manila, all levels public and private, sa Quezon City naman po preschool hanggang senior high school at ALS. Public school din po ito. Sa San Juan naman po, all levels public and private, sa Cordillera Administrative Region, Benguet, no face-to-face classes, all levels public and private. Baka mag-alternative delivery mode po sila, ano mga ka-vibes? Sa Abra naman po, all levels, public and private, Region 1, Ilocos Region, Dingras, Ilocos Norte, Vigan, Ilocos Sur, Bimalay, Pangasinan, Bugalyon, Pangasinan, Calasau, Pangasinan, Dagupan City, Ilocos Norte, Ilocos Sur. Lahat po ng levels yan, public and private, wala po nga pasok at yung iba po ay magsuswitch to alternative delivery mode. Yung Region 2 naman po, Cagayan Valley, Etchang, Lage, Isabela, all levels public and private. Region 4A, Calabar Zone, Cavite, all levels public and private. Las Piñas, Nueva Ecija, Pateros. Ito po yung mga pahabol kanina, ano? Ay wala na rin pong pasok, all levels and public and private din po yan, mga ka-vibes. Ayan ha. Dahil po yan sa epekto ni Bagyong Maymay. Kaya naman mga ka-vibes, tutok lang ha dahil marami pa tayong pwedeng maging update. Pero sana maging maayos na ang ating panahon. Asahan din natin talaga na uulan-ulan na ngayong araw na ito. Pero humina na sana, ano Maymay, baka naman makaramdam ka ha. Medyo humina ka na sana. Pero ayan mga ka-vibes, ingat-ingat lang po tayo at stay safe, stay dry. Wow. At kung naiisipan mo mag-sopas, edi mag-sopas ka. Tapos bigyan mo kami dito sa may Mother Ignacia. Ha? Kaya naman ka-vibes, dyan ka lang. At tutok lang dahil dito lang din naman kami. Yung favorite pang pagising ang programang Good Vibes. Good morning! Makakasama mo pa rin ang Yukule Tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaribas ng tawa pero ang aura maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam bet na bet kasi ang lupet, 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes sa sound trip. Ang oras, 4:44 na lang umaga!
1: Good morning!
0: Buntis ka na naman?
2: Ang lupet!

0: chismis na naman. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 4:58. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
2: Zine Magazine together with Ayala Market Market bring you Zine and Tasted Food Festival. Ngayong August 8 to 9 na to sa Ayala Malls Market Market Activity Center. Enjoy free admission and discover a lineup of delicious eats. Makiparty sa coffee rave and witness as we recognize the top food places for the Gen Z. Ano, tara? Huwag magpahuli at makisaya sa celebration of taste and youth culture. Kasama ang 92.3 FMR Manila, ka-vibes sa soundtrip. Be heard and be seen.
1: 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Ka-vibes.
0: Ang lupet!
1: Ito na ang soundtrip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Woo! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
1: Tahan!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Trabaho?
0: Ay, oo, sabi.
3: Sa atin?
0: Hindi tayo kasama.
3: Ay, hindi bang tayo kasama? Sayang naman!
0: Sayang naman. Boring. Immortal. Immortal.
3: Oo nga naman, ano, saludo. Ayan na, shout out, ano, sa lahat ng mga ka-vibes natin na kahit bumabagyo, ay talaga namang jumu-duty pa rin. Talagang pumapasok pa rin sa kabila ng, oh, yan, oo nang oo si Sir Carlo. Nakaka-relate talaga siya. Oo.
0: Totoo naman talaga.
3: Oo, tama yun, tama.
0: Oh. Pagka na talaga, pag mahal mo ang trabaho mo, talagang pag-iigihan mo.
3: Totoo. At saka, yan.
0: Kung mahal mo din ang sarili mo.
3: Oh, akala ko yung, akala ko katrabaho mo eh. Mali yun.
0: Mali yun. Hindi ko naisip yung ganun.
3: Wala. Ganun ba? Hindi ba?
0: Kaya hindi ko din. Pasensya ka na talaga. Banayan, may bahid na kasamaan.
3: Oh, pero di ba saludo tayo sa mga ka-vibes natin.
0: Na mahal yung katrabaho?
3: Hindi, ano? Mali. Na talaga naman bumapasok pa din na kahit na ganito masama ang panahon.
0: Oh, lalim mo frontliner, di ba? Oh. Yung mga nasa media, yeah. yung mga DJ.
3: Mga DJ.
0: Kailangan yung sarili.
3: Oo, frontliner na din kami, Noy. Ideklara namin yung mga sarili namin, frontliner.
0: Di ka ngingiti sa umaga pag wala.
3: Totoo, di ba? Ayan na nga bahagi ng serbisyong publiko, di ba? Hindi yung kapag naisipan lang na mag-post sa social media, di ba? Yung parang, ay, naku talaga, ewan ko na lang talaga. Basta yun na yun.
0: Oh, basta
3: saludo sa inyo.
0: Saludo kami sa inyo. Ang ganda na lang gagawin natin, ipagpe-pray namin kayo lagi.
3: Ipagpe-pray, oo. So, just ayun, always pray at night.
0: Yes, of Japan.
3: Japan.
0: Italy, I trust and love you. Tama.
3: Pero ito na nga, ano, para mas
0: lalo kang... Hindi mo alam kung saan nagmula yun. Slam book, alam mo yun?
3: Alam ko yun, ginagawa namin yun, elemental
0: slam book?
3: Kami. Slam book? Oo, slam
0: totoo
3: book.
0: Totoo
3: ba?
0: Totoo. Mo?
3: Akala mo kayo lang may ganun. Oh, diba?
0: Sila...
3: Who is your crush? Describe
0: who's
3: your crush.
0: Who is your first kiss?
3: Oh, yeah, diba?
0: What is your favorite color?
3: Bakit kailangan mo malaman? Ano ba to? Application sa trabaho?
0: Interview pala yun.
3: Pero ito na nga, ano, para mas lalo kapag ganaan sa umaga na ito, ibibigay na natin ang una kabada ng inyong mga kapalaran na para sa who?
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa who? Lala!
0: Para sa mga nagabang ngayong August 6, para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo!
3: Makinig at mag-isay! Ito na, Aries! Aries, meron kang tuturuang katrabaho pero oo-o lang siya ng oo-o. Aba sabi ng mga tala, wala siyang maiintindihan sa sasabihin mo at ito ang totoo.
0: Ay, sige na, gaganan siya. Oo-o na lang siya. Ganun minsan.
3: Tama, di ba? O, Taurus.
0: Taurus!
3: Ngayong araw ay makakasalubong mo ang idol mo.
0: Wow, ang idol mo. Ang idol mo na lovers.
3: Saan ba yun? Sa Atlanta ba yun?
0: Ay, Daddy Dong!
3: Ang idol mong FM ba yan?
0: kami kasi ka-vibes ng lahat.
3: Oo, ka-vibes na talaga lahat. Oo, Gemini. Gemini, hindi mo naman gagamitin, pero ikaw ang pagbabayarin. Wow. Gemini, palag-palag din.
0: Oh, yun, dapat. Pagka ganun kasi, maaabuso ka.
3: Oo, at saka, ano yan, scam yan, ha?
0: May iba kasi gusto inaabuso sila.
3: Totoo, ganun ba? Ay,
0: parang ganun,
3: iba na yan, sis.
0: Binibigyan mo ng pagkakataon na ano, na
3: saktan
0: dito,
3: ka.
0: Na mas gawin pa nila yung hindi magandang gawain, di ba?
3: Oo, tama yan.
0: Akala mo okay lang sa'yo, pero hindi okay yung para sa iba kasi gagawin din yan sa iba.
3: Tama.
0: Oo, kaya Humberto, sigmuraan mo na.
3: Gantian mo kagad. Cancer.
0: May lente.
3: Cancer, magkakaroon ng thrill. Ang araw mo. Wow, thrill.
0: Thriller. Wow,
3: thriller na. Ang random. Magkakaroon ng thrill ang araw mo dahil ipagtatagpo ka ng mga tala sa iyong magiging panibagong sakit sa ulo.
0: Wow, ang sweet naman.
3: Akala ko naman maganda yung kapalaran.
0: Magbibigyan ng sakit ng ulo sa iyo.
3: O, Leo.
0: Eto na.
3: Leo, babaluktutin ng isang tao ang katotohanan na para magtunog kasinungalingan. Ito sa iyong isipan. Abay, huwag ka magpapalason dyan.
0: Ay, may mga ganun.
3: Totoo.
0: Ano pa tawag doon sa ano sa mga taong ganun? Parang
3: nampabaluktot ng kwento, yung mga ganun ba?
0: Oh, yung mga alam mo 'yun, no, para magbukang malinis, may mga ganun.
3: Oh, 'di ba? Para magbukang tama.
0: So pag ganun ka, alam mo na kung saan mapupunta.
3: Oo. Yung medyo mainit-init. Sa core ba 'yan ng
0: Earth? Mapapasok.
3: Sa core ng
0: sa core tapos doon sa mga nagbabagang ano.
3: Hindi nagbabagang balita eh, nagbabagang apoy sa
0: nagbabagang
3: ano.
0: Apoy.
3: Oh, sa impyerno.
0: Nasang ihaw-ihaw ka doon ng ano, ng steak.
3: Diyos ko po, Virgo!
0: Virgo!
3: Virgo, tulog ka na lang. Wow. Ay, ito pala kapalaran ko ngayon. Wala na, nakapasok na ako.
0: Wala na, andito na eh.
3: At dito na ako, ang panggagawin ko. Nag-grab pa ako kanina.
0: Oh, nag-grab pa siya tapos, ay, sinusumbatan mo kami, mamamia. Hindi
3: naman.
0: Magkano ba, 1.5 yung grab mo, malamunti lupa?
3: Ayoko na lang magsalita.
0: Ayoko na lang mag-talk.
3: Gusto ko na lang magpikit mata sa ginastos ko kanina.
0: Ano, pero ang importante, save ka naman.
3: Oo, yun
0: yung
3: nga.
0: Yung mga nag-aabang sa'yo, hindi mo sila binigo.
3: Totoo.
0: Dahil ikaw yung gusto nila mapakinggan sa umaga. Lalo lang si Lawrence, di ba?
3: Also,
0: sa lahat. Ayan, di ba? Kasi... Abangan ka nila. Ito kasi bagyong tong si Maymay eh.
3: Si Maymay
0: papansin
3: eh. Oo eh, di ba?
0: Papansin ka Maymay.
3: Ayan na mga ka-vibes ang unang kabada ng inyong mga kapalaran. Mm. Tandaan ang mga bitwi na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joe. Ako lang ako. Ako naman si DJ Mama Mia. Eh, gis mo na lang sa pagka!
0: Ay, mga ka-vibes. Ito Mama Mia ha. Yung habang kinakapang mo yung bagang mo.
3: Uh-huh.
0: Ano, tawag dito yung bagyo kasi tuloy-tuloy yung ano, di ba? Hindi mas atin direct ang tumama dito sa NCR o sa Metro Manila. I mean yung ano ba, yung ulan na tuloy-tuloy simula kahapon.
3: Yes.
0: Tuloy-tuloy at hindi man ganun kalakas pero alam mo na yung
3: hassle pa rin eh.
0: Hassle sobra.
3: Nakakaperwisyo pa rin talaga. Pero dahil nga tag-ulan, 'di ba? Wala talaga tayong
0: may
3: magawa.
0: Habagat pa,
3: may habagat pa. Kundi suungin at palampasin na lang. Total eh, ito naman si Maymay, yun nga kanina nabanggit natin ano mga ka-vibes. Naglandfall po yan kanina sa Ilocos Sur ng alas 2 ng madaling araw. Sana naman dahil naglandfall na siya. Ay, humina na siya, ano?
0: Oh, hindi, tropical, ano pa din siya, isang tropical storm pa din siya.
3: Oo nga eh.
0: Kumbaga, tawag dito, wala, papansin. Ay, wala,
3: yun nga eh, be, ano ba na, suspended din mga klase, suspended na yung mga trabaho, yung mga pasok. Diba, parang, baka naman pwedeng humina ka ng konti.
0: Pag ano daw, pag nag-shopper, pag alam natin ang bagay, pag nag-landfall, hihina na yan.
3: Oo,
0: so, asahan natin na magiging low pressure area na lang
3: po. Pero dahil nga may habagat, posible pa rin talaga na magkaroon ng kalat-kalat na pag-ulan, tapos yung pabugso-bugso ang hangin.
0: Ayun,
3: di ba kanina? Yung parang hindi tayo makalis ng bahay dahil pabalik-balik yung ulan, tapos parang malakas din yung hangin.
0: Di ba? Grabe yung ano. Yung akala mo talaga, ano eh, pag-gising.
3: Akala mo may bagyo talaga na.
0: Dapat pasok lahat.
3: Totoo, di ba? Parang gusto mo na lang na I suspend my work. I suspend myself. Ganon.
0: Gusto mo kami mag-suspend sa'yo. Dali. Ayan. Mga ka-vibes, alam mo na, kami na bahala sa inyo. Ano mga panahon yan nang meron tayo? Abay, kasama mo kami.
3: Tama, kasangga mo kami.
0: Tama, magsiservisyo sa anman sa ay, iba pala.
3: Itatakbo yan sa bato. Ganon.
0: Nakuha na? Ay, nakuha na.
3: Hindi pa.
0: Hindi pa.
3: Balibalita pa lang.
0: So, tama ka ng pangalawang kamada dahil ibabato na namin yan mamaya.
3: Tama, kaya tutok lang ka-vibes dahil dito lang din naman kami. Magkakape lang kami saglit.
0: Tama.
3: At ito pa rin ang inyong favorite ang pagising. Ang programa ang good vibes.
0: Good morning!
3: With your one and only kulit tandem. So, umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin. Wag mo lang, ha? Joke alo, kasi my name, baby.
3: Baby, dito lang yan sa Bet the Bet kasi I'm the Bet 92.3 FMR.
0: Favorite music radio. Come
3: the vibes, the soundtrack. Ang oras.
0: Oras na din. 525. Perfect.
3: Macrobat.
0: Tama.
3: Really?
0: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
2: Good mood siya. Ang lupet!

0: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The Vibes. Sound Trip.
0: Ang lupet!

0: nakilala eh.
1: Nakilala.
0: Hindi ko alam kung bakit patay nagpita. Nagkaroon pa ng ikaw saka ako.

0: Nigga, surely.
1: Pabulitin yung pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, taritong, kipo.
3: Sick friend!
4: Tropic!
3: Mama!
4: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
5: Good vibes!
6: Vibes, ha? Lalo na sa mga bumabiyahe ngayong 5:47 ng umaga.
7: Yung mga nabasa dyan.
6: Totoo, basa ang kalsada.
7: Ay, basang-basa.
6: Oo, basang-basa.
7: Alam ko yung itlog na, hindi, may dala kasi yung itlog na nilaga.
6: Kanina so, basa, ngayon naman itlog. Ano ba yan?
7: Pati itlog na nilaga na dala ko, nagbaon kasi ako.
6: Tapos, ganun ba?
7: Pagtingin mo sa bag ko, basang-basa. Basa pati bag ko, pati mga, ano, mga papel, may mga papel pa sa doon.
6: Ang random ng laman ng bag mo ba?
7: Hindi siya mga resibo nila. Okay, ano yung mga papel-papel tungkol sa ganun na importante nilalagay ko. Tapos, ano nang ano, yung rehistro ng motor, yung photocopy doon.
6: Kailangan yan.
7: Alam mo yun, sabi ko, ang saya.
6: Ang saya. Ang lupit. Basa ka na naman. Ang lupit.
7: So, ganun yun. Pero dahil nga, sabi natin, gusto natin magbigay ng serbisyo sa mga nakita.
6: Nang saya. Sa Luzon. Sa Visayas.
7: Hindi, ang totoo niyan, gusto ko ng sweldo.
6: Oo nga naman.
7: Hindi mo masok.
6: O, ganun ito pala. Na nga. Para mas lalo ka pangganaan sa umagang ito, ka-vibes. 5:48 na ng umaga, kaya ihati na natin sa inyo ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran na para sa who?
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa who? Lala!
7: Ito na ang huli at kukumpleto sa inyo ang kapalaran for today's video. Ito na ang mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
6: Makinig at makinig. Libra, tapusin ang dapat tapusin.
7: Tapusin!
6: Iwasan ang...
7: Sir, na sunog, missing listener right now with the family. Our shout out to Nino Abelgas and also to your family. Thanks a lot for tuning in. And...
6: Aligaw na. Aligaw. Wala na. Uy, shoutout sa inyo, Ernesto.
7: Ernesto.
6: O, ito na nga, Libra. Tapusin na natin itong sa'yo.
7: Tapusin na natin.
6: Libra, tapusin ang dapat tapusin. Uh-huh. Iwasan ang pagpapatalon-talon sa gawain. Ayan, ha? Scorpio, magbubuhat na naman ng bangko ang kapamilya mo para lang maging bida sa kwento. E di kung ganun, pati lamesa, ipakarga mo. O, Sagittarius, magtatago ka ng pagkain para hindi kunin ng ibang tao. Pero posibleng mabulok o mapanis lang to. Sagittarius, ito ang magiging resulta kung paiiralin ang kadamutan mo.
7: Oh, yan o. Naku, masyado kang madamot.
6: Totoo
7: si Madam...
6: Madam Amot. Ganun. Capricorn. Capricorn, kakalabanin mo ang sarili mo para malaman pa ang mga kahinaan mo. Yan ang amats mo.
7: Ang lakas mo, kanalaban mo yung sarili mo. Mamaya lumaban niya sa'yo.
6: Oo, diba? Manlaban yung sarili mo. Lalaban. Ikaw kasi self eh. Ano?
7: Lumaban.
6: Aquarius. Meron kayong tanong na pag-aawayan nyo ng bebe loves mo.
7: Oo, di ba? Ay, alam ko yung tanong mo na yan.
6: Ah, talaga ba?
7: Oh.
6: O, Pisces. Pisces, magkaka-dry skin ka sa kuko.
7: Wow,
6: so meaningful.
7: Oo, nakakabago ng buhay.
6: At ayan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang sa pagka!
7: Ano? May pasok ka, boy! Pumasok
6: talaga?
7: Ka. Oo.
6: Ah, ganun?
7: O, kailangan mong pumasok para sa mga umaasa sa'yo. At dahil nga, hashtag, I love my job.
6: I love my job, I love my job, I love my job.
7: I love my job. Kaya naman, pumasok ka na para naman kahit papano, abay, maging makabuluhan ng araw mo. Kasi
6: tama.
7: Pag nasa bahay ka, baka hilata ka lang maghapon. Di ba? Kasi nga, nakakatamad yung panahon, nasarap kampihan.
6: Or what ang if mag-sopas na lang talaga sa bahay, di ba? Huwag nang pumasok.
7: Pwede din, no? Sopas ka.
6: Masarap yun. Minsan lang yan.
7: Ano, may mga ganitong panahon? Nasakap mga ganun eh.
6: Oo, alam mo, minsan na naman natin may hahain yung sopas na yan, lalo kapag ganito ang panahon eh, di ba? Sa susunod yan, magno-noche buena na tayo.
7: Eh, kaso dito siya marunong magluto.
6: Ah, ganun ba? Boring.
7: Boring.
6: Hotdog na lang. Oo.
7: Hotdog na lang.
6: Oo, ayan ha, mga ka-vibes.
7: ang laking tinalon from sopas to hotdog na lang.
6: At least may pagkain ka. Yun ang mahalaga, di ba? Choosy ka pa ba sa panahon na ito?
7: Mama.
6: Na ang inflation po ay 6.2 na. 6.2 talaga.
7: Oh, di ba? Mama, may yan din kahapon na sabi natin yung hinihingi 20 pesos, di ba? Hindi pala talaga na ano yun. Oo, kumbaga 12 pesos yung ano.
6: Ang alin?
7: O, yung dagdag fuel subsidy. Eh, yung ano, yung pesos? Discount. Oo, boring. Per liter. Pero parang from 10 pesos na dagdagan ng 2 pesos, so 12 per liter.
6: Boring!
7: So, parang mga ganun sa mga UV Express.
6: Ano ba naman yan,
7: ganun
6: diba?
7: Pala. So, kahit pa paano. Pero anyway, paano ba? Hindi ko din masabi. Sa akin siguro, sa akin, kahit pa paano. Pero paano naman sa kanila?
6: Totoo
7: so, baka yung iba naman yung, hindi yun ang, hindi akma sa kanilang ano yun.
6: Mm-hmm.
7: Diba? Anyway, magkakaiba. Pero kahit pa paano, may ano naman, may dalawang piso na dagdag mula dun sa 10 totoo pesos naman, na ano, fuel totoo discount.
6: Totoo naman yan. O, diba? Ayan na, mga ka-vibes. Ingat-ingat lang din sa araw na ito. At syempre, kung wala ka naman dapat puntahan, hindi naman importante ang lakad mo, manatili ka na lamang sa bahay kaysa naman yung pag-aalalahin yung hotdog talaga.
7: Oo.
6: Mag-aalala pa yung mga kamag-anak mo, mahal mo sa buhay dahil kung saan-saan ka naglalakwatsa.
7: Oho.
6: Diba? Tapos anong oras na? Abay, hindi ka pa rin uuwi. Abay, mag-ingat-ingat ka-vibes, ha?
7: Oo.
6: Yan naman na bukas. Ay, bukas agad
7: bukas,
6: pala.
7: Oo. Diba, maraming salamat sa mga nakinig.
6: Maraming salamat.
7: Oo. Paalam si mama. Uy, alas na, magbubuksaan tayo pagbalik. Ano ka ba?
6: Magbubuksaan pa pala tayo. Akala ko bukas na ulit eh. Late na nga pa agap ang uuwi. Kaya naman, dyan ka lang nga, dito lang din naman kami dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite papagising. Ang programa,
7: Good morning!
6: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang araw ba arriba si mama
7: kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang aharutin. John Colocco is my name, baby.
6: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet na 92.3 FM on
7: Favorite Music Radio
6: Kavibes sa soundtrip. Ang oras?
7: Oras natin 5:53. Perfect.
6: Para crop it.
7: Tama.
6: Really?
1: Good vibes. Good morning.
0: Gutom ka na naman? Ang lupet!

0: Uy, kadyatnya. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 5:59. Ang lupet.
1: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong ka vibes sa sound trip.
0: Ang lupet.
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite music radio. Ka vibes.
0: Ang lupet. Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrin! Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
4: Good luck, good health, God bless you.
0: Mukhang kita naman kahinat na.
5: Oo, di ba? Good luck talaga sa atin, Day. At good luck talaga sa iyo ngayong umaga na ito dahil kasama mo na rin ang Bet-a-Bet kasi ang Lupeta 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio, Ka-Vibes sa Soundtrip!
5: At syempre, ito na rin at napakikinggan nyo na ang inyong favorite pampagising, ang programang G-G-G-G-G-G-G-G-Vibes
0: Good morning!
5: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mamamok na karibas sa tawa pero ang auro maariba si
0: Kasama din ang DJ habang ikay humihilata. Ang DJ ay pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name,
5: baby. At ako vibes, kasakasama mo na hindi lang sa on-air kundi sa online ang inyong good vibes, good morning. Kaya naman mag-follow at subscribe ka na sa ating social media accounts. I-search nyo lamang po at hanapin 923 or 92.3 FMR Manila para masaksihan din ang aming live stream sa aming Facebook page at YouTube channel.
0: Tama, kaya share mo na at i-like mo na at syempre, pamalita mo na para dumami na tayo. At syempre, ito na, pagbigyan na natin isang ka-vibes natin sa ating
5: Buksan sa agahan!
1: Buksan sa agahan! Buksan sa agahan!
0: Buksan sa agahan at ang aming maswerte at napili ay walang iba kundi si...
5: Ang napili natin ay si... Nang manggahan na pasigo.
0: Ay, akala ko manggahan sa General Trias.
5: Uy, meron din manggahan kasi doon. Marami kasi manggahan.
0: Minsan nasa mukha, ayan. Ayan, nasa mukha. Minsan, yung kaibigan ko kasi, ano siya, mahilig sa mangga.
5: At tama naman.
0: Rich yan, ano yan.
5: Oo, masarap kasi. Rich yan, vitamin C ba?
0: Basta maraming vitamins.
5: Oo, basta maraming vitamins.
0: Parang favorite vibe yan, maraming vitamina.
5: Tama ka dyan.
0: Oo, dahil dyan. Iyan, pakinggan mo na ang aming kasagutan sa iyong katanungan.
5: Pero ito na nga, ang kanya munang katanungan ay didiktahan o hahayaan.
0: Didiktahan o hahayaan. O kala didikyaan.
5: Didikyaan.
0: Didikyaan ka na ba pag nagsiming ka sa ano?
5: Hindi pa. Ayan mo,
0: makakarating ka din. Ay, eto na nga. Ay, wag naman. Eto na nga, buksan sa agahan. Sasagutin na namin iyan. Ready ka na. Give me some beat, pero ang pipiliin ko dyan ay hahayaan.
5: Hahayaan.
0: Sabi mo kasi didiktahan.
5: Medyo mapagpalaya ka sa part na yan.
0: Hindi ko din sure, pero eto tingnan natin.
5: Pero sige, buksain na muna natin bago natin ipaliwanag ang ating mga kasagutan. Kaya palakpakan para kay Ian ng manggahan. Makinig ka dahil eto pinaghandaan namin yan kahit 5 minutes lang.
0: Tama.

0: yan ng manggahan, didiktahan o hahayaan.
1: Yeah,
0: yeah, ako'y kinakabahan. In a 3, in a 2, 3, 2, 1, let's go. Ka-vibe sa iyan, anong pinagdaraanan? Pagkat ang iyong katanungan parang may pinanguhugutan. Anong didiktahan at iyong hahayaan? Tao ba ito o hayop o sadyang kami ay trip lang? Pero whatever, dahil bibigyan ng payo at

0: Okay na yan, itawin okay na naman. Break it down.
1: Break it down, Joe, na lang. Break it down.
0: Mag-isapan na lang natin.
1: Hayaan na natin. Tutal, hayaan naman yung sagot mo. Oo, pero sige, bawi tayo dito sa ating depensahan.
0: Bawi tayo. Ito, sige. Oo,
1: bilang nga, ito'y parang thesis defense. Okay. I-depensa natin ang ating mga kasagutan. DJ Joe, alam mo, bakit hahayaan mo?
0: Hahayaan mo kung kaya mo pang pagpasensyahan. Hayaan mo na yun, yung mga pangyayaring ganun.
1: Tama.
0: O kaya naman kung talagang gusto niya magpagkabida sa mga gantong ano, hayaan mo.
1: Uh-huh.
0: Bigay mo siya kaya yung panahon na yun.
1: Uh-huh.
0: O ano, kasi may mga taong ganun eh.
1: Uh-huh.
0: Kahit sarili mo ng istorya yung kinukwento mo, gusto pa din sila pa din yung magiging bida.
1: Uh-huh.
0: May mga ganun. Pero di natin maiiwasan yun. Ang gagawin natin, nasa atin kung kaya natin. Eh, sige, hayaan natin.
1: Totoo
0: bigay natin sa kanila. Pero pagka medyo ano, tagilid na, so that's the time na hindi pwede. Didiktahan na kita.
1: That's the time.
0: May ganun.
1: That's the time. Totoo naman, alam mo minsan, yung mga taong gusto nila maging bida sila sa kwento ng ibang tao. Hindi rin kasi sila bida sa sarili nilang mundo.
0: Kontrabida din sila sa sarili nilang istorya.
1: Wala silang ganap
0: Di ba?
1: Parang wala rin silang bitaw kahit sa sarili nilang mundo, di ba?
0: Kaya naman.
1: Pati yung spotlight ng ibang tao, inaangkin din nila. Yan ang mahirap.
0: Ay, mahirap pag ganun. Yan yung mahirap gamutin.
1: Oo, mahirap gamutin. Walang gamot talaga doon sa ganun.
0: Mertiolate. Ay, mertiolate.
1: Ang oxygenada. Pwede rin naman, di ba? Para bumula, no? Bumula yung bibig. Pero ito na nga, ano, sa akin naman, didiktahan. Pero ito yung pagdating naman sa mga bagay na kailangan talagang matapos o gawin. Kasi minsan, parang kapag hindi mo rin talaga tututukan yung isang bagay o yung isang tao, ano, pagdating sa kanyang trabaho at hinayaan mo lang, parang minsan responsibilidad mo pa yun.
0: Uh-huh.
1: Na kapag nagkamali siya, di ba, sagot mo pa siya. So maigi na lang siguro talaga natutukan mo, hindi naman sa bilang totally didiktahan mo talaga, ano. Pero para lang masigurado natin na malinis sa pulido at garantisado. Wow, parang hotdog lang yan.
0: May iba kasi na tao na naghihintay na diktahan sila bago nila gawin yung bagay na ganito.
1: Totoo rin naman.
0: Diba?
1: May mga ganun sila ka, ano, no?
0: Magkakaiba kasi yung ano eh.
1: Yung mga tao talaga. Oo. Pero minsan talaga, parang mas okay na lang na tignan mong maigi, bantayan mong maigi para hindi kayo parehas sumabit sa trabaho
0: naman.
1: Na yan. Kasi pag nagkamali ng isa dyan, di ba, pagkakamali rin ang lahat minsan yan.
0: Di mo kasi talaga pwede pagsabayin yung dalawa kasi magkaiba talaga ng kahulugan yan. Diba? Yung didiktahan mo, hahayaan mo na lang. Di ba pag sabihin, diktahan mo na, ayan.
1: Totoo.
0: Diba? So magkaiba talaga. So pipili ka ng isa at yung isa na pili mo, dapat talaga kung nandun ka sa nahahayaan mo, dapat hahayaan mo sa hindi sa lahat ng oras.
1: Yes.
0: Dapat na, yung sinabi mo nga na
1: balance lang.
0: Yes.
1: Diba? Pero hindi rin naman ibig sabihin na didiktahan mo, abay eh, 24
0: na lang kayo natin.
1: 24 oras. Ay, oo nga, dikdikin. 24 oras eh, parang gusto mo, nakatutok yung mata mo sa kanya. Hindi rin naman yung paano ka naman magkakaroon ng sarili mong buhay niyan. Kumbaga, parang para safe lang, ano, walang aberya sa trabaho, edi tutukan mo na. Diba?
0: Tutukan mo na, aka na yung wallet.
1: Tutukan
0: hindi. Aka na yung puso mo.
1: Pero ayun, ano, mga ka-vibes, hindi rin naman sa lahat ng pagkakataon ay dapat mong gawin yan. Pero effective din naman to minsan sa ibang mga sitwasyon. Lalo na ano, na parang bawat detalye, may mga trabaho talaga na actually hindi naman na ilang trabaho lang. Pero lahat naman talaga, di ba, ng ginagawa ay meron talagang details at bawat ano tawag dito, pasakalye na kailangan ma-perfect mo talaga para perfect din na yung magiging takbo ng operasyon ninyo. Yan ang sinasabi natin.
0: Yan
1: lang naman. Pero ikaw ba ka vibes? Ano ang
0: anong sayo?
1: Oo, anong sayo? Kasi ito yung amin, ha?
0: Oo.
1: Hindi pwede, hindi to for sale, ha?
0: Tama.
1: Okay, kaya naman na makisagot ka na sa ating Facebook Live. Ito, ha, marami na rin sumasagot at nakiki-join sa ating usapan.
0: Ay, meron?
1: Ay, hindi, mga pabati pala to.
0: Diba?
1: Oo, si Sari Lerma. Sari Lerma, good morning daw sa atin. Si Ate Arlene Aspira sa Kitanya and Jessamay, nakikinig. Isang maulan daw na morning sa atin. Si Karen May Bakarisas. Uy, mag-flying kiss daw tayo sa live.
0: Oh, sige, flying kiss. Oo, ganun yun.
1: Oh, ito naman na, si William Mortel, nakikinig din sa atin sa umaga na ito.
0: Oh, mag-flying kick naman tayo.
1: Flying kick.
0: Flying kick naman. Ay, umaga, kala ko. Alag na rin ako siya, Mama Mia.
1: Oh, ito naman, si Zachary Max, si JV Mendoza, si Cyrus Villanueva, si Will Ilagan, ika nga ng Beatles, Let It Be, hayaan na lang.
0: Wow, nadami pa kayong Beatles.
1: Let it sing.
0: Letter D,
1: letter
0: E.
1: Letter E. Wow, bagong-bago yun. Okay, eto naman, si Julius.
0: Ay, si Julius?
1: Oo, si JR Affiliate Shop, nakikinig daw from Camarina, Caloocan City. Si RBRB naman, sabi niya, pagmahal mo, diktahan mo sa mga bagay na mali, ha?
0: Ano pagmahal mo, iya.
1: Kapag mali yung ginagawa niya, okay. Diktahan mo doon sa papunta sa tama. Pero hayaan mo din ipursu niya yung bagay na gusto niya.
0: Wow, ipursu?
1: Oo. Ito naman si Whale Ilaga na mas pipiliin ko na lang na hayaan kasi kung didiktahan, mas lalong mauwi sa sakitan. No?
0: Ganun. Okay. Depende din naman siguro yan. Yan, huwag kakaano talaga. Parang trutulay ba yun, Will?
1: Ikaw naman, maulan na nga.
0: Oo, ulan na nga.
1: Talagang dinikdik mo pa. Ito naman si Louie Pasco. Hello daw sa atin. Ano?
0: Hello ka din.
1: Hello din. Hindi naman sa hello din siya.
0: Hello din.
1: Uy, ito si Michael Cerdeña. Samahan daw natin ng tumbling yung ating mga rap. Talaga ba, Michael?
0: Ng tumbling? Ang ganda nun, ha?
1: Medyo maganda yan, ha? Oo, maganda yung suggestion mo na yan. Ayan na, mga ka-vibes. Sagot na ng sagot dahil pwede pa rin naman nating mabalikan yan mamaya. At syempre, may dugtungan tayo.
0: May dugtungan pa?
1: Ayaw mo na ba?
0: Nakaabangan niya yan.
1: May dugtungan pa tayo. Kaya naman tutok lang dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite pampagising ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
1: With your one and only kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang aura maaripas si mama.
0: Kasama din ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loko is maanag.
1: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi
0: ang Lepet.
1: At 92.3 FM on.
0: Favorite music radio, Kavad sa
1: soundtrip. Ang oras.
0: 6:48 na, perfect.
1: Para grobe.
0: Tama.
1: Really?
0: Yeah.
2: Good vibes. Good morning.
3: Magbabayad ka na? Ang lupet!

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 6:58. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Vibes.
0: Ang lupet!
2: Ako si Marie Codino ng Siki Whore. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasanton plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
3: Santon plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uli ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo!
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes! Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes! Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe! Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang lupet!
8: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke ang bala, nagbabagsakan na mga ka-vibes.

0: like a Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, takitong,
3: people. Perfect!
2: Perfect! Mama!
3: Really?
2: Really?
3: Yes!
1: Good vibes, good morning!
3: Yeah! Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Pagmasdan ang ulan, unti-unti. Ano sa mga lyrics dun?
0: Pumapatak.
5: Pumapatak.
0: Pumapatak.
5: You are correct!
0: Ay, pag mga kanyang gusto mong kumanta-kanta, merong programa ang FM Arjan. Si
5: oo
0: DJ
5: nga,
0: ID.
5: Si DJ
0: ID.
5: Oh, ID
0: 6 to 9 p.m. Monday to Friday.
5: Totoo yan ha. Lahat ng mga gusto ninyong kantahin, isabihin nyo lang, i-comment ninyo at malay ninyo. Pwede nga ma-play, di ba? At makanta ninyo on-air ang inyong paboritong kanta.
0: Tama.
5: With DJ ID pa.
0: Tama. Oh, gusto mo rin mag-share ng mga, ano mo, alam mo yun, yung mga ano sa buhay. Oh, pwede tama. Ka mag, ano, sa SKL.
5: SKL.
0: Kasama mo naman dyan si Main at si Kiko.
5: Totoo yan. Kaya naman ito ha, para naman sa dugtungan, abay, hiritin na natin to. Ito na ang ating dogtong, dogtong, patong, kito, halimango, sa dagat, natutulala.
0: Kasi sasabihin ko sana yung programa ni Kathy G hanggang hapon
5: pala.
0: Tapos hanggang kay Alex.
5: Yeah.
0: Anyway, ang daming programa, abangan mo na para sa italaga din sa inyo. Ka-vibes!
5: Kaya ito na, ang ating dugtungan ay...
0: Dugtungan mo ka-vibes! Puyat dahil...
5: Puyat dahil? Ikaw, puyat dahil?
0: Puyat dahil may hinihintay?
5: Totoo, may hinihintay.
0: Ay,
5: ako puyat dahil naghihintay, nagbabaka sakaling may suspension.
0: Wow, ay, may suspension! Wow,
5: suspension!
0: Ay, iba meron ganun sa gobyerno ba?
5: Sa government.
0: Suspended na.
5: Oo, sa ano dito po sa Metro Manila, ano, ilang mga ahensya po sa gobyerno po ay suspendido po suspendido. Ang pasok.
0: Gusto mo din ba masuspende?
5: Hindi naman, yung pasok lang.
0: Ay, pasok
5: lang. Mahirap yan, no?
0: Ah, okay.
5: Pero eto na, walang yaka joke. Pero eto na nga, ang mga kasagutan ng ating ka-vibes sa puyat dahil, sabi ni Willie Lagan, bebet, ha?
0: Ay, grabe naman. Kasi yung panahon kasi, masyadong, alam mo yun, maharot ang panahon.
5: Bakit yung panahon ng may kasalanan? Hindi ba dapat yung mga tao
0: kasi dapat
5: maharot?
0: Hindi naman ganun. Kasi yung dahil sa panahon, yung pakaramdam mo, parang alam mo yun, ay, parang sarap humarot.
5: Ganun ba? Nasa sayo na yan.
0: Si Wella naman, sumagod, puyat dahil kakahintay sa maling tao.
5: Akala ko sa announcement din.
0: Ay, mga kabab.
5: Pwede naman si Stay Salvador, puyat dahil kagagawa ng assignment ni boss.
0: Oh, so, diba?
5: Ba't ikaw ang gumagawa niyan? Bakit
0: kaya,
5: hindi si boss?
0: Dapat si boss. JM, makulit, puyat dahil kakanood ng K-drama. Yung iba ganun eh. Solid ka vibe siya from Campo.
5: Wow, iba ka talaga.
0: Campo, saan Campo yan?
5: Saan Campo?
0: Baka Santo yan ha. Hindi, saan ba? Campo Santo.
5: Campo Santo.
0: Saan ba Campo yan?
5: Ito si Veron Ebisa, puyat dahil sa kahihintay ng announcement kung may pasok pa ba bukas.
0: Diba? Nga kasi Friday na
5: totoo.
0: Bukas. Tapos walang... abangan natin.
5: Mamayang hapon, malalaman natin yung mga ka-vibes. Mag-a-announce naman ang ating mga LGU.
0: Tama,
5: diba? Ito naman si Tony Boy Bautista. Manonood ako ng mga late night talk shows.
0: Talk show.
5: Iba ka pala, talk show ka pala eh.
0: Talk show ka din.
5: Ito naman. Sabi ni Kiko Kalikot, brown ang buhok ko. Wow.
0: Brown ang buhok mo. Apakayabog ng buhok mo boy ngayon. Ano siya? Medyo, alam mo yun.
5: Nagliliwanag.
0: Copper, something. Copper brown.
5: Wow, tama.
0: With a touch of...
5: Touch
0: of Ginkgo Biloba. Ito po yan dahil sa bagyong Maymay, o diba?
5: Iba ka talaga, Maymay, pinuyat mo ang sambayan ng Pilipino. Ikaw ba ka-vibes? Anong bagay o saang bagay ka pa napuyat? I-comment mo na yan sa ating Facebook page dahil posted na po ang ating dugtungan. At syempre, mababasa pa rin natin yan sa patabalik ng inyong favorite pampagising. Ang programa, ang
0: Good vibes! Good morning!
5: With your one and only kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripa, si tawa, pero ang araw maariba. Si mama
0: sama rin ang DJ na parang mo kulitin. Routine, joke, lock is my name, baby.
5: Mamadali.
0: Ang dyan na yung gym.
5: Dito na again sa Bet to Bet kasi
0: ang lupet.
5: 92.3 FM on.
0: Favorite music radio. Ka-vibes
5: sa sound trip. Ang oras.
0: 7.22. Perfect.
5: Parang
0: tama.
5: Really?
1: Good vibes. Good morning.
3: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang lupet!
3: Delivery! Maria Jose?
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
5: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
6: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
5: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
6: No processing fee at fast approval pa.
5: Kaya,
4: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
7: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
8: 92.3 FMR
9: Favorite Music Radio
8: Ka-Vibes
2: Ang lupet!
8: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-Vibes!
2: Mismo!
8: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-Vibes!
2: Ang lupet!

0: Like a Shirley.
1: Samaan po muli ito yung pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, taritong, kipo.
3: Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Really?
4: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
5: Good vibes!
6: Ratsyado na! Ratsyado na! Ito na! Ito na! Ito na! Sa mga hirit na mga ka-vibes natin na pagdating sa dugtungan. Uy, ah, maraming sumagot dito.
0: Ah, mga palasagot,
6: oo,
0: ah.
6: Mga palasagot pala kayo. Ah, saan ba'y pamalo natin dito? O, ito naman, si Kuleta Fugia, awa para sa ating dugtungan na puyat dahil ang kanyang kasagutan ay puyat kakaisip sa lulutuing ulang.
0: Oh, grabe naman, napuyat ka doon?
6: Napuyat siya, oo. Ito naman
0: si... Hayaan mong magdikta nun yung panahon.
6: Tama, tama, tama.
0: Ididepende mo yung ulam mo.
6: Pati yung chan mo, gano'n. O, ito naman si Ronnie Delalamon.
0: Oh, Delalamon?
6: Puyat dahil sa... Ay, ano ba to? Dahil, wag naman dito.
0: Ah, wag naman dito.
6: Wag naman dito, be. Oo. O, yan, sige. Edi, good luck sa'yo, ha, kung gano'n. O, ito naman si JM Makulet. Puyat dahil kakanood ng C-drama. Chinese drama. Iba ka na ngayon, ha? Iba
0: puyat ka na. Dahil kakahintay sa announcement. Ah, okay. Since nabasa na natin to.
6: Ito si Star Racer. Uy! Star Racer, wag din dito, be! Ano pa? Gusto niyo ata kami maglaho sa air.
0: Diba? Si Jonah ba? Nabasa mo to? Si Jonah Bombeo?
6: Oo, sige. Ano sinasabi ni Jonah Bombeo?
0: Ang sabi niya, good morning sa inyong dalawa. Ang nagpapasaya ng aming umaga.
6: Araw-araw, always nakikinig sa inyo.
0: Ay, ba talaga?
6: Parang
0: sa Barangay Kaingin, Santa Rosa, City Laguna. Oy, look siya na dyan, Jonah!
6: Ay, magandang umaga
0: Jonah,
6: po, ha?
0: Jonah Bombeo, Hinoktan Nedea. Grabe ang...
6: But if you close your eyes... Ay, di, Pompey pala yun.
0: Pompey yun.
6: Akala ko Bombeo pala yun. Uy, diba? Magandang umaga po sa inyo, ha, mga ka-vibes. Uy, eto lang, share lang din namin kahit hindi niyo tinatanong, mga ka-vibes. Sabi po ng MMDA, suspendido po ang expanded number coding scheme dahil po yan sa masamang panahon.
0: Oo, oh, diba?
6: Oo.
0: Kala ko sa masamang ugali.
6: Ay, di naman. Sa masamang panahon lang, ha. Kaya, ayan po, at least alam nyo na, mga ka-vibes. At ang pag-asa rin po ay naglabas po ng abiso na tungkol sa heavy rainfall warning. Ayan, ha, kapag dahil nga po yan sa epekto ng bagyong Maymay. At syempre, napinalakas po ng habagat. Ito po, orange level sa Benguet. Yellow naman po, yellow level warning sa Ilocos Sur, La Union, Northwestern Pangasinan, Western Abra, Southern Zambales, Bataan, Tarlac, Southern Pampanga, Southwestern Bulacan, Western Laguna, Cavite, Batangas, Northwestern Occidental Mindoro at Metro Manila. Asahan din po ang pagbaha ano sa ilang mga lugar at syempre yung mga panakanakapong buhos ng ulan.
0: At ayan, asahan na, syempre na talaga namang mababasa ka pag hindi ka nagdala ng pananggala sa ulan.
6: Totoo. Kaya naman ingatan ng mga sarili, mga ka-vibes. Ayan na lang ang tanging kayamanan natin. Sinasabi ko sa inyo, literal, dahil kapag nagkasakit ka, di ka makapagtrabaho, mahirap na.
0: O, mapapagastos ka pa.
6: Mapapagastos ka. Diba? Abunado ka pa.
0: O, diba? Kaya ang tip namin sa'yo, para hindi mo maranasan yan, huwag ka na pumasok.
6: Ha, ganun ba?
0: Mag-resign ka na. Hindi mala, hindi mala.
6: O, kaya kung gusto mo, libre lang ito. Kami magdadraft ng resignation letter mo at ipapasa natin yan.
0: Oo, ay, kami na yung magkukusap.
6: O, bilang servisyong publiko natin yan. Ano?
0: Simula, sabi nga natin, tsaka yung kaibigan na si Same Side, sabi,
6: Ayan na, magandang umaga sa inyo mga ka-vibes. At syempre, mag-ingat at salamat po sa pakikinig ninyo sa aming programa. Tuloy-tuloy lang ang good vibes dito sa ating himpilan dahil susunod na po ang paborito bitamina ninyo sa umaga. Ang programang favorite vibe kasama si DJ Kiko Kalikwa.
0: At kasama rin dyan si May para pasayahin ang inyong morning.
6: Oo, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Huwag na huwag yun na yung palalampasin dahil susunod na.
0: Tama!
6: At syempre, bukas ulit mga ka-vibes sa araw ng Biyernes, makakasama at makakahuntahan mo pa rin ang iyong favorite pampagising ang programang G-G-G-G-G-G-G-Vibes.
0: Good morning!
6: Mula alas 4 na madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, kami ang inyong makakasama, ang kulitande mo sa radyo.
0: Right.
6: Ang mama mo kumakaribas ng tawa pero ang aura maaribas si mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama
0: Yes! Sama rin ang DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kulitin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
6: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet na Bet 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio,
6: Ka-Vibes sa Sound Trip, ang oras!
0: 7:50 na, perfect!
6: Para grobe!
0: Tama!
6: Really?
0: Yeah!
7: Hey! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
8: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
9: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet.

0: Next, pawis na pawis ha. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
5: Ka-vibes. Ang lupet!
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyong kumikwestiyon sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Korte Suprema, wala nang dapat pagpasyahan sa mga petisyon dahil naipasa na ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment na siyang nagsasagawa na ng paglilitis. Iginit na ng mga petisyon o nagpetisyon na lumampas umano sa kapangyarihan nito ang Kamara sa pangangalap ng ebidensya at pagpapaharap ng mga saksi sa mga pagdinig, paliwanag na mataas na hukuman na tapos na ang tungkulin ng Kamara sa proseso nang maipasa nito ang Articles of Impeachment sa Senado. Kaya tapos na rin ang mga hakbang na ninais pigilan ng mga petisyon. Samantala, sinabi ng House Prosecution Panel na nagbigay linaw ang desisyon ng Korte Suprema at nag-alis ito ng balakid sa pagpapatuloy na impeachment trial sa Senado.
3: FMR Newsbreak.
7: Samantala, sa iba pang mga balita, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development ang kahandaan sa pananalasan ng bagyong Maymay. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, pinaigting ang pagmomonitor at pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan upang agarang makarating ang tulong sa mga maapektuhan ng kalamidad. Nakadeploy na ang disaster response team at mga tauhan mula naman sa central at field offices. Samantala, ibinida naman ng kagawaran na naabot na ng national stockpile mark ang 5 milyong family food packs na isang tagumpay ng pamahalaan para masiguro ang agarang tulong sa mga Pilipino. Sa ilalim ng programang Buong Bansa Handa o BBH, dito pinapalawak ang Disaster Logistics Network ng bansa. Pagdaragdag ng modernong bodega, automated distribution of food packs, barcode-based inventory system at pinalakas na koordinasyon sa private sector, NGOs at civil society organizations.
3: FMR Newsbreak.
7: At sa ating panghuling balita, nagsimula ang BIR ng bagong trainee program para sa mga revenue officers nito bilang bahagi ng pagsusulong ng malinis at maayos na serbisyo sa pamahalaan. Isinagawa ang paglulunsad ng programa sa pambansang tanggapan na ahensya kasama ang mga pangunahing opisyal ng BIR. Nakatuon ang pagsasanay sa pagpapalakas ng katapatan, pananagutan at professional ng mga kawani, kabilang din sa mga tatalakayin ang mga alituntunin sa ethics, pag-iwas sa korupsyon at anti-sexual harassment sa lugar ng trabaho. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, mahalagang mapanatili ng mga empleyado ang mataas na pamantayan ng integridad upang maging matagumpay ang mga reforma sa ahensya.
3: FMR Newsbreak.
7: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Ito na ang soundtrip na uuga sa inyo.
5: Ang lupet!
8: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
9: I can't cover up my feelings in the name of love.
8: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
10: Yeah.
8: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
11: Grabe na to!
8: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks
10: with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
5: Ang